0: higala, kumusta? Mayong buntag. O welcome na usab mga kaigsunan. Ning lain nga Martes sa kabuntagon. Ning atong pagpanaguban, ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige po mga higala, nukad live, nag-CB live from the heart of City of Tuburan Campus. Nukad tas labing lanog. Ug mas labing kusog. Naging sarang FM radio station. Nga ito nagmalambuon nga lungsod, nga mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. It's the number one and the only one FM radio station, DYPS 101 ng Tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sa gihapon mga higala, inyong makauman, inyong pubring igsuon, pubring silingan, dunahan sa kaambungan, dunahan sa respeto at pagmahal sa singkingon, Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, simpisyo, way libre.
0: Makikuban ko mga kaigalaan, hangtod ta sa alas 9 karon sa kabuntagon. Kaya po na itong oras, web kausaban mga higala. Alas 8 hangtod sa alas 9 buntag mga igsuon, Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. No? Nabalik sa igsundi mga higala. Kining whole 1 hour program mga kaigsunan. Gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Cidy Diamante. So ding tibok sa kauras nga tulumanon, sige po, ito'y padangat tiha kaninyo karon. May mga balita karon mga kaigsunan. Duha lang ka balita itong ipadangat karon mga higala. Kini may importante balita karon nga napatik sa pamantalaan sa probinsya Sugbo. No, karon makahisgot-hisgotas kalambuan sa lungsos Tuburan. Tagaan ito gada kong oras mga higala. Ato lang yung ipadangat na yung sitwasyon karos panahon. Matod pa ang LPA, matod pa sa pag-asa mga higala. Pagdala dahil kung rin gusog nga mga pag-uan-uan mga ison. Sige po mga higala, ito ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Engineer Richard Hernandez mga higala. Para ayon nga nagpaghimang no, mga kaigsunan. Kagahapon bisita ko dito siyang opisina. Para ayon siya mga higala ang nagpahimang no. No, sa ito ang orda, dinis ito mga kaigsunan sa lungsod Tuburan o ingon mas mga kasikbit ng kalungsuran. Ang pabilin nga mag-alerto, mga higala. Sa posibleng kalit-kalit nga pag baha mga higala, no, sa mga kasapaan, mga kaigsunan, ito nagpuyo sa mga flash flood prone areas, mga landslide prone areas, magbinantayon yun ta, no, report ta, mga higala. Kung doon ay mga nangliki na dihang kabungturan, doon na medyo ni dahili, mga higala. Una lugar, adto yun ta, mga kaigsunan, sa tuwang MDR-RMO, report, datos engineering, mga higala, karon ma-check na dito, mga kaigsunan, o di ba hazard, mga higala, no? Nga hiklin yun mga higala sa mas luwas nga lugar, mas bintaha na mga higala ng safety mga iso, no? Muna nga magbinantayon kita mga higala karong mga panahon na mga higala. Sigon sa pag-asa, magdalag kusog gawan kining LP or low pressure area karong mga iso nga sipatan. Samta mga kaisunan sa Japan, no? Atong pag-ahisgutan sa Japan mga higala, ang mga issue karon nga naglimin mga higala. Nga isyu nga may labot ang Haring Lungsod mga igsoon ug labi na gyud sa pagpadangat sa mas gipalapdan nga kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga igsoon, no? Ubos sa administrasyon ni Tuburan Mayor Cidy Diamante mga higala. Ug ingon man mga kaigsoonan dinhi karon mga higala sa pagsuporta sa tong former Tuburan Mayor Aljon Diamante. And of course nga to sa tong ever supportive Vice Mayor mga higala, Vice Mayor Danny Diamante. Samta mga higala, no? Sige po, no? Inyo ang mga comments, no? Dari lang, mga higala. Kuha na, mga higala. Hanok na dari, mga higala, sa ito ang comment section. Dari sa ito, Facebook Live karon mga kaigsunan. So, mga nagpaminaw karon nga wap ang mga higala. Maka-like, maka-follow sa itong Facebook account. I-search lang, mga higala, palihog. Diya sa

ato nang ipasabot, no? Eh, lunar ba'y uban mga higala nga nganong wa gisuspenso ang klase din isto, ah? Ang uban mga higala gisuspenso man kuno dito. No, so kumamalagay na mga higala, gamayang ligas ato ang weather. Suspensohon na itong klase mga higala. So may makatunas itong mga anak. No, labi pagyod karon mga higala nga gumikan sa kadaghan mga kaisunas itong mga tinunan. Yes, atong eskulahan mga higala. Gibahin ang klase mga igsuon, no? Isang tagtog, mingom ka mga higala nga, may sakto gyapos oras kaysa iyo magsugod lagi, alas 6 hangtod sa alas 12. Pero dako gyapon kaysa yung diferensya, no? Sa kininiabang ang bata mga higala umaanad, good? No, labi na sa kininiang mumatag sa iyo, alas 5 buntag, ikaw kung nagpamahog buntag sa iyo, alas 5 buntag, bro. Sagarang kapirin mo ginagpahan na ito ang kuha, no? So, di, ginahan mo kaon, yun ang bata. Munang ikabots o ito, gutom, so di ma, wa niya, di kabawon mga higala, no? Di mo na nga, dili ma, so sa utok ang leksyon sa mga bata niya, ang uban mga higala, panguyapan mga kigsunan, no? Muna nga, lahi sa Japon mga kigsunan, no? Bisan pa mga higala nga, isaktos oras, pero gibahin mga higala, no? So, mga girikana, no? Usas sa das ato ipahimang, no? Pod nga, sabi pagid karon nga, kalit-kalit nga pag-init mga higala, usay kampante mangguta ipanghato datos tong mga anak alas 5 buntag bugnaw pa kayo alas 6 ya ini danga na alas 8 mga higala tos alas 9 papamahawa gitaon daan ninyo mga anak kuno ipabaw ninyo og kinini ang kanon og sudan, no? Kay may nang iniktukas gutom bro dito na init na tuna day ma kuot ang bata, no? So alas sa ato mga maestra palihog sa tagaan sa nato chance kay nga maka sima-sima pong ato mga bata diha, ha? Kaya di lalim, no? Di man pares na to sa una nga, ng eskwela ta, alas 7 pasado, usap pa magsugod ng klase, bro. So, alas 6, baka pamahaw pa ka. 6 to 7 EM ang higala, kakaon pa ka, no? So, medyo kwan ni muhang, mayo ang dagan si muhang, tibok adlaw ang higala kay, sakto man ka sa enerhiya kay, nakakaon man ka. Lahi, isang kakaroon, no? Kay, kasagaran sa mga bata, di ka pamahaw, no? Mala nga, ginikana, no? Monitoray gyud ato mga anak, no? So muna yung mga higala, no? Muna yung mga posible karon nga mga bantayanan mga higala niini karong low pressure area mga higala. Arita mga higala, eh? Sa kay mo ba kira taron mga higala ni Bro Alcher Dungog siya na po mga higala padangat sa yang ka mga balita karon samtang arita mga higala sa update sa tuaga supply sa gasolina mga higala kay mga ning os-os mga may bro, no? Eh patubil ko ganyan ko sa gatos murag ni tubo-tubo naman mga higala gamay ang akong gauge sa tuang kuan gauge sa gasolina, no? Ang usa gatos medyo ubay-ubay na di para sa unang usa gatos halos usara ka litro mga igso, no? So matod pa mga higala gipahibaw sa Department of Energy kun DOE adunay igong supply sa mga produktong petrolyo sa nasod base sa ilang current average inventory og kini mulungtad og 41.16 no? Nya kini naglakip sa tanang petroleum products sama sa gasoline, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil o liquefied petroleum gas mga higala. Si Energy Secretary Sharon Garin atol sa virtual press conference kagapon mingon nga nagpabilin nga secure ang inventory level samtang ang ilahang ka-departamento padayon nga nagmonitor sa petroleum supplies. Gipagawas usab sa DOE ang ilahang ka-forecast sa posibleng paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo gikan karong adlaw hangtod sa Lunes sunod semana. Gipaabot nga ang presyo sa gasolina posibleng ubos og istabos matag litro mga higala. Muminto hangtod sa 1.90 pesos mga higala matag litro. Ang presyo sa diesel mahimong muminos sa 1.6 pesos mga higala matag litro og muminto hangtod sa 84 stabos mga higala matag litro. Samtang ang presyo sa kerosene ipaabot nga muminos og 78 sintabos matag litro og musaka hangtod sa 1.22 pesos matag litro. Suma panika rin ang gipaabot nga pag-usab-usab sa presyo nagpakita sa hinay-hinay nga pagligo na sa presyo sa international oil market. Lugang pa niya nga ang price adjustments dili na grabe kataas itandi sa nasinati sa miagig kamag-adlaw panahon sa gubat sa Middle East. Nang hinaot si Garin nga ang inanay nga pag-ubos sa presyo sa lana sa world market magpadayon nga og mubalik niadtong panahon nga wa pa mahitabo ang gubat ng higala. Gubat ng hinungdan to mga kaigsunan. No nga
ngitas ang presyos gasolina. Nga, tungod sa gubat ng higala, may pikto kani o kalibutan hong

0: ato yung mga balita, mga higala nga rin niya. Wala po yung airstrike, mga higala, ang US nga to sa Iran, mga kaigsunan. Nauta nga, wala lang unta. Peace na lang ta na sila. Ay, kaya ipatigbabaw lang kita ang kalinaw, mga higala, ba, ang gugma, mga kaigsunan. Kaya ang lisod niya, may tagamatay ng mga leader lang diya, mga kaigsunan sa mga nasod. Kani man ko mga piit, no? Piit nga mga sibilyan, labi na gina mga bata, mga higala. Trauma, no? Kita mga higala dari, grabe kita sa Pilipinas, oy! Tungod sa ato ang freedom, tungod kay, ha? Ang mga tao, mga higala, wanay laing trabaho, sige na lang, buntag, hantos hapon, hantos gabi, sige na lang, cellphone. Muna, bisa kung saan nalang manuhunaan, nalang pamutang sa Facebook. No? Swerte ganita dari nga, wata maparehas dito sa ubang nasod light dito, mga higala sa Middle East. Nga makugang-kugangan sila dito mga higala, mabatag, matiguang mga kaigsunan, gumikan sa mga wa nila mahibaw eh, kalita sila bumbahan ng mga isoon. Wala nga, padayon ta, unta nga mga liyas nung kahitasan, kung sa mga problema, ato tas mga hintungdan ng mga opisina, huwag magsinabtanay, huwag kung sa'y gikwan mga higala diya, no? Di kay, ato nagyapon ipatigbabaw ang mga politikan hon, mga higalang interest, no? Nagharapak ay nanda, gawas karon nga kaigsunan nga mga dami accounts no nga mga sigig pandaot sa lungsod nga kibawar ba kita nga di kita kaduot ng inyo ang mga pagpandaot kay sukad pa na ni atuwa gina mo click no kanang pagpandaot mga higala kini mga nagnandaot karon nga kaigsunan klaro man kini muna yung mga tawhana nga sukad pa ni atuwa gina sila kayon nagpakabuta bungol mga higala huwag hangtod karon mga kaigsunan no nga huwag ilang mahimo yung magamit og dami accounts mga higala super bida. Ay nalantah kay ni adto pa na wag na mo click no patay nang patay nang aktor ana inyong salida no so arita mga higala kay 28 minutos na itang bro alter dungog mga igsoon adto lang nang tiwason karon paghisgot mga higala arita mga kigsoonan di Captain Moves alter dungog si hangga baga balita karon mga higala okay no kaandam na baka to si the Captain Moves alter dungog kay ganihan ning padungkos ubos medyo siksi pa man kayo to no? Wap pa man to mga higala ka wap pa man to ka kustyo mga higala siyan the Captain Moves the Captain Security Guard nagsugat mga ganyan sa Brigada Alonso iyay akong amigo siksi pa man kayo wap pa man ka pangariglar good morning ni Muria the Captain Moves Alcer Dongok please come in bro Alcer
1: yes bro Jiril may buntag di mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio 14 anyos ng lalaki na lumos human maipit ilaw sa batang o sa 14 anyos ng batang lalaki ang namatay human malumos samtang naligo sa suba sa sitio Ilaya Barangay Putat Tuburan Cebu niadtong Domingo sa hapon Hunyo 28, 2026 ang biktima nga taga Purok Dos Barangay Putat gidala dayon sa Tuburan District Hospital apan gideklarar nga patay na pag-abot dito sumala sa Tuburan Municipal Police Station ang biktima og ang iyang 14 anyos usab nga higala naglangoy-langoy sa usa ka bahin sa suba nga gitawag sa mga Lumulupyo og Hidden Paradise. Sa initial investigation na mituslob ang biktima padulong sa usa ka dakong formasyon sa bato nga dunay natural nga agianan ilawom sa tubig diin makaagi ang mga manlalangoy paingon sa pikas nga bahin. Pila ka gutlo ang milabay na matikdan sa iyang gauban nga wala na kini mibalik sa ibabaw sa tubig. Mi tuslob dayon ang iyang kauban o iyang nakita ng biktima nga naipit ilawom sa bato. Idala nila kini sa baybayon diin na gitabangan sa mga tao pinagi sa paghatag og CPR sa wala pa kini gidala sa ospital. Matod sa kapulisan na dunay mga samad ang biktima sa agtang og sa tuo nga bahin sa iyang lawas. Gituhoang nga kini resulta sa iyang pagpaningkamot nga makagawas gikan sa pagkaipit ilawom sa bato. Nagpahimangno ang mga otoridad sa publiko nga magamping pagayos, paglangoy sa mga suba o guban pang natural.

0: natural nga katubigan, labi na sa mga lugar nga dunay mga bato nga nagtabon sa tubig. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran Radio Program sa 98.1 BT Radio. O nadukad na lang diri sa Sibikoto, shout out to Sir John John Sumalinog, Engineer Aaron Laguardia, Ma'am Marisa de la Cruz, Ma'am Andrea Faras, o sa tanang lineman diri sa Sibikoto, o shout out to Sabdi Konsehala Joan Sortone sa Bay Barangay Tuminaw, o siyempre sa atong konsehal din sa atong lungsod sa Tuboran nga matinabangon, SB member, Honorable Glenn Regado. Kini ang inyong tigbalita. Na Captain Moves Kuya E. Alcir Dungog.
1: Dagang salamat mga higala, The Captain Moves Kuya E. Alcir Dungog. Mga kaigsuna, sa kompletong detalyes mo ang balita mga higala. Regalano, sus, subida hidden paradise mga kaigsuna. Dugan akong kadungog, anak mga higala. Dagasa kayo mga nangagnin ako mga kaigsuna nga, mga ligo diya, musuroy diya mga higala. Pero nangutan ako kung saan klasiyas kaliguanan. Sus, bida. Tanaw na ko mga kaigsunan mo na maglisod. Yun po mga higala nga nung atong lisdon, atong kugaling o maligo ta mga kaigsun. Naghan mga kakaliguan nga medyo sayon ra mga higala. So, walagi ko kasuway ni gana di mga higala. Kaya nga nung atong maginantuyuan mga kaigsunan, pasok anak mga higala. Iligroso kayo nga mga klase sa kaliguan na, no? So, ako nakita na sa Facebook, bato din na, no? Tanaw ni mo mga higala, di kasbabaw magpicture, ana. Musiag bato nga, rock formation nga murag na purmang baki mga higala, no? Ya ato ka mulusot ka mga higala to mo saum ka suod ka sa ilam sa bato mga higala nga murag gamay nga cave mga higala or langob ya human mga higala dunay gamay ditong kaginhawaan ra nimo nga igo ra gyud murag maarang ra imong naong bro diog no? So kung ma mubo ka kutong maratol ka mga higala bilang papakong ka no dipong ka to mga higala posible gyud nga di na kakatunga may hinungdan nga malumos na hinon ang tao di kakatunga to speakas mga higala una nga atong ginantuyuan mga higala yung anak, no? So pahimang no nga tos mga ginikana, no? Pahimang no isa din yung mga anak itaon nga yagid mo pag anak diya, no? Kinigumbatan unta grabe ta curious so ay man sa taanang kaagit ta kabatan on mga higala, no? Pero kanang inana lisod kuyawan ko na kaya ni ato mga higala grade 2 pa ko malayat tam ko na suba bridge yan to bro hindi no kaya to taas kaya to pamantong gamay nga taytayan, no? Grito ko, malayat yung taong ko sa kuwan sa una, no? Kaya kaming taga diha dapita mga higala, tagsari bata, diha hindi ka maumlangoy, kaya maanad yung siglaya at ang tatay-tayan, bro, no? Sarita, isibog ta, bro, sa tuwang gabang eskutanan karon kaya din ay 33 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kamuntagon. Ako sa i-greet mga higala, good morning and happy listening mga higala diha sa tuwang Gatubran Municipal Police Station. Nagpaminaw karon mga higala diha si police, I think, Master Sergeant man siguro ni si Sir Ken Sungkahid mga higala. Sir, kini ni ang T-Jans, John C. Sir Tihana, good morning ni mo da, sir. Of course, mga higala sa kong amigo, kusilingan diha mga higala sa Brigados. Police Master Sergeant Eric Jamante. Of course, ilaha karon mga higala diha ang hepe. No, sa atong hepe, sa kapulisaris na itong lungsod sa Tuboran. Police Major Geoffrey Grande mga higala. Morning ni mo da, sir, no? Onya mga higala diha karon sa Barangay Uno, nagpaminaw ro sila sa Bard Ali Horlano, no? Ikog batang-batay nyo gabi, eh. kinini ang kuano kinini ang gabi na siguro na uli sila kagabi si Bard Ali Horlano may pagpaminaw niyo di Bard no ni Konsyal Alni Kuli mga higala Raul Alni Kuli das Barge Putat mga kingsunan sus kini si Konsyal Raul Alni Kuli mga kingsunan dahil kinig prinsipyos pagservisyo biya mga yun mga iso no? Ang yan prinsipyos pagservisyo kung pagservisyos kinitibok ang barangay bro kay ang iyang rason is pagpangampanya na to atong ang ato rabang gi pangampanyahan ang tibuok biya barangay di raba usa lang kapurok ug nganong ato mang pili o lang atong serbisyuhan anang ug asa ta nga purok no? Kung serbisyo pagtabang sa mga tao lubos-lubuson gina mga higala kay mao man ay atong gipanumpaan pagpangampanya nato so ato serbisyuhan kang kinatibuok ang barangay no mo na iyang prinsipyos pagserbisyo nga ang tanan tagaputat kinahanglan makatilaw gyud sa insakto serbisyo di panggobyerno mga iso. Bard Ali Horlano de Caronos, Asian Boarding House, no? kwan mga higala, das barangay uno mga higala doon sa may Globe Tower mga kaigsunan. So hinahinay na naroon sila mga higala kaya malito mga katri kagahapon. So ngita mo gabangan no, pwede mo dito mga higala no? Ato

Himo tubag ato murag na posto. Ali Christine, no, sa The Spring of Success Facebook page, no? Yagi kwanto diri ni Dayshan May Villaronte. Palihog lang kong check na Ali Christine, no? Kundi, isindan ti karon sa kinini Anga Pictures after sa kong program, no? Si Ryan Pisyao Agaw, good morning ni mo diha sa imuang game farm karon diha, no? Sa Barangay Sumon, tumuran si mo. Dexter Clarite, good morning ni mo diha, idol. Good morning, idol. Dexter Clarite. Ipadangat sa bro ang balita ni balita na to, mga higala kalihukan, mga higala dito sa Barangay Kugo na ito nakalabay sa Bano every Saturday feeding program, mga higala Box Kalida Bukan, good morning ni mo dia Bukyong Kalida, mga higala dia karon sa Barangay 2. Shout out ko sa tanang habal-habal driver sa 7-11 by labi na si Boss Terin Sopya. Good morning ni mo dia ato ang kididi ang usas mga head dia sa ato ang Tuburan Traffic Management Group, amping tatanan mga driver sa habal-habal. Kapitan Idol Junro Alcantara, Boss Idol, morning dia, no? Og Danilo Rosal, maayong buntag, Kuya Jeriel. Pa-shoutout ko na siya, Rosal, og Bayo Family, diha sa Barangay Amatugan, always listening sa DYPS Beto Radio, and God bless, Kuya. Salamat kayo niya si Kapitan Ilwin Guarin, dito Karos, Manila. Mga higala, good morning, maing buntag din mo ninyo diha ba, no? Mga kapitanes, no? Silang National Congress karon dito sa Kauluhan. Suvel Dalin David, mga higala, maayong buntag, Kuya Jeriel, nagpaminaw dari sa Barangay City, Purok ka Imakulada. May pagpaminaw diha sa inyuhang abtikon o maalagaro ninyong Konsyal das Barangay City, Konsyal Cristino Tino Lukmayon, ang ato ang organizer sa Tibok Lungsod Tuburan sa Tuburan ng Pagtinabangay. Okay niya si Amelita, good morning mo da ma'am sa Barangay Dalungsod. Ilan ni Nelson Lisondra karon das Barangay Dalungsod, may pagpaminaw dong Aljon Montibon dari karon sa may gasoline stations, may PMMK di across yung motor parts, may pagpaminaw ni mo da dong Aljon. Kati Marfil Sortones, good morning sir. Og si Lablan Labrador, good morning bay. Ligaya Repisyo, good morning sir. Mercy Low, good morning diha sir. Ligaya Repisyo, pwede ka pa shout out si Tito Om sir. Kung kinsa tungga mo apil sa Tuburanong Pagtinabangay, ipaadto lang ko sa amua, sa amuang gapayag sa Sityo Tuong. Kung apil kay ako ang ilista ang iyahang pangalan, kung musugod pod siya o bayad na ami usa ka tabanganan. Karon nga si Tatay Apolinario Diamante, daghan salamat sir og maayong buntag ninyo tanan. Yes, no, si condolence day nga to sa pamilya ni Tatay Apolinario Diamante. Rest in peace ni mo tay, kagahapon dito ko, no, nakabisita ko siya ngaya in town ni usas membro nato ni sa Tuburanong Pagtinabangay. Ato nang nahato dito ang ato ang Tuburan Coffee, mga higala, maker, coffee maker, coffee machine, mga higala. Unya kini ni ang with Tuburan Coffee gin, mga higala, ground coffee, mga kaigsuna, no. Sumo naman gid na ang panata, mga higala, or kini ni ang kwani former mayor Aljon Diamante, nga every time nga duna, mga higalay, mutaliwan, mga kaigsunan, nga membro sa Tuburan Pagtinabangay, dunay libre nga kape, mga higala, pag sustener sa mga nagbilar. Kay lahi ra ba ta mga Pilipino, bro? Ang ato ang tradisyon gyud nato, ato agyong nagkinaiya, nga kung dunay mutaliwan, kay mo lagi katapusan na lang tao na nga mga panahon nga ato siyang makita, muna nga ato yung taga-agibog aton, bili, no? Muna nga magbilar kita, no? Magbuntag ng uban, mga higala, niya, di po silbig way kape, no? Sumula nga si former Mayor Aljon Diamante, mga kaigsunan, sa ayod man kita, mga higala, kay Gabi Manica Gineros, ato ang mayor, mga kaigsunan, no? So, nihatak siya kape, mga higala. O ako ipibaw, dili lang diris Tuburan, kundi lakip na sa lungsod sa Asturias, lungsod sa Balamban, o dakbayan sa Toledo, mga higala. Kay kanang mga lugar, adunan ay mga pagtinabangay nga kapunungan, mga isun. So kung dunay mamatay nga membro dito sa kapunungan dito sa Asturias, sa tinabangay nga kapunungan dito, parehas din sa tua, no? Dunay libre nga kape, mga kaigsunan, Tuburan Coffee with coffee maker gikan sa Radio 1 Cebu, mga isun. Ipagamit na, libre hatag ni former Mayor Aljon Diamante, mga higala.

libro lang sa Tobranong Pagtinabangay. Sa balamban na apod gyapoy gihatag si former Mayor Aljon dito mga higala nga membro sa ESB Tinabangay po dito. Oh, maka kwan po ta, makahatag po ta mga higala. Sa Toledo mga higala, no? Nga apod mga Ikson, ug how much more the rest Tuburan mga higala. No nga ihag yung lungsod nga gialagaran mga Ikson. So muna no, hatunan hatod kagapon to ila ni Tay Apolinario Diamante mga higala ang coffee maker ug ang Tuburan Coffee mga higala. Okay, so dugang mga mensahe bro, ako nitiwaso na aron di na ta magkuano, balik-balik baka focus ta sa mga eskutana karon. Julia Vlogs may buntag kay Jeriel. Malihog ko og basa sa ako angga pahibalo, sa ako angga mga kaliwat nga Lanterna family. Ang lubong di ay sa ihang uyuan ko no, nga si Tatay Romeo Lanterna nagpuyo sa Barangay 2, Sitio Sudlon, Tuburan, Cebu. Ubang kaliwat namo nga wala makahibalo kung kanus a angga maong lubong sa ako ang uyuan July 4 2026 adlaw kanang Sabado ang misa alas 2 sa hapon. Daghang salamat sa pagbasa. Okay no, condolence diha ni Choy Lanterna no? Ni ano Choy, condolence niyo Choy sa tibok pamilya ninyo. Rest in peace ni Tatay no. Romnek Alindahaw Vlog, good morning idol, pa shout pa shout ni Tatski Vulcanizing ni Tata Gutwal. Ti guwapo na, salamat. Lods pagbasa. Joel Galliardo Ricta, good morning. So ta mga kingsunan, ta maglangay mga higala, ta hisgutan mga kingsunan karon. Ini mga higala bang kalambuan sa lungsod sa Tuburan. No? Apo naghisgutag the before and after mga igsuon, no? Ha? Kini ni ang namanggoy mga nanggawas karon mga higala, mga di man nato na sige good ingon nga tagdon jud nato na mga higala. No, kay kala sila kuha man siya indication no sa pagpanaot gyud mga higala. Kay nganong di ko makaingon indikasyon sa pagpanaot, pagsulti og mga fake news o mga bakak mga higala? Ngano man, kay nigamit og kanang fake account, dami account mga higala. Na kung sakto ka, no? Kung andam ka nga kini ni abang nangita jud ka kung say tinud-anay nga kayuhan sa tanong sul. Kung doon na kayo nakita nga di maayo, kung doon na kayo basihan, doon ito sa pisina. Doon ito sa munisipyo. Sa pisina sa itong mayor. Kung doon na kayo gusto ni mo dihang reklamo mga higala muna kay inconvenient o pag-agis karsada. Okay, kani mga karsada na ito mga higala, siguro akong pagtanaw, nakatuyok mag-i-round south mga higala. Suway magkuda kay racing pigeon racer masata mga higala, no? Doon tayo mga kuan ato mga racing pigeons nga atong i-train mga higala, atong kita round south mga igsoon. Dili man lang Tuburan mga higala ang yun aning klasis karsada. Ngano man na dihang sa Asturias? Ngano man na dihang sa dito na Pits Balamban? Doon lang magyapoy mga lugar nga sama niya na mga higala. It's because dili na mga kigsoon na jurisdiction, no? Sa lungsod mga higala. Ngayon ano yung magkuni? Ang proseso mga higala sa mga proyekto mga kigsunan, doon natin kitawag jurisdiction. No? At least may knowledge na gamay ba? No? Doon natin mga kanala ang utlanan. No? Doon natin mga hingtungdan ng mga opisina, hingtungdan ng mga opisyal na may dapat na itong kanon diha mga higala. So kung mag-isgot na mga higala ato ang jurisdiction sa lungsod Tuburan, what a labot ang national road ha? Idagko kay nang budgets nasyonal mga higala. Naagi butang diha ang pundo sa daghang project way human-human. Aw, di kanini ang Department of Public Works and Highways mga higala, DPWH mga igsoon. No mo na mga higala nga maglibog ta usahay nga dunay karsadang tarong gubon. Ya dunahin oy karsadang pertingko ba wa gid ayuha para sa nang diaslangtad mga higala og diha sa kinini ang may padung nas portalisas kadaatan. Muagi ko kisa may dili apektado mga higala in town, ay, kita ang taga-Tuburan, muagi magita diha, no? So, muna gina, no? Daghang mga proyekto nga, bisan pag tarong mga higala ng karsada, gubon, bangag-bangagan, hinoon, no? Pero doon ay mga karsada nga sama, ana, nga dugay nang gian, nag-antos ang mga motorista. Wagyod kapayo mga kaysunan. Ya, di na to na si ipangutana ang mga higala nga to sa ito ang municipal kay nagko lagi kay budget ang ito ang DPWH ilaham ng trabaho, no? So nga to ang mga higala nangita tagpamaagi nga ang ato ang lugar mga kaigsunan ang ato ang obligasyon sa ito ang lungsod sa Tuburan under our jurisdiction mga higala mo itong mapatrabaho. Ah, di
na may ngon anandias da lungsod, provincial road ba na mga higala? Proyekto man na ni Atto, mga higala, Cebu Provincial Government, mga kaigsunan.

pero dali sa kulok ayaw na nga buak. Saba mo diha eh. No, kamo ba? Mura tag tak ilan ninyo. Mura tag wata kay ba kung sa inyo ang mga kuwani adto. No? Huwag asa mo dangup, no? So, mau na ba nga? Lipay ganita nga gisiminto na diha mga higala, no? So, kanaming unta nga, nga buwak, di man na ingon nga na buwak na tungo sa substandard siguro mga kaisunan nga trabaho. No? Na ingon na ana-ana, gumikan sa di nimo mapugan, ha? Na soil erosion mga higala nga kanabang ang pagdahili sa mga yuta mga higala, gumikan lagi sa panahon sa pagkakaroon. Mula nga, diyan napita, mura man na siya bukog-bukog, anayin na diyan padung sa kamansi mga higala, muna doon ay mga bahay hindi nga natipak yun intawan po mga igsoon. Kaya di lagi nakapugan pagdahili sa yuta. No? So, kinsa man intawang mga lidira restuburan ni Anto nga nakahimo anak mga higala. No? Suntok sa buwan para nako mga higala. Kani Anto ako lumad kong tuburanon mga kaigsoonan. Suntok sa buwan ni Anto mga higala nga mapakarsadaan ang mga lugar na diha mga igsoon. No? Una nga, di nalanta mo kung kay kining tao lagi sa kunang giingon mga higala, way katagbawan. No? Way katagbawan mga higala. Ay, nindot kay itong gikwani kwani sir lang. Nag-comment ato ron dari. Good morning sir, watching from Kagbao, Tuburan. Kataga Kagbao na rabaday ni ron si sir lang. Good morning mo da sir niya. God bless you always ha. Niya, kini ang more blessings and more good health po ni mo da sir. No? Kani mga klases mga yun ani ba? Si Sir Langlang is dili gini siya pure nga taga Tuburan. I think murag lunas niya Sir Lang, no? Di siya taga Tuburan, pero nakita niya kung sa mga kayuhan, kausaban sa Tuburan, no? Kita gani mga higala sa tuang mga ahinsyas gobyerno, di ay like di ay ILJ, nga di pa na taga diri ang mag kwan ana, evaluate ana mga higala kanang seal of good local governance, yun sa pagduma ang ato ang pangagamhanan sa lungsod. Nakita na, taga Manila, guna mga tawana, no? Niya, dili na ingon nga tan-aon lang ug unsay ha kinini ang bisuo lang tinambanon lang yung mga higala tan-aw diha matag opisina ug mga edipisyo mga higala kung lapatuman ba ang good local governance ato ang lungsod. Luna ginay mga dokumento nga gi-attach ana mga higala. So kana mga tawhana di gira nimo brag imo lang nang ganang may nimo pagkatiman ya ingon ka nga sige may man ka pagkatiman ganang kwalo. Papasaron, tika ng SGLG, oy, lisod ka ng SGLG, oy. Sibuk, nasod, anak, pertilisura, anak, pasaron, mga higala. So, kasagaran sa mupasar, anak, dagko grados SGLG, mga higala. Kuhang gina, mga kaigsunan. Documented gina, mga higala, nga, maayo ang pagduma sa ilang pangagamhanan, mga igsoon. So, sana, mga higala, kuhang lang, mga kaigsunan, nakita ganila, mga higala, nakita ganisir lang lang, ganisir lang lang, mga higala. Inakog, makikistorya mo, ano niya. Mas may mga gina magka-istorya ta personal, heart-to-heart talk, kay magka-istorya tag-tarong mga igsoon. Hindi kay anak ta social media magtubag-tubag. Alahi man na, no? Kay magpatas-anay naman tas ihi, anak, no? Social media mo natang nagpatas-anay sa ihi na mga higala ba, no? Kaya ron ay nun, kay daghan sa mga nagtanaw, kay ngunap, miliban ako ni Nikuan, eh. Palaban. Oh, anak na ba, no? Wala nga ako, kanang mga usay, doon natin, mga vlogger niya, nga murag na, mo comment sa tuang kuan ako ginatawagan umam magistorya ta no sa ari sa private nga to nga kinini ang kuan messenger no istorya ta eh, aron nga mas nindot magunang istorya nga kuan no eh, anak ka ng social media kamo sumsuman ng higala bati sir lang oh tanawa ninyo mga higala ihang gipampuso ihang gihimong video mga higala nindot kayo kay tungod sa isyu aning senior citizens Tuburan, iyang yung nakita, no? Iyang na balansi kadugayan nga daghan pag gid ay wala kasabot mga kaigsoonan. Dili ingon nga daghan nga komento nga ni Uyon ug unsay kana na ang kay mole gini mo na daghan ang wa kasabot, no? Kay ato nang gibalik-balik mga higala. Dili na to ang questionon anong sod. So atong questionon ang ahensyas gobyerno. Asa siya dapita naka-affiliate mga higala? Asa dapita naka-attach no ang kining maong kining

0: gining senior citizen. Nani siya sa DSWD, mga higala. So ang programa, mga kaigsoonang gilalisan, mga higala, stuburan, senior citizens, dili lang na stuburan, mga higala, nga programa, ha? Nga gilalisan, gilantugian, mga higala, dili na stuburan. Lakip na sa ubang mga kalungsunan, dili lang sa Cebu, kundi sa tibuok Pilipinas, mga higala. Kikit sa bagunin tayo, dili mutuki ang mga kaigsoonan, kay lagi, social indigency pension, mga higala. Nya mag-agad sa budget, mga kaigsoonan, no? So daghan gyapon, mga higala, nga dili makadawat, mga kaigsoonan. Kani mismo ako, kaya di muntang ingon nga, ah, ang uban god, ingon sila nga, palakasay, pilion, duol sluwag. Ako lagi, hantod karon ang ako ang ginikanan, wamgid gani na, no? Wamgid gani na kadawat, no? Hantod karon. Sige, intaw naghangyo, nako patabang, kunay, di kita ka, kuan na. Kay way tingog, dihas munisipyo nga, ato pag-indurso na ginato, no? Sila mo'y mubalidate, anak, mismo, taga-region, muari, mubalidate, no? Mu-interview, diha sa kuha, no? Kung angayan, bagyod siyang tabangan, mga higala, kay lagi indigency pension. So, nana, no? Ang atuwa lang, kuha, baka na nang ipasabot, mga higala, baka nagkapigil kayong wakasabot. Kundi so, mayon, ah, kuha ang kuha nito, 84 na lang. Taon, ipasaha lagi, taon. Muna, gingon, sir lang, nag-post ng gani, ha? Ang page sa kinini ang page na to sa LGU, mga higala. Umubasa man ang gani, sabton. Okay. Naman na diha. Klaro, mga ina nakalatid, intaw na diha. O kung sa ang tanan nga impormasyon. O nga nung nanginana ang sitwasyon, mga higala. Tapos mo na ko, o makuangan yun mo sa inyo ang kwanbi. Practice saan magbisita. O sa'yo, maari maglungsod. Ah, may paliton, bisita dito. O papahita ako ninyo, chati ko ninyo. Kaya kuyugan tamo dito sa opisina sa DSWD. Aron si mismo atua dihang mga head diha sa DSWD. Ma'am Emily Lagrimas, pati butana, ala. May kinagawi, mga higala. May kinamupasabot. Aron at least, no? Maiban-ibanan ang inyuhang mga kasagmuyo. Kay lagi, tungod sa dili maong informasyon. O tungod sa gitawag na tog fake news, mga higala. No? Ato tas hingtong dan ng opisina. Ay, kanabitang sana diha ka nang usayang ng Facebook. Dami accounts nga sana. Tuburan, Bisayang, Manok, sana eh. Kuhan ko? Mingon, ah, ato tag opisina. Kailabag ka saba. Saba diha eh. Ah, imo pa kong kuhiton. Magkita ka na ko. Diyas, kuhan. Ibaon kong kaila ka na ko. Walang ko kaila ni mo. Kayo, imuhang kuhan. May picture, imuhang kuhan. Facebook page. Kuhita ko na ako to si kuhan niya. Istorya ta. No? Istorya ta. Pasabuta. Ala ta sa insaktong lugar. No? Insaktong kanang naa sa lugar balisod kay nang isog kayo ta ah, may kita mo dag kanini ang rason diha social media di man insaktong lugar man ingon isog nga watas lugar mga higala so dapat no atong kwan kay duna man tay duna in town tay mga higala eh. Kanang tagsa-tagsa ka mga salabutan mga higala mga tiguang na ta kinanglan nga kwan. Pero kanisad sa mga side sa mga nanaot sa tuang lungsod mga higala akong usbon mga kaigsuna na mana, patay na nagadaan na. Ano yung salida, mga higala? Sukat pa na niya ito. Mas grabe itong yung mga pagpandaot sa una. Kanan yung mga pagpandaot sa pagkakaroon, no? Wagid mo yung mahimo, anak, no? Yan, nagtago mo sa piki ng mga account sa kwan. Sus, probida. Ang kinabagaan sa lungsod sa tuburan, nakita, mga higala, kung sa'yo na kong kausaban sa lungsod. Mingon mo diya, merkado, hugaw, sa na diya, no? May ginang ito merkado sa pagkakaroon, ano magyaka? Kaya ang merkado na to sa una mga higala. Maghapit bahig putsukan mga igso. Karon mga kaigsoonan, ato ginanggi modern ang types ato ang merkado mga higala. Eh, sorry mo sa manungsod mga kaigsoonan. Bintaan na naman, di na kabintaan ang ato ang merkado po din taon. So side sa kining basura, labi na gina sa loyo, sa ako mismo kapanaway gay ko mga kaigsoonan, pero ang disiplina mga higala. Ulisod yung disiplina mga higala. Ang disiplina, ako, kita na ko dito sa Santa Fe, po bitong, no? Limpyo, dito sa Bantayan proper. Limpyo sa ilang lugar dito, kay tungod ang ilang mga tao sa dito, naglantaw. Ang mga nandahay po dito, mga higala, na nanigiyag mga stalls sa merkado publiko dito, nagtanaw po mga higala, doon ay delikadisa sa pagtanaw sa kalimpyo sa ilang palibot, no? Eh, usahir mga higala, kining kalimpyo sa palibot. Mo mater biya na mga higala sa tuang klases pa to pagkatao kung hugawan kasi mo palay mo tao di ba nana na siya mga igsoon so manak ka na mga pagpanaway merkado o saan naman wala na basihan no ang lungsod sa tuburan mga higala sus burbida naukit sa mapas Pilipinas mga kaigsoonan ilas probinsya Sugbo sa probinsya Sugbo, Gilata, Coffee Capital. Sa province of Cebu. Sa Tibok Pilipinas, mga higala, tuburan coffee na ito, mga kegsunan. Gani, mga kuwan na ito niya, no? Mga singa na na.
1: BT Light Rock, BT Radio.
0: Sus porbida, doon na mo igong dokumento. Tanan mga higala, gikan sa gamit niya mga higala, kanang mga heavy equipment, no? Namalit ginang, antod karoon, naam ginadya sa nabangkalan, namalit ginang mismo ko galingong kwarta. Si former Mayor Arjun Jamante, mga kigsunan, sa pagpatrabaho, ano yan, tuburan 360? Ha? Huwag kina mga kigsunan, niya ka ng tuburan 360, wala to na himua, nga negosyo nga makakompetensya tas mga pobres tuburan, muna'y atong tanawon mga higala. Unsay impact sa 360 sa mga pobre nga tao sa tuburan. Jadi sa tamingon nga, inyo haram ng negosyo mo yung asinso, kamuray ng asinso, ang mga tao sa tuburan, huwag ya po'y asinso. Uy, di na sa na to mga higala kung sa imuhang kugalingon, pabilin ka mga higalang ingon anak mga higala. Sa imong pagpaningkamot mga kigsuunan, isa ka gamay, kamao ka makuntinto, mga higala, di ka makaingon anak, no? Pero kung imong kapobrehon, sugos, imong katapulan, mga higala, di na sa mga leaders o sa lugar mo. Imo anak, iya man tagpaningkamot, di ba? Masalamat lang ta, nga doon natin mga leader, nga gitagaan ta, mga higala, buslot, sama natin 360, mga higala, nga maka-gain ta, mga higala, o mga panginabuhi, mga kaigsunan. Kayo di tungod sa tuburan coffee, mga higala, di mahimo ang tuburan 360. Di patungod sa tuburan coffee mga kaigsoon, di na mahimong karsada, di apaydong sa babaw mga kaigsoon. Ha? So, tungod mga higala sa tuburan coffee mga kaigsoonan, nga mo'y nakita mga higala sa national government agencies mga higala, nga makatabang sa mga tao sa tuburan, mga mag-uuma sa tuburan mga higala. Di pakarsadaan na dihan lugar na mga kaigsoonan, aron mapasayon mga higala ang panginabuhi sa mga mag-uuma. So, tungod sa itong pagpaningkamot, tungod sa padayon nga paglambo sa convergence mga higala, no? Sa itong anungsod. Padayon nga pagtinabangay sa mga dagkong ahinsya sa gobyerno mga kigsunan. Ha? Kinikaw istorya, dinibot-bot ha? Katong mga nanaot mga higala, kuhita ko niyong suway. Nya, tagsa-tagsaon tamo mga higala, o da dito sa akong kipang istorya, kung sa kinay siya katinoon. Tungod mga higala, sa padayon paglambo sa convergence mga kigsunan, daghang mga budget, mga projects mga higala. Nga nadugang na ito mga higala. Hangtod nga ang karsada mga kigsunan dihas kabangkalan, miabot yun dito mga higala paingon na padung sa bangkito. Now, kung wap ana makarsadahi mga higala diha, o wap ang paningkamuti sa kanhi administrasyon ni former Mayor Arjun Jamante mga higala. O hangtod karo, wap ay karsada diha, maingon na saan mo, ah, grabe, ilan na katuig, nagdahas tuburan, wagi ka pakarsada dan pitas kabangkalan. Wagi tinagalan. Diba? So, ana ba, no? Mana makaingon ko nga patay nang nagadaan yung panaot ay ang 360 mga higala pasalamaton ta mga kigsunan kaya tuwang lungsod na ilang natin ngon anak nga klase sa lugar wa na makakompetensya sa mga kabos nga mga nanginabuhi sa tuburan unong nakakompetensya mga ina pero kantos mga tag-iag mga nagkong restaurant no? Pero maingon ka mga higala nakakompetensya bata sa mga kwan? Nakakompetensya bata sa mga yanong mga biyahidor o mga mag-uuma sa lungsod mga higala? Nakakreate gay tagpanginabuhian mga higala sa tuang lungsod gumikan sa padayon nga kahimso paglambo sa convergence mga higala? Ang DSWD mga kigsunan padayon nga naghatag na to og pondo mga higala sa SLP mga kigsunan which is maoy mga higala hinungdan na nakatabang sa mga tao mga higala labi ng gitos mga asawa nga hindi lang masigig tutok silpon mga higala. Doon na sila'y kalingawan, doon na sila mga higala'y negosyo na makaabag sila silang asawa. So nakadugang ta mga higala huwag panginabuhi. Daghan kayo mga kaigsunan. Karoon di lang mga asawa mga higala, just members mga women sa SLP mga higala. Lakip na mga kaigsunan karoon ang mga tricycle drivers, habal-habal drivers o gani ang mismong sakop sa fraternity nga alpaka paro. So ato na yung tagsa-tagsao na. Okay, di pwede nga pasagdan tanang mga ningkatap diha sa social media mga higala nga gigamit ang dami accounts. So kitang magbasa mga higala, anang mga dami daming accounts nga gipampost diha. Sa iya pa lang account daan, Lisod tuhuan kay

0: man ang mga opisyal sa tuang lungsod ng Higala kay nakasinabot sila kung saon na pagpalambo ang lungsod ng Ison. Ang mga nagtagawtaw nga negatibo utok ng Higala katong mga mangwartahay manguprasay panahon sa eleksyon. Nyo di naman sila kakwarta kay wa man lagi kununay kwartahay kay wa may kontra ng Higala panahon sa eleksyon. Muna nga ikasakit gina nila mga Ison. Muna nga ang ako lang ikatambang ninyo sakitan mo sa atong ipang istorya diri mga kayuhan. Sayo nagig kayo kay pilar man sa mo kabuok. Pero kibaw ko magsunod mo tan-aw mo sa Facebook na ko ay klaro kayo no. Alaw mo sa live no. Ato mga na mga naggamit og gamit diha nagpaminaw ron sila sa radyo. Ako ikatambang niyo aron di mo kay mo hapdosan sa inyong dugan. Ay mo paminaw no. Kay para lang nitong programa ngadto sa mahigugmaon sa kapsigalino og kalambuan sa tuang lungsod. Ayaw mo paminaw paslaki og gapas inyong dugan. Ayaw sa inyong ilong, kailangan kita naon. No? Iba naman kung sa'yo na ay pasagagigapas ang ilong. Nyo, ya, kining kwan, Facebook, ya, tanaw ninyo nga umukuyo sa kwan live, i-block, no? I-block di tsoro nga di taon mo mag-suffer mga higala, no? So, hangtod, huwag mapuhon mga kiksunan, kay alas na ibiuno naman mga higala, no? Sir Lang lang, good morning na muna, Sir Lang. Maling nga, kita ni Sir Lang ay, no? Kining atong trabaho, Sir Lang, ba nagtuo, siguro sila mo-atras ta, no? Nga kining ato ang higala muna inindot, no? Kining ato ba pulipuli tag pasabot nga ato na amta nagsubay mga higala insakto, no? Nata nang ningkamo ta nga makahatag tag insakto ng informasyon sa mga tao. Dili ka ng mga maritis mga igsoon. Sa Gyapon kinyong pubring igsoon, pubring silingan na panuna sa suspetong pagbahasi si Kingon, Jeriel Ascendiente, namilit sa gugbingon mga higala. Uy, kwan eh, nga tuwa na yung kwan, no? Ang kapidol ni Sir Clarity, wala, ugma lang ito, kapno, no? Okay, total, kining ato ang kalambuan dyan sa Barangay Kugo, no? Nagpadayon, magiging mga higala. No? Way lain mga kigsunan, ani. O sa balita pa rin, ah, bisag kapila pa na mabalaw, Sir Jeriel, imuha ng balita. Huwag ikaw may naghimo, ana, mga higala. So, magpabilin kinang imuha, ikaw mo yung signature, ana, no? So, happy Tuesday to all. Good morning!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM. Radio.

0: Lechon Manok, Lechon Bali Ogre Liampo. Nagre bay butang sa Emendoza Street sa barangay 4 Tuburan Sibong. Og naosab dire mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makontak pinaagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang doon na kinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Namiaon.

0: GX500, makatabang sa pag-review sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngayon masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mawalag eh, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usap pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Richard Marita, sir.
7: Address.
6: Eh, pero sa mga sibugay, sir, isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Nga, kailangan ko ko, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag, di ko katulog ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir, tinghayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
8: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, kiniinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aana, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganito't ganda na gamitin, kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: This is the Morning Drive.
14: Morning Drive. The Morning Drive.
15: BT 98.1.
16: Every day.
17: I see dead people.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ang kasing ala na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mga mamunching ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang

0: Klitson Manok, Klitson Belly og Lempo. Anaanay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Alang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
6: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
5: Malunggay, paligon sa imong immune system.
6: Tubo, natural energy booster.
5: Ginger, panguntra sa inflammation.
6: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Bliss for life.
8: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Marami na ang believe sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi
9: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The Morning Drive.
13: Morning Drive.
15: BT 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso.

ang Aton Insurance Services. Ang Aton Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Aton Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Aton Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na doon sa mga magpa-ISP, new license o non-pro.

0: proof to proof ang Gatan Insurance Services. Mabahimog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o kaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Gatan Insurance Services o okay, kingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Gatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Gatan Insurance Services.
1: Ang Gatan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
2: V-tron. Subok na.
3: Madami sa V-tron kuya, kung gagaw si Juno kung sa iyang anak nga may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung V-tron no kay nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutiyato. Pagkain naman niya sa V-tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
2: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
1: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
3: The Morning Drive.
1: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello sir.
2: Yes sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Nya wala man ko ka open sa radio sir, okay ra na sir.
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan i-record man ni namo.
2: I-record oo.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat jud ko sir nga.
1: Kisay ngalan nato gani?
2: Altea Reyes sir.
1: Aw sa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: So ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Sige ma'am Altea, no ma'am Altea.
2: Opo.
1: Asa ganin yung ma'am sa bais?
2: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
2: Luok? Barangay Luok na siya na eh. Oh, Barangay Luok, City Luok. Barangay Luok.
1: Barangay Luok bais. So, unsa man?
2: Barangay Luok, City Luok, Kanaway kay kuan man gud nang utana ra ko sa kadi mangupo taga diri sir kanang
1: Okay.
2: Na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tigi batyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon. Na may nag-ingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga itry ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then itry po kuan na sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito ibatyag ni mo itong una, gas.
2: Kapoy dyan kaya akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas nga. Mura ko ka ng mura ko gasukan ako ato. Nga na, kalibanga ko. Nga na ba, nagkuan ko ba ka ng nagkalibang kong dugo ba?
1: Nagkalibang kag dugo.
2: Yan,
1: nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka ng kalibang kag dugo. Wala.
2: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nga man sila na ko, operahan ko no ko nga. Wala ba ako part-time taon po kay anang wala tayo financial po taon. Kulang sa financial ba
1: moto, nga? Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga matog, doktor. So, ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule, sir.
1: Oh, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako, sir, og duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, og maayo ba ko, manabang okay ba akong kaku, akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulo-tulo na lang ang dugo mo nang ko, sige mo, palit na dyan ko, ang daggan mo nang ipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong ibatyag?
2: Oo, sir, yan, ganiya guys, sir, niya to kong merkado galing, ya. Naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nga kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
1: Onya ga picture nga ga picture ka pag kuan ga picture ka
2: tawagan niya na anak ko ang resibo sir pero mag picture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala

0: mulus regalo ko kwarto sa akong akong iksoon sa akong, akong mama para ra jud maka palit ko ana ba.
1: Mm. Ah, sige, ani na lang si Ma'am Altea, ang imong buhaton, moadto ka sa imong opisina diya sa Baez, nakadumdum ang kano?
0: Ba, asa man ang asa man ang opisina sa
1: Baez? Naa sa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: Mm, so moadto ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka

0: na mo og bugas.
1: Uy, salamat sir. Thank you kayo sir. Kay kanin karon sir. Akong oya, akong guwan sir. Wala dito tayo panagat ron sir. Kay kanang kabalon, bekaros balita ron sir. Kay tungod aning na kaning atanol na ay guwan kaning mga isda town. Kay ako ba yung uya ba yung mananagat ba yung sir? Nga ako kung
0: may noon kay
1: kapapod, marapod tayo panginabuhi ba?
0: Amo deng naapil kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
1: Unsa oras sa ako maadto sir?
0: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay GNT. Sa atbang sa GNT, sa GNT sa second floor na diha among opisina.
1: Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa man akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nyo yung ID dito, ingaw lang ikaw tong...
1: Pero ang akong ID sir, kwan baya ba true name is junior baya sir, dili baya ingaw nga...
0: Okay na, huwag problema. Junior, dahi ka?
1: Oo, junior ko, sir.
0: Huwag problema na, huwag problema.
1: Adalato sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
0: Sige, salamat,
1: sir,
0: kes.
1: Sir, mga ko, sir, baka wala man dyan ko'y pang kuwan, sir, ka ng pang maintenance sa gunoy capsule, baka ng mga yung takunta, sir, nga. Hindi na dyan ko mawala, sir, ka ng mga ayota ko ba?
0: sige lang, pangayal lang dito, kaya ako lang... Tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
1: Sige sir, salamat jud kayo sir.
0: Sige.
1: Kaning kuan na testimonya sir, dili jud ni siya ingon nga kuan wala ba jud tinuod jud ni siya manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon dili jud ni siya ingon baka kung dili pud ni siya ingon nga gibayran ko. Ako jud mismo nga nitawag kay nang
0: okay, dili man ta kailag jud.
1: Mao jud ako jud nitawag mo nang galantaw. Kapila na jud ko na room jud sa number nga mingi ako uyab nga na kay dali nga sa kadua man ni balik-balik ko nya usay malimot man kun ko sa man kuan na kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga dali ra man kay mag-discuss ang radyo mo nang God apik ko gani ya jud dai pag kadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta kung mutawag pud ani jud sir kay mo jud na akong nakaayong sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sir tinuod jud na sir.
0: Sige Ma'am Altia, adto lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
1: Sige sir, salamat today. Sino alam dalhin mo sir?
0: Si Mama Rusty ni, Mama Rusty.
1: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
0: Sige ma'am, thank you.
1: Sige, dyan may paminaon na yung anak sir. Nadyan may, mo dyan ang paminaon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir?
0: Kauban na na sila.
1: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana jud ko ika nang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
0: Sige salamat kayo.
1: Thank you jud kayo sir.
0: Bye.
1: Salamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente.

0: tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na prioridad ang education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto.
1: Headlines.
4: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
1: Headlines.
4: Low pressure area, posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAGASA sa ilang lugar.
1: Headlines.
4: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
1: Headlines.
4: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol, live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng presidential scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad-ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin ani ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
5: Sa natitirang panahon ko bilang

0: kahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
1: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Dumanhug Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
3: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
1: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhug Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhug simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent

0: Independent Senate Priscilo Pauline, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhog Municipal Government. Kailangan muna aniyang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang public schools district supervisors at school heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM ang hiling ngayon ni Education Secretary Sunny Angara para mapalakas pa ang seguridad sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong bansa. Aminado si Angara na sa estado ng security measures ng mga paaralan ay kulang talaga ang plantilla positions na inilaan para sa mga security guard. Kaya naman makakabuti aniya kung madaragdagan ito lalo't may ilang paaralan na nangangailangan ng higit sa isang security guard.
2: Pero kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, bago pa ako na po, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Kung tinignan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So yung request natin sa Department of Budget.
0: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang mas pinalakas na hakbang para protektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto ng social media. Sa kanilang inihain na House Bill Number 9965 o Children's Social Media Safety Act, layo nitong ilatag ang kauna-unahang framework para makontrol ang akses at paggamit ng mga bata ng internet. Sa ilalim ng House Bill, ipatutupad ang hakbang base sa edad ng mga bata. Ang mga wala pang 13 years old ay mahigpit na ipagbabawal na gumawa ng kanilang social media account at dapat ay may age verification system ang mga platforms, habang ang edad 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukalay hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang na isabatas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
4: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, ilipat lang yan ng ibang platform.
0: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cybersecurity Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang aniya ito para sa pagpapatatag ng cybersecurity measures ng bansa, kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
5: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, mapa-financial scam ka, O kaya yung mga problema namin sa USAIC, sa SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan doon sa solution na i-provide nito. Hindi lang to building. May technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan yan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin doon diretso.
0: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas ng flood advisory isang pag-asa sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente malapit sa bundok, ilog at low-lying areas na lumikas kung kinakailangan. Inalerto na rin na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 13 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:14 ng umaga ng ating oras, Pilipinas, sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
7: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan.

0: bahagi ng bigas sa Valenzuela ngayong araw. Ito po'y mula sa Local Government Support Fund. Pinangunahan ni na Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang distribusyon ng libreng bigas sa 500 benepisyaryo sa nasabing lungsod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, epektibo na po ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Green, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
2: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may inventaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days, habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi ani agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin ito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.
2: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila ng maayos.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
3: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
4: Ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod dito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, gayon din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office. Maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuuan 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, gayon din sa paligid ng Edsa Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas at vantage points gaya ng Senado ng Pilipinas, maging sa Mendiola, Ayala Bridge, USM Basili, Wasang Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag ng punong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw nakasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
3: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. Donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahang makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinang sila ng Malacanang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipon ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang ng pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang

0: pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures, partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod nito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisa sa rally na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacanang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Upang mas ma-secure ang buong Malacanang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacanang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO

0: NPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga pulis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument itinaas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng malaking kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, nakadeploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kabahan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itutow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Naka-preposition at naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang pulong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnayan nga sa pinakahuling datos at count ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulis na nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuang bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon. Kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. Pagtalima na rin sa utusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Victimulla na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pagkaantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnayan na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
4: Sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, wala na coordination. So, agad naman po pinuntahan ng QCPD yung mga release at ito po is po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po dyan sa People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan natin. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
2: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisampan ng kaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
5: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
2: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas marami pa ang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulla, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
6: At ngayon, uulan ang kaso. Kung baka, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Sabihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sa ako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor eh. Bawal yan eh. Hindi ito pinansin ng napatagal na panahon. Kahit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.
2: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Igniit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layo nitong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at na makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng Ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Tinawag ni Lacson na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing maghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges na sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public official sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa

0: natin ang ating lipunan at iwala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
1: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
0: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos.
1: Yan ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Historic na 85 pesos na taas sa sweldo sa Metro Manila inanunsyo ni Dole Secretary Tolentino. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, John, inanunsyo ngayon ni Secretary Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at brutal fight kasama ang mga manininda at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa kalihim, inaasahan ito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at yun din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Sports.
1: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
4: Kumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cibulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ang 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kaukulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto, kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikitang mga imprastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
6: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ng ahensya ng malawakang school security operations sa limang lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa limang lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
6: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.

0: imposibleng magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga programa, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura, walang magbabago, baha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapon ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dizon na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office.

0: sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang samalang panahon sa lalawigan. Nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito ay sinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo. Pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuo ang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Area sa rehiyon upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapektuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: OR Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na Information Technology Training para sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay dinaluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Health Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT Instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: 0917-597-8.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa Gymnasium ng Western Mindanao State University UIM sa Salungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabuang 371 milyong piso ang inilaan para sa mga barangay at mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa nasabing halaga, 19.6 milyong pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyong pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyong pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyong pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde ng lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kaniknilang proyekto sa komunidad, habang tig 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ng kada barangay. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas mong muli, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.

Estadong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: kitang tanan.
1: Fungicide and bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest o post-harvest, makatabang ni o paglikay sa mga sakit-sakit o di lang kana. Makatabang padyod ni o pagpahingsog sa inyong mga tanom. Ang anti-organic ng toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit sama sa tungro virus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singgatuka ug anthracnose. Usa pa, ang anti-organic ng toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic na produkto gagiaprubahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic na produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide.
2: Ako dai si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsige na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro.

0: Puffy, bringing hell into your home.
1: Bring health into your home.
2: Lacto Puffy Health Alert. Likay ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
3: Gabay sa maayong panglawas. Adun kini niyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay ginawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kini niyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

Worldwide Corporation. Kung maghisgot kita kamungay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Manod pa, manok kinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamungay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamungay mupalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamungay itawag ug Miracle Tree. Magagabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Papi, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lacto Biotics Worldwide Corporation.

og advokasya. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw kaniyong tanan, welcome once again sa chika og advokasya. Sa di pa natusugdan ang atong makahuluganon nga panagchikahanay karong udtuha, let us acknowledge our hookup stations ka nagpalanog diha sa atong sibianan sa ilang mga respective areas. Starting off with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. No, so mag-urang naga team building ang Bantay Radio diha kagahapong adlawa. Of course, 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Daghang kay salamat sa inyo nga pagpalanog aning atong sibianan og amping kamukanunay. Karong gudtuha, atong topic kay about sa atong mga buhis. But more specifically, asa paingon ang atong mga buhis diha sa barangay. Okay? Kasagaran ka na to, makahibalo, nga ang barangay hall, kabaw na mag-itanong unsa yung role sa barangay hall. Mauna ang dapit, kung asa ta makakuha og clearance, no? Barangay clearance, barangay certificate, musulbat sa mga lalis sa managsilingan, pinaagi sa itong mga lupon. But, aside from that, kahibalo ba mo nga nagdumausab ang barangay og minilyon ka pesos na pundo sa publiko matag tuig? Oh, ambot, kahibaw ba ka mo? Basta muna ato ang tukion karong adlawa. Ang dakong bahin ni ining kwarta gikan sa ato mga buhis pinaagi sa National Tax Allotment or NTA. NTA na lang na siya karon. Pero mo ni siya ang nailhan kaniadto nga IRA, Internal Revenue Allotment. Lakip na ang mga lokal nga mga bayranan sama sa mga business permit ug mga real property tax. Kanang mga gagmayng mga tindahan diha sa tumang kabarangayan na akanay gibayran diha sa ato ang barangay. Kay mukuha man na silag business permit. Okay? Sa balaod, kini nga budget dili lang basta-basta mapatungayangan o gasto. Okay? Sikap, di pwede magpataka o gasto ani nga gitawag na tong barangay budget. Kay ang Local Government Code of 1991, estrikto nga nagmando kung unsaon gayud pagbahin-bahin ang budget sa barangay. Okay. So karon atong hiskutan tagsa-tagsa. Hiskutan na itong tagsa-tagsa, unsay mga core budget allocations. Giunsa pagbahig-bahig ang budget sa barangay. Aron mahibaw ta kung worth it ba ang kung asa gapdong atong buhis, worth it ba nga atong giswilduhan kining mga elected officials tato diha sa barangay, worth it ba nga ato sila gibutang diha o wa pa sila gausik-usik sa kwarta. Mao kana ato ang topic for the day. Okay, so katong mga nangutana ganina kung unsay topic nato maoni, no? So naga mga kapitan nagkusihal nga naghuwat pod kay maybe they have their own opinion, no, or ilang own experience diha sa kabarangayan. Pwede kaayo mo interact diri pinagi sa atong chat, no. You can also follow us in Bantay Radio Cebu katong official page kinato katong na logo nga El Nuevo Bantay Radio na iro sa tong tig bantay ganern. Okay, so next, sa dili pa makagasto ang barangay para sa mga bag-ong programa sa panglawas o baka ha maghimo og court sa basketball court, maghimo og basketball court, magtukod og gym, before pa na mahitabo, kinahanglan ireserba na daan suma sa balaod ang mga bahin nga gi-required gid sa balaod. Pasabot na ay mga mandated allocation sa budget. Kay statutory slices mo na gitawag na to. Example, sanggunian ang kabataan 10%. Oh, ingon ana. Inana atong hiskutan karong udtuha. Okay, so mga core budget allocations, pinaka number one na ni ana ang sangguniang kabataan. Maubitaw na, daghan kay magsigig pangita, asa naman among SK? Why lihok among SK? Ana, sige, naglaag among SK. Kaya nga naman,
kay strictly 10% ka na gikan sa barangay budget adto na sa SK fund. Maunang, the more dako ang barangay, the more dako ang budget sa tuang sangguniang kabataan. Kay strictly 10%. Kung dili ihatag di barangay ngadto ni SK, ang 10% si barangay pwede pa ma administratively liable or ma-ombudsman baka ha. Kay dili ka na pwede. Because ang budget sa SK is strictly, stricto gyud kayo, 10% gikan sa kinitibuk ang budget sa barangay. Kay muna'y una, ang sanggunyang kabataan fund, 10% SK fund. Ato nang tagsa-tagsaon later, but ato rin yung summarize karon. Una, SK fund, 10%. Ikaduha, napatay gitawag nga local development fund. Kuan na siya, minimum ana is 20%. So, diha na na kanang infra, street lighting, drainage, ana. Naputay gitawag kong gender and development fund. 5% pud na. So, muna akong kumitiba, no? God chair ko, gender and development, na ay 5%. So, kana ato po na sa mga nagkalalayang sektor sama sa kababayenan, solo parents, ingon ana. Ato nang iskutan later on. Asa pa ilain allocation, disaster risk reduction nga budget. 5% kana gikan sa barangay budget. Ato nang gitawag og BDRRMF. Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Pasabot kay disaster manangan, gamito na kung naay kalamidad o naay coming na kalamidad. Okay? So, ato nang iskutan unya, unsay dili pwede paliton o i-purchase o gamitan sa disaster fund. Unsay pwede, unsay dili pwede. O ang last allocation kay ang personal services. Managitawag na itong PS. 55% ka na sa whole budget. Muna'y majority nga nakaungyud sa barangay budget. Kaya muna naadiha honoraria sa mga kapitan, konsihal, sweldo.

5%, God Fund 5%, naputay Disaster Risk Reduction Fund or Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund 5% ug ang personal services nga 55%. Okay. Karon atong hisgutan tagsa-tagsa. Aron makasabot gyud ta kay lain-lain allocation sa budget, lain-lain masad nag kapaingnan, lain-lain og gamit, lain-lain og rules. Okay? So ari ta magsugod sa 10% SK fund. O munang saba jud ning SK kay naa gyud sila own budget ilaha. They are independent but they are still under the bunal of the kapitan and the barangay council. That's why if ang SK council naa silay himuon na project or program, dapat ipahibawon gyud si barangay council. Pinaagi ni SK chairperson nga kuan part of the barangay council as an ex officio barangay councilor. Okay? So karon unsay naa sa 10% SK fund? Asa man pwede gamiton cons? Gamito na sa youth leadership, sports clinic, mental health drives, student assistance, etc. Pasabot, si 10% SK fund dili lang na siya nag-focus sa paliga. Okay? Kanang mga SK diha nga sige lang paliga og pageant, dapat mubalik kita ha sa inyong abyep kanang inyong plano diha. Kay dapat kuan gyud siya kanang balance. Dili puro liga. Okay? Arita magsugod sa youth leadership and sports

Clinic. Ang grassroots sports development mauna ang kasagaran nga pinakadakong gigahinan sa budget para sa SK sa tibuok nasod na not only in Cebu City or in Cebu alone. Kay kini nagsilbi nga pisikal nga kalingawan og programa sa pagpugong batok sa delinquency sa mga kabatanunan. Pasabot, kaning magbugna ta og aktibidades sa mga kabatanunan through Youth Leadership and Sports Clinic, ang purpose ani is both physical outlet and preventative program against juvenile delinquency. No, dili bati nga balita atong nadawat atong takloban, di ba? Katong-kato siya. Usa na sa mga dapat tutukan sa mga SK. Kung unsaon nga ang kaning atong mga kabataan ma-prevent nato from being a juvenile delinquent or mabadlungon sa katilingban. Usa na ang SK sa makatabang nga ang mga kabatanuna na ay diversion. After klase, asa sila after, sana ay values formation ang mga kabatanunan. Maunang nata Youth Leadership and Sports Clinic. For example, diri sa Cebu City, natay gitawag og Sugbo Cup. Diba? Tanang barangay sa Cebu City, apil sa Sugbo Cup. And then, ang SK gani nato, magahin magani na og mga 250,000 masiguro na? 250,000 per barangay. Specifically, para na sa Sugbo Cup Youth Sports Development Program. Okay, so kana nga kwarta, i-finance na para sa localized training, basketball, volleyball clinic, mga multi-sitio tournaments, ingon ana. Magahin, regularly allocate yun og substantial portion sa annual budget sa SK para sa Sugbo Cup o ang ako na hinumduman sa among SK, 250,000 ang ilang di-allocate for Sugbo Cup. I don't know with other SK councils. Amo mo kung SK sa punta, kugihansad. Among mga SK, wa kay mi problema as to projects kay active man amo ang SK council. Naputay gitawag sa Cebu City lang niya. Siyempre, ako ma-example, no, Cebu City. Kay namatagri Cebu City. Naputay gitawag ang Cebu City o Cebu City Sports Commission Grassroots Program. Kani siya, kuan sila, nag-offer sila og summer sports clinic. No? Kani active, to activate, no, directly inside neighborhood schools. So, naay mga, kani inter-school competition or naabaro i-offer nga summer clinic ang city hall or city government adto sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan. Og sagad nga himuong venue sa summer clinic, summer sports clinic sa mga SK, amo gyud nang barangay. Punta Princesa Elementary School, pirmi gyud na venue. Labangon Elementary School, Don Vicente Ramay Memorial Elementary School, kanadiha sa Basag San Nicolas, routinely gyud na they serve as training hubs for youth from age 6 years old bagani until 17 years old. No, katudluan sila og basketball, volleyball, dance sports, martial arts, ingon ana. So kana no why in summer naay kilingawan ang mga kabatanunan. Apil na sa programa sa SK. Aside sa liga, aside sa mga pa-games, naputay about mental health drive sa mga kabatanunan. No, kay kanang we need to protect po sa mental health sa mga kabatanunan. Kay tanawa itong nahitabo dito sa Tacloban. Siguro, dili to siya mentally stable itong mga bataa. No, pero diri sa Dakbayan, sa Sugbo, diri sa Cebu, ang Cebu City, nag-unang tigpasiugda sa lokal o community-based nga pag-atiman sa kahimsog sa pangisip. Number one, kita ana, kita ginay organizer pirmi anang mga about mental health. In fact, sa Barangay Lahog, natin gitawag og Lahog Behavioral Health Model. Pasabot, ang Barangay Lahog, maoy nagunit sa Barangay Behavioral Health Unit. Nga natukod, ubos sa City Ordinance 2479. So, swerte kayo ang Barangay Lahog, no? Kini ang labing unang community-based facility
in its kind no sa tibuok nasod nga nag-operate mismo sud sa usa ka barangay health center. Kita ang nag-una ana diri sa Pilipinas dito sa barangay Lahog. Naghatag ka na og libreng psychiatric diagnosis, mga tambal nga psychotropic og psychological evaluation para sa mga kabus nga residente. Labi na katong wagoy kapasidad mo bayad og psychiatrist, psychologist na ana dito sa barangay Lahog. Gitawag na to Lahog Behavioral Health Model. Social kay Lahog, no? Napod tayo gitawag og psychological first aid training. Ito nagtuota nga kanang first aid kay para na nas physical first aid. Nagyataki, CPR. Diba? Ayun na, physical first aid man na or na discuss siya, tagaan mo first aid. Lahi po nagitawag na itong psychological first aid training. Aron mapalapdan kini nga epekto ang mga barangay health workers o mga leaders sa mga kabatanunan, labi na dito sa Lahog, no? O sa kasikbit ng mga dapit. They are actively trained sa psychological first aid o pagduma sa krisis aron direkta nilang maduma ang mga grabing kaso sa kabalaka, kanang mga anxiety. Diba? Usom na sa kabataan ron. Anxiety, na naapoy uban katong mga nagunahuna no, sa kanang mga suicidal ideas ba? Nga na, diha mismo sa komunidad, maunang ato nang gikorek. No, pinaagi sa kaning activity sa escape, gamiton ang ilang escape fund. Okay, napuntay citywide Wii Sport integration. In cooperation po ni sa DSWD, Office Region 7, no? Ang mga lokal nga barangay, regular nga nagpahigayon o mga mental health pop-up sa panahon sa mga assembly sa barangay. So, like SK Assembly, Women's Month Assembly, Barangay Assembly, diha, pwede na to i-incorporate nga magstorya ta about mental health, pwede kaayo na, no? And lastly, sa SK Fund, pwede po gamitan sa SK Fund ang Student Assistance Program. No, it will bridge the gap for underprivileged students, no, nga matagaan og focus ang ilang education og mga panginahanglan noon sa pagskwela. Okay, so example, SK Student Aid Initiatives. So ang uban nga mga SK nagkuan sila distribute.

0: Washington ng hatag of free school supplies pinaagi sa Brigada Eskwela. Naapoy tertiary education financial aid. For example, ang barangay Barangay Punta, dito ko mag-example, no? For example, ang Barangay Punta nga SK, naghatag sila og 1,000 pesos sa qualified ng mga college student para pang materials, no? Requirements sa klase. Kaya pa doon klase, nana. Naapoy mga transport services para sa mga estudyante. Pwede sa nagahinan og budget. No, ingana. So, naapoy ubang mga SK na ilang during exam week baron, i-open nila ang barangay hall, i-open nila ang SK baron nila nga office, no, i-offer nila ang air condition nila para adto mag tuon na or na baroy wifi, pwede maka-research. So kana siya, pwede kaayo na ang gamiton under sa SK fund. Okay? So kana siya. So ato na nahuman about sa SK fund. Aton tiwason ang uban pang mga budget allocations human aning mubong pahinumdom.
1: Ako si Tita M, Uncle Roman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglakto Puffy Aron Himsog Permi. Wa ko magdahom nga, mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga. Alit na lang na kung gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Ulugid ka bisis nga. Suka ko. Undang. Papahulayon ko kadali. Then mubalik na sa. Ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga Lacto Puffy. Ug dayon gihurot na ko diritso ug inom. Apan sa dihang. Inom na nako. Ikalit magka. Lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. At pasal-

0: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, kinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto-Puffy, sekreto

0: Coffee Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, delikali kayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Coffee Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Coffee and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Oras nato karon aras 12:32 sa udto na, no? So ganina atong gisgutan about ang SK fund. But before ta mo continue sa 20% local development fund, let us acknowledge ato ang mga viewers karon. Bonnie Oyao, thank you for watching. Pasikaran Limuel, Manisha Junmel Pasikaran, Cecilia Corbeta de la Peña, Luz Poro, thank you kaayo, murag tagaliluan siya. No, salamat kaayo diha sa mga viewers o followers nato sa Municipality of Liloan. No, so karon atong isgutan ang 20% Local Development Fund. So asa man na siya padong? No, unsa may gastuhan ana? Muna na ang infrastructure, hard infra, mga street lighting, mga drainage system, o rehabilitation project. So, for example, arita sa drainage system and flood control. Oh, kung ano ba kita, no? Kana sana, allergic na ba kita word the flood control? Naabayagid na. Naagid na ang budget sa barangay. Nga tungod kay sige o baha, labi na din sa Cebu City. No, nga kung magbunok ang uwan, prioridad yun ang infrastruktura. No, ang infra sa drainage para sa gigahin nga local development fund. Ang mga barangay na gamit ni ini nga pundo aron mapun-an og mapalambo ang pagduma sa tubig sa ilawom sa yuta aron malikayan ang pagbaha nga makabalda sa matag adlaw na panginabuhi. No, kakahasol ana nga nay baha gamay talig dili taligsik, no, gamay uwan lang nga wala dibunok na. No, so unsay mga example ani road concreting with integrated drainage. Ang mga localized na mga initiatives, no, sa kasilinganan naghiusa sa pagsiminto og mga agianan sa tubig. Pananglitan, ang mga bag-ong turnover sa syudad nga gipunduhan sa local development fund naglakip, no, example Sitio Pailob drainage system diha sa barangay Sambag-uno. Diin ang mga gihabugon sa dalan gitumong sa saktong level, no, gi-level siya o giparisan og mga simentadong kanal nga adunay tabon aron masagubang ang urban runoff. So muna, no, example na siya, road concreting with integrated drainage. Napuntay gitawag og critical nga pag-upgrade sa linya. Meaning ani pagpalapad sa kapasidad sa mga karaan nga culvert, no, mga old culverts. Kay kani, this mirrors larger community and private-public alignments sa tibuok Cebu. Sama sa dako nga pag-overhaul sa kaning Guadalajara drainage, no, la, diha sa barangay Guadalupe, no, gipalapdan ang tubo from 450 millimeters, gipalapdan siya ngadto sa 1,500 millimeters. Aron maduma, no, ang gidaghanon sa tubig sa ubos gikan sa mga dapit sa kabukiran. Okay, so ma-control ang water gikan sa bukid padung sa ubos. Okay? Apil pud sa local development fund ang street lighting. Okay, mo nang kumahutdan mo kung mag-out na inyong suga, tawag din mo sa barangay. I-note ninyo ang post number, asa nga sitio, kinsa contact person. Okay, muna, sagad sa barangay, sagad na mo sa barangay, maugin na among pangayoon kung magpailis mog suga. Okay? Post number, ang sitio o contact person. Para inigadto na ay matawgan ang team na muilis og suga or mutaod og suga. Okay, so kay ang street lighting adunay mahatag nga dakong impact kaluwasan sa publiko, pagpugong sa krimen, and of course, ekonomiya sa barangay panahon sa kagabiun. Kaya na may mga tindahan na panggabi ipon, no? Ubo sa bag-ong mga direktiba sa lokal nga kagamahanan aron mapalambo ang pagdaginot sa enerhiya para makadaginota, makasave tag energy, pwede gamiton ng local development fund alang sa suga. No, dakong nibalhin ngadto sa renewable design kay adto na sa disenyo nga renewable og dili nak mag-agad sa linya sa kuryente katubi taong grid independent designs, mahal man na siya. Okay, so mas makasave labi na kung

lihok sa yuta, no? Imbes ka magtukod og bag-o nga mga pasilidad nga mas makagasto na nung maayo ang barangay. So natin gitawag og rehabilitation project. Labi na kung pwede pagit kaayo siyang i-rehabilitate, i-renovate. Ingon ana. Example, road desilting and pavement rehabilitation. Kaning magsigisigi og kusog nga ulan, kanunay makaguba sa mga lokal nga daan, no? Ang mga project naglakip sa pag-ayo, for example, diri sa Sitio Alcantara sa Sambag Uno, no? So giayo ang ilang Portland cement concrete pavement, no, dito sa Sitio Alcantara og sa Sitio Acacia sa Barangay Lorega San Miguel. Kini nga mga project dako og tabang pinaagi sa pagguba sa mga nangaliki nga asfalto o semento, no, paglimpyo sa mga mabarahan nga agianan sa tubig sa ilaw og pagbubo og bag-o, lig-on o baga nga semento. Lahi po tong gichika ninyo. Lahi po tong gichika ninyo nga wa ko noy guba ang daan gibuslutan para ilisan ko no asfalto kapuyas, surya aoy. No? Kanabang sa katugiingon ako ato ha. Ah, abihapi taman eleksyon ang daan ko no nga di paguba, tuyo-on dyan ko nung kub-kub na agub-on, aron ayuhon. Labong na ay interior ko no, di gin maayo-ayo. No, namatod pa sa mga e-bike, di magong nakitaan ko kung atos interior. Muna ari ka sila maginubaay sa highway, no, kaya makitaan gin ko na pati ita. Kung inana, ano, pait kayo. So, unsa pa'y lain nga pwede gamitan sa local development fund kanang mag-ayo mo inyong covered court. For example, amua, naman may Atelier Gym. Among world-class na Atelier Gym, kay permigid ng fully book among gym. Diya sa punta, siyempre, tungod kay fully book, pertindighan ng manuwa o basketball. Siyempre, ang kanang court ba? O anam-anam, maginag, mawa ang pinta, na ay maukang na kahoy, o unsa ba na diha. Ang pag-ayo sa covered court, apil pa na sa gamitan sa local development fund. No, mga multi-purpose ka building, ayuhon. Nga covered court, ayuhon. Mga gym, ayuhon. Kay pwede na. Ang barangay hall, health center, sports complex, nagsilbi magud ng evacuation hub or center panahon na naay kalamidad. Muna kinahanglan, in good running condition ginang mga pasilidad. Kay for example, naamagutay kalamidad, sunog, bagyo, simbakulinog, ana. Ang kaning mga barangay hall, mga health center, mga sports complex, ato ang mga eskulahan, sagad, mao ginigamiton nga evacuation centers. Maunang, kung naiguba, ayuhon gyud. Okay? Dili gubong tanan para magtukod og bag-o. Okay? Dili ingon ana. Ang mga proyekto sa local development fund, kanunay nga naglakip sa structural retrofitting. Okay? Kanang pag-ayo sa mga guba nga ato, pag-upgrade sa plumbing, anana, no, pagpundok sa mga solar panel sa mga ato, sa mga structure sa lokal nga kagamhanan, aron magiyahan og auxiliary power grid panahon if natay emergency. Okay? But naatay reminder sa ato mga kapitan ug mga kusihal, no, sa inyong paggamit sa local, sa atong paggamit sa local development fund. Kay ubos sa tamdanan sa DILG og Department of Budget and Management, ang tanang project sa 20% local development fund kinahanglan tinuyong nahaom gyud sa annual investment program sa barangay. Hugtanon niini gididan ang mga naandan nga pagmintinar sa administrasyon. Dili pwede gamiton ang kwarta sa local development fund pagpalit og bombilya, pag-aspalto, signagmeng lungag sa daan, dili na pwede. Instead, kinahanglan nakatutok ni ining mga kinds of project katong akong gimension sa capital investment, no, nga makahatag og mapamatud-an nga dako nga kaayuhan sud sa daghang katuigan para sa atoang community. Okay? Muna ang local development fund 20%. Okay, so ari na ta sa 5% God fund. Ang sama ng God, di na God nga, God na Ginoo, G-O-D. God, G-A-D, Gender and Development Fund. So, muna siya mga
women's health initiatives, mga solo parent support, mga walang kamatayang anti-vousy program, ingon ana. Okay, for example, naatay localized breast and cervical cancer screening. So, naging adlaw sa among barangay, bakura minahuman sa pap-pap smear, libre pap smear, inana, libre screening sa cancer, prostate cancer, cervical cancer, ingon ana. Pwede kayo na gahinan og budget under sa God para makamugna ta og ing-ani nga mga activities. Kay naapod tay mga seminars, labi na sa unsaon ang kahimsog sa pagpanganak or family planning, no? Kana mag-organize og mga activities or campaigns sa edukasyon nga nakabase sa komunidad. No, mag-focus sa nutrisyon sa inahan, sa mabdos, responsable na pagkaginikanan, o nga, dila na mo kalito panguhag, pusili mong anak, huwag mamusil, Ginoo ko, ma-stress kahit ang, uy, Ginoo ko, pagpugong sa pagmabdos sa mga batan-o, no, kana mga early teenage pregnancy, pwede na gamiton ang God Fund, no? Or mag-apod-apod ng material sa kasayuran, kabahin sa mga katungod sa mga kababayenan. Okay? Apil na ng mga solo parents, ha? Apil mo, ana, sa God Fund. Okay? Naamoy solo parent registry and identification drive. Naamoy mga livelihood and skills training para ang mga solo parents, no, makasapi nga di makompromiso ang ilang responsibilidad sa pagpadako sa inyong anak. Kay lagi, dili lalim, no? Ang sana kanang imong gipasaan nga nag-inusara kang ulo sa panimalay solo parent good, so ikaw ra gid usa, no, kana unsaon na maghatag ang barangay og activity like unsaon pagduma, stress management para sa mga solo parent, pwede na. Of course, ang atong anti-vousy program nga digan mawala-wala, no, mga banang kusog kay mangulatag asawa. Naagitay VAUSI Desk Modernization and Logistics Support. Pasabot, ang barangay pinaagi sa God Fund, pwede mag-purchase of communication equipment, cellphone, kanang radyo, o radyo na tanod, o palihog kong ari din sa sityo, kaya nagkikulata ni, inana, i-rescue na to. Pwede mo palit og

Maski na naatoy barangay diri sa Cebu, nga nagin sila'y own God vehicle. So kanang God vehicle, pang rescue ng minor, nga sigid latagaw, lapas alas G's, rescue ng asawa na gikulata, rescue ng bana, haom di ba na gikulata, no? Ay, nako, so mo to siya, no? Anti-vousy nga program. Of course, kanang walang kamatayan nga mga seminars, no? Para sa kanang 9262, anti-vousy, o kanang bawal bastos law. Okay, so pwede gin mo mapriso, ano ha? Republic Act 11313. Okay, so of course, naan ang mga balaura para sa kaayuhan sa kadaghanan. Okay? Okay, so mo to ang God Fund, no? So sayon ra kayo ang God Fund na 5% sa God Fund. Apil na ni ana mga solo parents, kababayenan, lahi po ng allocation ang senior og PWD 1% ta sila, tas magtunga sila. Okay? Sunod arita sa disaster. Oh, di ba? Labi na karon na sige guwan-uwan, nanaya hagit sa bagyo, may gani dili kita ang area o ang lugar nga ang landfall, no? Kaya murag suki na to ari naman sa mga Bermans, no? So kaning Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund, 5% na. Unsay gamitan ana? Magpalit og emergency relief goods. Kung namo sa coastal area inyong barangay, coastal barangay, pwede mo mapalit og rescue boat. Pwede mo mag first aid training, pwede mo mag purchase og emergency go bags. Basta na alam punta sa state of emergency ha, nata sa kalamidad.

Oh, di ta mag emergency relief operations na wara din hitabo. Di sa da pwede. Kaya nga naman, ang paggamit sa 5% Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund na ay mga importante kaayong lagda or guidelines kikan sa COA, okay? Commission on Audit o Department of Budget and Management nga kinahangla natong timan-an aron sakto og hapsay ang paggasto niini. Okay? So kanin disaster fund tungao na siya og kaduha. Okay, bahinon ang 5% 70-30 ang balaod ana. Okay, dili pwedeng usbon ang pagkabahin sa pundo kay mauna gyud ni ang balaod. 70% para na sa pre-disaster. Pasabot, wa pa ang kalamidad. Padung pa lang ang bagyo. Inana, wala pa yung simbakuno, wala pa yung sunog, pero naanay mitigation, prevention, and preparedness nga gibuhat ang barangay. Pwede nakuhaon 70%. Okay, ang 70% sa disaster, igahin kini sa pagpangandam sa wa pa ang kalamidad. Okay, dapat proactive gid ang barangay. Pananglitan, pagpalit o rescue equipment. O, importante kay na, mag-rescue ka, wak kay flashlight. Sama na, oy. Di ba? O, mga heavy-duty flashlights, mga personal protective equipment. O, dapat ikaw po nga nag-rescue, you have to make sure na ikaw safe po ka. Nga kay PPE, nana. So, to in order para smooth ang rescue operations. Kaning mga tao nato nga naa sa rescue operations dapat ipahigayunan or kuan sila og disaster risk management trainings, paghimo og drainage clearing aron malikayan ang baha og pag-imprinta og IEC materials para sa barangay. Unsa man ang IEC? Information, education and communication. Okay? So muna ha, ang 70% sa disaster fund, igahin sa wala pa ang kalamidad. Okay? Mitigation, prevention, and preparedness. Cons, asa masad gamiton ang 30% para na sa quick response fund. Okay? Kana nga pundo, standby fund ragid na. Pwede lang ka nagastuhon kung duna na'y deklarasyon sa state of calamity sa inyong barangay. Okay, pinaagi sa sangguniang panungsod or kung doon na may deklarasyon gikan sa presidente or sa inyong barangay. Okay, gigamit kini para sa dinalian nga relief operations pagkaon sa mga naa sa evacuation centers o dinalian nga medical nga tabang. Okay, atong balikon, ang disaster fund 5% na Barangay Disaster Risk Reduction Management Fund. Gibahin at siya kaduha 70% o 30%. Ang 70 para na sa pre-disaster, wa pa'y kalamidad. Kuan pa ni preparedness, mitigation, prevention, and preparedness. Ang 30% is quick response fund. Pundo nga standby fund na siya para gamiton palit og pagkaon, dinalian nga relief operations, kana mga dinalian nga tambal. Okay, mahatag og tambal. Maunay gamitan sa disaster fund. Okay? Unsa pa lain, kinahanglan na amoy BDRRM plan. Dapat naatay disaster plan. Okay, dili ka makagasto gikan dikni mo magasto ang imong 5% sa barangay kung wa kay approved nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Okay? So maski pagdako kay mo budget sa disaster kung wala mo'y plano, disaster nga plan, no? O local disaster risk reduction and management investment plan, wa mo'y karapatan nga mo gamit sa kwarta sa disaster fund. Okay? Kini nga plano kinahanglan giaprubahan sa Barangay DRRM Committee. O sa sanggunang barangay, pinaagi sa either ordinance or resolution. Okay? So muna ha, before gamiton ang disaster fund, dapat natay approved nga Barangay Disaster Risk Reduction

Unsa ang mga bawal nga gamitan sa disaster fund? Sweldo, di na pwede gamiton og sweldo ha, kay lahi og gamitan. Kanang maintenance sa barangay hall, dili na pwede. Pagpalit og office supplies, bawal ka na. Okay? Para to make sure nga aligned mo sa inyong gipamalit, dapat na mo'y saktong documentation. Bidding documents, mga resibo, attendance sheets sa training, mga pictures, pagpamatuod. Nga, naagi na hitabo nga purchase, na hitabo nga proyekto. Aron walay problema, inig-abot sa Commission on Audit nga report. Okay? And lastly, arita sa personal services. Kung maghisgotag 55% nga personal services, limitation ubos sa local government code, dako kini nga papel nga budget sa barangay. Kay di ba 55% ang pinakatumong ni ana pagsiguro nga dili mahurot ang kwarta sa sweldo ra. Okay, mo nang nagitay limit nga taman ra gyud siya sa 55%. So, unsa may balaod ana? Ang kinatibok ang pundo nga ipagawas para sa personal services, muna mga sweldo, mga incentive sa mga opisyalis o mga empleyado, dili magsubra sa 55% sa kinatibok ang tinuig nga kita sa barangay. Okay, asa managikan? Local taxes, no, mga NTA allotment na to kada tuig. Okay, para asa ang nahabilin? Ang nahabiling pondo, kinahanglan i-alokar sa maintenance and other operating expenses, no, MOOE, o sa capital outlay.

Secretary, Treasurer, SK Chairperson. Mauni ang inyong barangay officials. Naana sila honorarium kada tuig. Apil sad sa personal services will do sa mga tanod, barangay health workers, barangay nutrition scholar o guban pang gihar sa barangay. Sa among barangay, nami 200 ka mga empleyado. Pero og na gani operation, hindi mo makitaan. Gamayar kayo kag makitaan. Ano mo na? Apil po sa personal services, diha makuha ang year-end bonus o cash gift kung naamang gani. Okay? Kung mo deklarar si ang presidente nga, oy, natoy cash gift, natoy year-end bonus kay igod gid sa kwartan sa barangay. Kaom, pwede dito kuhaon. Barangay contribution para sa adilidad. Di na siya maapil ng mga PhilHealth. Wala na siya labot. Kanang mga bonus sa mga empleyado, anha na kuhaon sa personal services. Okay. So, unsay mga dili apil sa 55%. Dunay mga partikular nga benepisyo nga gimandit ang balaod nga dili apil sa 55% nga limit. Ang paghatag sa minimum honorarium nga giset sa balaod dapat tigyo ka mula pas ana. Pero timan-i ang bisan unsang increase no maapil na sa 55%. Okay? So, what if, nalapas yun sa 55% kay si Treasurer get inangat, nagtanga-tanga si Treasurer, nalapas siya sa 55%. Unsay may tabuan na, disallowance gika ni Kuwa. Kung makita ni Commission on Audit nga nilapas mo sa 55%, mahimo ka nang i-declare nga disallowed. Nagpasabot kini nga posibleng ipabalik ang kwarta nga nasubra og na-release. On sa palain, dili ma-approve ang budget. Ang city budget officer o ang sanggunyang palungsod na nga nag-review sa atuang barangay appropriations ordinance mahimong mo-declare sa budget nga inoperative in part. Or ibalik kini aron i-adjust kung

0: nakita nga nilapas mo sa 55% nga limitation. Okay? Naapoy risgo sa serbisyo kung mapugos o paminos sa personal service aron masunod ang balaod, basin, maapektuhan ang gidaghanon sa mga personnel. Kung nalapas gid mo sa 55, pasabot manangtang gid mo empleyado. Okay? So natay mga practical nga tip no para sa mga konsehal nga chair sa Committee on Finance. Tanawa ang basihan sa miaging tuig, no? So kani para ni sa mga nag-handle sa Committee on Finance. Tanawa ang basihan sa miaging tuig. Siguruha nga ang basihan sa pagkwinta mao ang actual income sa miaging tuig. Dili ang gibana-bana ha. Dili katong gi-estimate pa lang nga kita this year. Dapat pag niaging tuig. Okay? Next, balansiha ang honorarium og serbisyo. Kung magplano gani nga mag-increase sa inyong swilduhan, sa mas staff ba na o mga official ba na, i-compute una og maayo uban sa barangay treasurer kung dili ba kini malapas sa 55% nga threshold. Okay? Next, gamita ang husto nga budget forms. Naagitay mga sakto na mga budget form na gamiton. Kung sayop imong magamit, sayop gyud na, magkabuliang gyud na ang inyong budget sa barangay. Okay, i-detalye gyud na nimo ang plantilla of personnel. Aron klaro kung kinsay regular, kinsay contractual, kinsay job order, kinsay sweeper lang, kung dunay pamaagi sa pag-classify. So, lain-laing barangay, lain-laing pod, o giunsa nila pag-classify ang ilahang mga tao. Okay? So, muna no, so, nainangutana diri, kung saan-sa ganitong sunod sa SK. Sunod ko no sa SK. So, atong balikon ha. Atong balikon, ang budget allocation, gikan ni sa konsehal ko, San Fernando. Oh, kalayo ha. Oh, so maing hapon di ano sa mga taga San Fernando nga naminaw karon. So ang gisgutan nato kabahin sa barangay budget no. Ang unsay allocation sa barangay budget. So kani siya konsehal kuno siya sa San Fernando. So atong gisgutan diri ang 10% SK fund, ang local development fund 20%. Ang God Fund, 5%. Ang Disaster Risk Reduction Management Fund, 5% po na. O Personal Services, 55%. Okay, so kana. Ato na ginakover tanan. Kaya ako na siya gisummarize. Kaya atong oras, so gamay na kay sa nga tanan. Kani last two questions lang ha. Ko, Ma'am Gracia, palihog daw ko balik atong disaster, Ma'am, katong duha na gitunga. Kaya atong tubago ni pangutana ha, katong sa BDRRMF, Barangay Disaster Risk Production Management Fund, na 5%, gitunga una siya sa duha ka categories, 70% o 30%. Ang 70% muna ang gamitan for wala pa'y kalamidad. Okay? So, pasabot ana, mitigation, prevention, preparedness, good. Pangandam, mag-andam og mga kagamitan para sa kalamidad, flashlight, pag-rescue, operations, mga PPE, tanan. Okay, sa wala pa ang kalamidad. Ang 30%, pwede na siya quick response fund. Pwede na standby na fund para in kaso magkinahanglan og dinalian nga relief operations, kana mga pagkaon, tambal, bugas, pwede na gamiton ang 30% nga quick response fund. Pero atong balikon, nga dili na ninyo pwede gamiton ang inyong 5% nga disaster fund kung wala mo'y approved nga disaster plan. Kaya pwede mo makiha kung nagamit mo sa inyong disaster fund na wala di ay mo'y approved nga disaster plan. Okay? Kaning uban nga mga pangutana, ako na lang yun nag-chat or i-live na ako ni later. Kaya, muna, wala nag-itay igong oras sa alauna 5 nag-kisi-kisi na yun akong akaatbang dire nga technician, no? Okay, so sumuto siya ang naglangkob sa tuang topic for this afternoon. So hopefully dakan kay mo, hopefully na na-cover na to ang tanan ninyo pangutana, labi na kato mga SK nga nangutana kung unsa pwedeng gamitan sa inyong 10% fund. Itapang mo yung mga pangutana, ato na matubag later on kay wala gitay kong oras. Kay dinhi na, dili lang dinhi na tapos no ang atong advokasya. Pwede na gihapon niya na itong balikon o niya aron tubago na ito ang ubang questions. Kay sugod pa lang ni sa atong paglihok, sud o gawas sa radyo. Daghan kayong salamat sa pag-uban ako karong adlawa sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan na inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa kamumuad to. Sa ngalan si Ninusang Puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang chika o advokasya maayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: 98.1 BT Radio. In your face, all over the place. We're online 24/7.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak.

0: Apple, Multitap, Van, SUV, Pickup, Sedan, Hatchback, Wagon o Drum Truck. Uga anda masab ang atan insurance services sa pagsibisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga atan insurance services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Original Hagkuray Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
4: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
6: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi.
8: Lactopapi.
9: Lactopapi.
10: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: Na banggaan po giro, nahapla po, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Imo ko, hoy, salamat yun sa said liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by

0: Said Marketing.
1: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og usab ang G&D Sari-Sari Store. Naa lagi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Richard Marita, sir.
5: Address.
4: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya kay naman ko kay di ba matego sir sa kung lawas ng murag di ko katulog ba mo to nga pag umal ako pang hapla sir tutin hayaya please ko kayong pamilya sa kung lawas.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Lami ao.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag yapong ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindutag yapong ngayon. Oh, para ni atong mga... Katong atong mga kaigsunan di ba nga, kwan? Kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa-plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardiocare then kana day nga tuang produktong Wonder C plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantad og magbalatian ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta ra. Alang ni kaninyo tanas tunling sa Mga Garay. Kadaghanan sa mga tao dinhi sa kalibutan. Iyano ra kaayong mutamay sa imong kasinatian. Mga sakit nga pulong gikan kanila akong madunggan. Pulong nga makapahuyang sa atong barangay. Usahay makapangutana ako sa kaitasan kung sa bagayod ang akong papel ni ining kalibutan. Nganong dili man patas ang pag-ila og pagtratar sa mga katawhan. Tungod kay lagi ako disgrasya.

ipit nga nawad-an. Naginusara kong gibuhi ang bata nga bunga sa sayop kong desisyon. Hinungdan nga punok sa pag-BIBI o pagtamay ang akong naangkon. Bisan tuod kung ako inahan at pandili asawa. Libuhat ko ang responsibilidad isip usa ka mama. Ganiya ako anda musungasong sa mga pagsuway o kalisdanan. Tungunog alang sa kaugmaon sa akong anak nga uhaw sa pagpangga sa amahan. Inahan apan dili asawa. Uso bin yun. No? Wala mo gipo ibang mga babae yun nga gusto silang anak lang. Dili bana kay kapag manang bana kay muli hubog, mangulat. may pag kuwan na lang. Kanini ang anak na lang, no? Lagi kaila na before. Anak ragi niya gusto. Dagi sa gustong bana. Masdan mo ang kapaligiran.

0: lang to kanino yung tanan. Masdan mo ang kapaligiran. Kaay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilong natin. Tarararan, tarararan. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imo kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa on ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Ang akong ikastorya sa Wonder Oil nga epektibo kay kayo siya sa imong bakion, sa imong lawas, nga kung katong dayay nagkalibanga ko ikalima kong magbalik sa CR, akong giimnan sus pag inom na ko ana hantod pagkaugma nga wa na mo balik ang akong kalibanga, nga ulian gi ko
2: maharang ipatak sa yung baba.
1: Oh, abi, ginom yun.
2: Ginom, gibutang nimo sa ininitubig o kung sigil sa.
1: Tunga sa baso akong gi sagulan o Wonder Oil, tulok ka patak sa Wonder Oil. Ana uli, ano eh. Oh, yeah. So, muna nga, pasalamat di ko ana nga produkto sa kan RSB trading kay Perti kay Tiktibo.
2: Daghang kayo salamat tay. Tag-asa ka din eh.
1: Taga-kurok no ibi dulugon.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Aniya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gipon, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Akong baboy, ikilang pagkabaktin akong manok animal vita.
0: Mm-hmm.
3: Upat siya kabulan, ako siyang ihaw, ni karni siya 45 kilos.
0: 45 kilos?
3: O, 45 kilos si Andrew Smith, mm-hmm. Upat kabulan. O, kunya, kada ang resultas karni kay unuron, ipisang panik, ipisang tambo, bagagunod, okay. Unya, gamay ra siya ng iyang laman loob.
0: Okay, dugay na ka nagamit ang animal vita?
3: Katong kwan, katong sige kong pungutan na, so, nakapalit ko kaya na may kondiri sa tagulan, so, nagpalit na yung animal vita. Hasta karoon na, naanasay mga baktin, mapagani mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
0: Dagko na kayo?
3: O, dagko na. Unya,
0: okay.
3: Ang buhiyang inayan po, buras na po, animal vita niya po na akong ipakuan.
0: Okay, salamat guys, paggamit, ana.
3: O, tsada ginang resulta sa animal vita. So, ako gihagit itong mga uban, poto magkagamit itong gamit mo kay tsada resulta.
0: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
3: John Gierno, Tagataguluan.
0: Tagataguluan, Misamis Oriental. Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ha? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kini nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi suway gamita, epektibo kami na ha, testimonyo nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
5: Nagamit
4: ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Kaon na siya, wala pa ko nagamit ana. Kung sa kagabi, nagawag ko mga yun, misin ang ganang gamay na kong slogan.
4: Mm-hmm.
5: Pero karo, may gamit ako ana. Kung sa nga kong mga gamit eh. Mm-hmm. Kaya nga, ganyan na kong dito kaya kong tiyan. Nga ako, ito na yung UTI kaya.
4: Ana kay UTI? So karo, normal na ang imong pagpangihi?
5: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, pag ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pagkaliban ko kuya, pagbawas, gali ako kumakabawas.
4: Akin sa ganini, ma'am?
5: Ito ka loko.
4: Taga?
5: Kadaasan ko tumas na bawin natin.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Garay ko ni Mami Joy from Negros Oriental, si Princess Olpos Palalo, na iyang pamilya nga si Auntie Jill Olpos. Kanalan ko yung cards, nagpagaray si Miss Ok from Diban, Misamis Occidental. Kaya paliyog kong pagaray kang Maridel Kailing, akong baby Amber, diya sa barangay Napu, Tudila, Misamis Occidental. Ikan sa iyang Al sa barangay Mercedes, Dunia Delisa, Subdivision, Zamboanga City. Garay ko Solano Family sa Mahinguog, si Jandy Deni, kuya salamat. Garay ko akong pamilya, Miss Yuna, Cesar Senior, Saralim, Suliba Family. Rosindo Abigail, Lawrence, Emilia Beatrice Hart, o Ninia Gail, taga Santa Isabel de Pulong City. Karina ko si Burdick Tobolog, akong anak, nga gwapuhon, James Boy, nagpagaray, Danny Boy, Maes de Siocon, Sambuanga del Norte. Ilang Ninio Nyornior, nga naminaw sa imong programa, karon salamat ko. O niya, kanang Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga may

0: Basak, lantapan, bukid nun. So, di daw, ma'am, unsay experience, aning paggamit aning Vitron drops?
1: Na, kwan, mahula na mo, iya ka nang na, nakadungog ni ba nga, basintada kay.
0: Mm-hmm.
1: Since birth, mahug niya kay, ganila ka, maawi kayo niya.
0: Kanay, imong bata?
1: Kamot na itong kauban, o.
0: Pila edad siyang bata?
1: Kulang doon at isang 7 months pa karon.
0: Ah, 7 months pa, okay.
1: Sulay na mo siya, Vitron ba niya?
0: Vitron drops?
1: Yan mo na siya, 3 days pa, oo.
0: Mm-hmm.
1: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, natingala din ko kay, sura magiganahan na siya, tulog. Ang sagkaroon, among ginintin, karoon na kaya, tapos ganyan bago?
0: So bago pa na ni mo siya, ipagamitan og Vitron drops?
1: Oo. Nga, karun kay, di nila mo inumugatas man, maglugaw naman, nga, nila kalugaw lagi ang ma...
0: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata, no?
1: Kasan kay, gapangita. Salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron drops. Sa Vitron syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak, di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets kanang Vitron syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
3: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
0: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron syrup?
3: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maayo gid ang among pagkatulog ug akong pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
0: Mhm.
3: Ako nga nakaron paskog na magdula ay titing niwang atong wala pa makagamit sa Vitron.
0: Pila edad sa imong bata?
3: Wala pa mo 4 anyos, 3 kapin pa. Kaya na may baligyan din ako, dahil nangumpli na sa kagayan, doon na rin maligyan din sa pagon.
0: Mm-hmm.
3: Yan, may nagpalit.
0: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
3: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Bago pa yung naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayon sa kaon.
0: Salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
3: Busa, nagpasalamat ko sa inyo, ang Kuya Carl nga, doon ay... Imog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
2: Ingon ana no. Ingon ana kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron syrup, ang Vitron tablet maipon ni para punis mga 13 anyos pataas. Ato makaigsuunan diha nga wa nay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit kanang Vitron tablet pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
0: Saltiin daw mi sir, unsa may dak

0: kung nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet.
1: Pagkabati ko na ako aning programa god na, kon po ko ba kay murag pamintay man po kay ganas pagkaon may tao niya, luya kong lawas.
0: Mm-hmm.
1: So akong gisuwayan, kanyang pilaro ko, pusuway-suwayar ko ba sinday o maulian.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nakatumar ko, katulawan si Idir, kaya itong tumat, kagabuntag.
0: Kadabuntag lang ka maka-take aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon?
1: Migaan na ba kong kaon? Karong ka rin mo, takto na kong kaon. Kaya makamuro tagay ko, isa kachupa, ganyan, isa kakaraanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, mm-hmm. kalas naman kay bugas noon.
0: Kalas nagbugas?
1: Okay. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
0: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
1: Randy ni Tagasoklima ni Ipil Sibugay.
2: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Gara ako mga anak sila ni Ginny Boy Gindoy o Naisa Gindoy, Jojo Gindoy o Dinisa Paalismo, Ani Brazil Ablao o Mitchie Ablao o Bridel Ablao, Galipuso o James Galipuso uban sa ilang anak. Kaira Galipuso sa Tugilon, Dapita, nagpagara ilang mama si Bibi Torres Ablao. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ako mga parente diya sa mga lagyo from Dr. Judilin Elemento, taga Purok Manggawan, Lantian, Labangan. Litko sa Dagwayan family diya sa barangay si Pakong Leon Postigo, Sambuanga del Norte from Eduard. Sa Manlahag family and Mansaloon family, Lahindaw family and Tilukan family. Salamat sa pagbasa, requesting ko usong sa aking pag-iisa. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong kwan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Minang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang digpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kanang atong mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kaigbalatian, ano, eh? No, di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na kanina mga 140 pataas ng over anang inyuhang guan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biyana, no? Kinahanglan na mo anag Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yun itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di gani normal, mutaas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Tridor bagay na, kanang sakit bitaw nga, kwan? Kanang high blood, tridor. Ay, kupiansa na kay tridor. Testingi, suway, gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care, mga pinalanggan, tigpag. Nindot, biagil kayo ng Wonder Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, kay sakit ba ginang almoranas, no? Niya, ay mga tao nga na, di lang ipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo nauna-unaon ng sakita go ng almoranas, go, no? Nako yung mga kailangan na yung mga almoranas, di po ba yun ang ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin gina, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang punta mag-atik-atik ana kay mga food supplement ra bitaw mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka ana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaro hay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Kato bitawang mga naminaw na to karon nga mga kana bitawang si tawag ana breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi istibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ana ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no, every time magsakit kay wala may kanang source of income namo koy mga trabaho nga dili 1530 kanang daily gid ba pwedan kanang trabaho sa kanang vulcanizing no kana di ba og hilantan ka di makakapang bulkit so wala jugay income nang adlaw no oh gawas nang ka trabaho kag kumpanya di kay og hilantan ka basta mo justify lang sulduan man ka no 1530 man ang sweldo. Okay na man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o sa RSB na sa uban kay tag kuno man na 5 days man na o sa dulay mo 5 days man siguro no oh ini na ba pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag drive ka og motor ang imo biyang income na kana biyang imo pag drive habal-habal pag dili ka drive wala ka income mo nang dili ka pwede nga magsakit no. So, ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngayon, mo gasto mo kana. Mo inom kag Wonder C+ kay vitamin C mo na para di ka subawan, nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom man niya possible na imong adlaw mo sakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So, katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mo kag vitamins good. Kanang Wonder C+ na i-capsule ana. O para sa mga adults na napoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old para dili magsakit imong anak kanang eskwela dili dali magbalatian. Kanang Wonder C+ ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Ah, inyo nang gamiton ang atong Wonder C+ mga pinalanggang digpaminaw.
3: Kuya Cards, ako si Laika Sarangani. Magpa-on-air ko sa akong number. Nangita akong mga higala. Salamat akong number kay 0916-986-8337. Pag-aray ko sa Muliton Manuel Rojas, Sambuanga del Norte, Rambo Family. Daghang salamat from Gerald sa Baliangaw, Misamis Occidental. Pag-aray ko sa akong mga igsoon, akong mga igagaw sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Mga Lupina Family, nagpag-aray Enric Lupina.

0: Alam to kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Addo na koy Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw Visayas ug Mindanao.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Hilda, sa mga si Bugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Bitron syrup. Dayon, karon yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389. Si Norvin Fuentes nag-antos sa Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan capsule. Norven Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Own and manage.

0: by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas ni Choy Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas ni Choy Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Choy Manok and Liempo. Tara na!
1: Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot gagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang vowsin naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhay hatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao na adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan. Bring health into your
2: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
2: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipik-table dyan ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Said Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Said Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Said Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Alahey, alehoy, maayong adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, Mr. Panyawan. Ano yan na po, lalang sa inyo ang mga pangutana diha. Kung ikaw aduna kay pangutana ha, ayaw pagduha-duha sa pag-text sa tuang official text line. O baka kung mahimo mong mutawag, tawag mo ha. 0917, mo kini ito official text line mga kaisunan. Paminawag maayo, 0917-182-8597. Akong usbon ha, 0917-182-8597. Kung aduna kay pangutana isuon, diri lang i-text o itawag baka panalita na aron matubag nato kung sa manggali pangutana nimo sa imuhang kaugalingon may tungod sa atuang Said Panyawan. Aniya karon ang atong pangutana karong adlaw mga kaisunan, Mr. Panyawan, maayong adlaw kanimo, aduna koy napalit nga Panyawan apan walay tatak nga Said Marketing. Wala na kuno tumara kay nahadlok ako. Unsa may maayong buhato na kuno ini? Okay mga kaisunan, ang pangutana nakapalit siya og Panyawan nga kapsula apan walay tatak nga Said Marketing. Maayo gali kay wala niya imla. Okay mga kaisunan, paminawa ha, magbantay kita sa mga fake nga Panyawan nga mapalit na to karon sa mga butika. Kung mupalit kag Panyawan product, pangitaag yun panalita ligsuon kanagyong naay tatak nga Said Marketing. Upat ka letra ha, S-C-E-D. Mao ka ng pat ka letra mga kaisunan nga atong pangitaon kung mupalit kag Panyawan. Kay daghan kaayo mga kaisunan ang mga nagpeke, no? Nag-orge sa ilahang mga certificate of product registration kung CPR nga gikan sa atong gobyerno, ha? Alang lamang nga makapamaligya sa mga pangalan nga Panyawan, no mga kaisunan. Ang uban nga Panyawan nagaklaim karon wala ra ba kini ma-regulate, no? Wala kini miyagi sa FDA, meaning to say nga dili safety og mamahimong makapatay ang maong produkto. Ang problema ra ba igsuon pananglitan ko ikaw madaot nini, muingon ra ba dayon ka nga ang nakaingon ani Panyawan o nya ang amo ra bang produkto since kay labaw pa mi sa tuig sa pila sa napulo na katuig suon, makaingon na lang imnuon po ng mga tao nga tinuod nga ang nakaingon anak nga nakapatay anang tawhan na igsuon Panyawan, no? Dili na mao igsuon ha, timan ikanunay para malikay na to ang kalibog, malikay na to ang confusion igsuon. Kung mupalit kag Panyawan, pagitaa katuna ay tatak nga Said Marketing kay moto siya'y tinuod nga nakatabang. Gumikan kay ang mga produkto sa Said Marketing igsuon na pulo na katuig kapin ha, ang Said Marketing og proven and tested na kini nga makatabang gayod sa mga nagdaang panahon, no? Sa mga pipila na katuig nga milabay mga kaisunan, daghan na kayo ang natabangan nini ha. Kung makagamit lang kamo sa laing Panyawan o nga mapalit ninyo karon sa butika, dili kami mo pasalig ha, nga safety ang painom ni ana tungod kay dili ka na aprobado sa FDA o usab sa BFAD. Mao ka nang kung mapalit kag Panyawan igsuon ang amo gyoy advice sa inyo ha, kato yung tinuod nga aduna gyoy kasulbaran sa balatian. Pagbantay sa mga nagaklaim og original Panyawan kaysa tinuod lang mga kaisunan ha, ang Said Marketing lamang ang nagama sukad pagyud niadto ha. Pagbantay gyapon mo sa mga barato nga mga Panyawan capsules ha, ug usab kato mga Panyawan nga mga liniment oil. Ayaw kamo pagkumpiyansa ang pangitaon gayon katog yung tinuod nga naay tatak nga Said Marketing. Mao ka nang pangutana mga kaisunan sa mga butika, kumupalit ka ang pangitaon nimo katog yung Said Panyawan capsule ug Said Panyawan liniment oil. Mao ka nay tinuod gayon nga makatabang sa imong kalawasan ha. Timani ka na ang SRP sa to ang Said Panyawan with mangosteen 13 pesos, ang Said Panyawan na to with garlic adunay 12 pesos, ug sa mga to ang Said Panyawan

0: Royce, mga produkto na to ha. Ang ato ang mga produkto kayo dito ra gid ka na mapalit sa tanang mga butika. Mao kadto ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna moy pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga said Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
1: Paminawa, testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa said Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Akong higis na hagbong sa toro niya. Grabe, pagkato sa siminto. Burag nulusubo ko ito yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo ko nga. Pirahan dito. Ingin ang doktor si Tiscan sa na. Kasi kaya dubay naman good na. Nagkasukang siya. Iuli na akong balay. Matumara na akong Panyawan 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya siya ginawa po. Abang gino na ayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbongan na siya lubi sa una. Nawala po to.
1: Dalit ka na to sa said marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring pagkamusan ng uri na sakit. No approved therapy claims.
3: Para sa balatian nga way sama, mag-SED Panyawan na.
4: SED Panyawan Luna.
0: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
4: SED Panyawan Luna.
0: Ang SED Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
3: Maayo kini nga ihaplas aron mga wala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
0: SED Panyawan Luna. Ginama sa Seed Pharma, ugya po na po sa SED Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.
5: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
6: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
7: Dili ko tuyo ngayon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Oh. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
8: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
6: No! Dili ermitan niyang bruha! Ngano ko'y...
8: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
6: Ilmitan niyang bruha! Ako na kanina nagpaubos na kong garbo, Tomas. Anong aroganti ka pa man gihapon?
7: Nagkakita ka ini?
6: Oh.
7: Uwat ka na siyang magibuhat ka niya ito. Tungod siyang kabaldita. Naayo na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
6: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwat ka ba sa bakapasakit ako? Ha? Ha?
7: Ha? Nangamuras ka, ha? Tam!
8: Jenny!
9: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
10: I like your eyes, you look away.
9: Pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tersulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rinyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
1: Kailangan si Dr. Agmintin na ito na akong atambal. Niya pag mainong ba ito, marami kami na akong operating mong bugatan. Hindi ko katulog. Kung ang Mr. Janet, yan ko sa iha. Ikaw si Dita, pagay Panyawan. Si Smutray, nagugong ko si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog si Sugino. Marag laim na akong lawas inoon. Isamot na noon. Inang ko bakabok. Bidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog. Uy, pag mata na ako, pwede namang lami akong kuan. Gaan naman akong lawas. Para maginasira kung ginainong itong karoon. Panyawan, nagyod. Hindi ko rin na maglain. Kasi Lorelisa Manlapas na puyo sa mental. Nyoloon, Dabaw.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

0: sige gama sa Shed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Magustine.
2: Grabe akong kasinitin sa panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Kit kayo to. Uhugo na akong dugo na gublad. Kakawang ka o kugita. Kuyapan ko. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na panyawan. Akong gitingan. Naayaw man gito akong ulcer sa panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan gina ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang pasang babo. May mali ko mga 20-15. Ako si Alan Formon. Taga Capidad Torel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa Shed Marketing. Ang tanong ko ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved therapeutic claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni ermitanyang bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: Ma e mo connè mon cacheranse e mon secreto, genè?
1: Ermet na niyang bruha.
0: Gibate ko ang imong gibate.
1: Oo, say.
0: Naigugma ko sa usakali na lang wa magustuhi sa akong mga ginikanan. Maong gibaldisyon ko nila.
1: Kinsa ka mangkini ay ermitan niyang bruha?
0: Gipamulong mo na. Ako si ermitan niyang bruha.
1: Ang buto ipasabot pa, kanang kuan. May mga sinultihan ka mangkot ka lisod sabton, lisod to karon.
0: Oh, ayaw, lisod-lisod ang imong kaugalingon pa dyan eh. Salig sa akong mga ipanulti. Salig na ako.
1: Unsa?
2: Ay, naunsa ka ba, Maxima? Gibiyaan man lang ko ni mo dito ganida. Nibaw ka ba yung hangad ko kalakaw kung wa ka?
3: Ang-ang, naaman itong diliingon na ito.
2: O sa'y diliingon na ito ba?
3: Kanto kong ermitan niyang bruha ko, diliingon na ito, manto siya.
2: Uy, uy, uy, Maxima, ayaw patakag sulte diha, Maktaon, ay! Madunggan, tas mga diliingon na ito na masuko niya na ito na sila kay atong gilibak.
3: Matuo lang na ako, kanas ermitan niyang bruha, diliingon na ito na, inkanto tingali na.
2: Ngano na kasulte man lagi ka, anak?
3: Ah, Sharo, wag ka kasabot siya gibuhat ako kanina, ma. Wag doon na kahibaw o naunsan ako kanina.
2: Oo, bitaw. Kana nagsiga ang imong mata, unya nagnanga ang imong bakba. Kuya, ug masudlan ug langaw, unya niingon ra si ermitan niya bruha nga ipauyog ka.
3: Unsa? Unsa ipauyog?
2: O, aron ko na maulian ka, maong ako sa gibuhat, giuyog di ka. Mutong naulian ka. Usa diha na ulian ka na ni karakter ka sa ugdagan nga nakakita kang ermitan.
3: Bas

0: kamon sa didos ila. Di madato na unya ta. Paliton ko unya na isko og ilubong ko sa loyo sa tumbay.
1: Ma, ayaw ko't sige pinuang anak magod. Ay hain na ba ni si Jenny?
0: Murag, nagsulti man to silang ermitan niyang
1: uy, luha. Uy, badlunga, ma.
0: Ima!

0: sa may imong plano ron, lo?
1: Murag, magbisod man ta sa atong plano, apo ko. Ha? Kaya, sopat malgid ang kasikbit na tugyuta nga magkural ta.
0: Maulig, lo. Ngani katilaw ko sko mo sayang, apo, mas Jenny?
1: Ya. Yeah.
0: Sipa ko, kamusta niya sang ipang mo'y magkwento, lo?
1: Kunyaw. Sao man na ni Moron nga plano man ka magbukod og mansyon. Ang naman sa kanalang kural nga barbed wire nga itong kural. Mansyon og na ipatukod ni mo.
0: Mauligi, usap man na ito ini.
1: Na. Suwayan ko pag-uba ang kural tang barbed wire.
0: Oh.
1: Unya, panid-an na ito ang ilang reaksyon.
0: Lo?
1: Be, panaprinsa rin kayo magtawag kong mga tao nga mag-uba sa karaan tang kural.

0: Obitaw lang. Nag-istorya mi o si Imitan niyang bruha ganina.
1: Oo, niya. On sa may imong paminaw, apo ko.
0: Mura, di man ko muto sa pagduda ni mama kang Imitan niyang bruha lang.
1: On siya?
0: Oo, sahay. Lain to, Jog, sinulatihan. Kanang muli ko, iba. Pero, nagtuor ako nga ba sintungod na sa iyang katigawangon? Di ango-ango na pa. Maong magpataka og sulti.
1: Natanaragod na. Ato ta sa may teres magsulti. May dito kay hangin-hangin niya bantang sa ilang isko.
0: Magpaatbang kita sa ilala?
1: O dapat lang. Aron mabantayan tang ilang mga lihok. Kay basin on sa niya'y buhato ni mga animals tong yuta. Eh, pagdaog atong masima-sima dito sa may teres, niya kutawin na lang sa kong kape.

0: Gulo?
1: Na?
0: Ang apuro, apuro. Na? Na silang may trace, oh.
1: Aray.
0: Makita na ito ba ito, no?
1: Ay, gandok. Manduin ang mga tao sa pag-uba sa atong karaang kural.

0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
2: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko kalakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang Panyawan, makaayo. Iniinom ko, Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ko, kalakaw. Ngunit nga, tagnintin ako sa Panyawan.
0: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa namang uri na sakit. No approved 30 claims.
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: Paminawa.
1: Paminawa.
0: Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rin nyo sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
4: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakarap na ako. Hindi ko mag-umbin. Pati lang mo si Capsule na Panyawan, nabi ko madugo. Ako dugo, ay na, wala na. Kaya sa mga nag-apresan ako, kaya ilang taong kong ito, basi madugo pa, wala na. Basta sumo, wala na kidugo. Kasi ang ihi ko yan, hindi na tiga. Silso L-Nerpiol, 66. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to. Gikan sa SED Marketing. Aniya na karon ang SED Panyawan Healthline Report.
1: SED Panyawan Healthline Report.
0: Ug karon aniya na ang atong magsisibya.
1: Health Report.
0: Health Report. Dahon o bagon sa Panyawan o ang prutas ng mangustin maayo batok sa sakit nga cancer. Napamatudaan sa pagdulunan nga ang kining dahon o bagon sa Panyawan na dunay kaayuhan sa panglawas. Ilabi na ang pagpakibatok sa sakit nga cancer o kining cancer-producing cells sa tong lawas. Ang usa sa mga hinungdan nini mao ang sangkap nga pait ang gagikan sa dahon o bagon sa Panyawan nga mamahimong makibatok sa mga nagkadaiya mga bakterya nga mamahimong trigger sa pagpangdaggo sa mga cancer sa lawas. Napamatudaan usab nga kining mangustin na dunay kaayuhan nga katanyang sa atong kalawasan. Kining mangustin na kaplagan nga dunay sangkap nga maayo sa pagpakibatok sa pagdaghan o pagpandagko sa mga selula sa atong lawas nga mamahimo niyang tumor o cancer. Napamatud-an usab sa labing ulahing pagtulunan nga kining mangustin adunay santons nga makatabang kanato aron mamahimo kitang mahilayo sa sakit nga cancer. Napamatud-an usab nga kining santons nga makita sa prutas nga mangustin usa kini ka anti-inflammatory kun makatabang aron dili managko ang mga cancerous tissues sa atong lawas. Kini usab santons mga kaigsoonan makatabang aron sa pagpakibatok sa mga nakalain-lain mga cardiovascular disease. Maukad to ang mga balita. Hatod ka na to sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report.
1: SED Panyawan Healthline Report.
0: At ang isa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Marketing.
1: Panyawan Health Report.
5: Ko si Dodong Istilyori. Katong nga aging mga bulan, nagpa-check up ko sa doktor kay na ako'y bukol sa akong bugan na mura nakadakua o bulas pingpong niya. Kuhaan ko nga pabalikon kay magpa-opera niya. Wala na kong balik kay nagamit ko sa Panyawan Herbal Capsule. Salamat kayo sa Seed Marketing nga mo'y nagama sa Panyawan Herbal Oil o Herbal Capsule.
1: Panyawan Health Report!
3: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga Panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
6: O diha apo ko. Diha ibutang ka ni Anang lamisitang akong kape o kanang ilorde na ko nga pan. Kaya aray ko dirilingkod sa akong lingkuranan nga tuwang-tuwang aron makairag-irag ko ba?
7: Okay na. Na, diha imo kapila o. O ang imong lo. Halala!
6: Ay! Ha, nga ano ba? Ay! Nung sa makakuyawan lang tanim mo. Bisa guwa pa tamahe baog na onsa ka.
7: May mga tao sa boundary sa tong yuta lo.
6: Onsa? Unsa man sila mga tawhana ba?
7: Nay, murag magkupa sa kural nilang na isko.
6: Unsa? ikaw. Dili magkahatong kural ang gigo ba, apo ko?
7: Wa bito tay kural la. Ila man ang kural ko.
6: Oo, dahil siya. Napasagdi na lang na sila. Ila bito ng kural ang ilang gubon. Dili ata.
7: Ha?
3: Oh. Una ba gwa reaksyon ng apuhan ng apos atong kipabuhan sa itong mga tao? Na pagpaguba sa itong kural?
8: Oo, oh, mas labing maayo. Basi nakahuna-huna na kana sila nga maayo ang atong tumbong sa pagpakural aning atong mga utlanan sa yuta. Nagkonsama na sila.
3: Naglantaw rin na ito din eh. Sinang ipang na ah. Taglingkod siyang rocking chair. Oh, tanawal ang gudlo? Tanawal.
8: Ah, di kong tanaw eh. Kimbugara ang tigua nga kung tanawon.
3: No, cute kayo mas ang ipang na mag-away-away mo.
8: Ha?
3: Ingaw sa tingin mo, anak, kung mag-away mo sa una, no?
8: Taas kay Garbo na sa ipang, eh. Sika sa ipang, lagoy. Di daya na managad kung may masukuan ako. Matagbataan ko gukod sa primero, pero kadugayan na nakaamgo ko, eh. Na di daya angay tagdon. Kasi yan man unya magsigig patagad.
3: Yung anak ba, Delo?
8: Oo. Ingon anao na ng mga babaeng maldita pagda apo ko ay tagda kay mugara.
3: Sige, sige lo. Ato yung...

0: Eh, mura daig si Isko. Ngun anak masabsi akon. Mo anay maghinambog, manghinawak din ba? Baka manghimulsa.
1: Mokit la. Hambog kiro gining kaliwata.
0: Mauna! Diligid angay ng paliwatan. Kung kami paunta karon nagkadayang Isko da. Mga mugira sa punta mo karon.
1: Mokit la. Oh. Uy. May lain mang nigawa sa isina, Lula?
0: Ha? Kasi ba?
1: Ang uyab niyang murag langgam nga periko.
0: Oo, ja. Ang babae nga, kulor puwa ang buhok.
2: Darling! O sa may imong ipabuhat sa mga tao?
3: Gipaguba ko na kamong karang kural, Niki. Ano masugda na ang pagpag-reconstruct sa bagong kural?
2: Silingan, darling.
3: Oh, wa sila mahimo. Kaya mo man yung kural. O kinala masugda na ang pag-construct ini. Kay, ano masugda sa pag-construct sa mansyon nga akong tukuron?
2: Atong mansyon?
3: Ha?
2: Magminyo naman ka ta. Di ato.
3: Aha?
2: Ngano ka, uy? Sige malangkag, ha? Unya, sige kang tanaw sa... Aha! Ang ato na yung silingan ang imong gitanaw, di ha? Pero di naman tita ay nga nagpadugo si mong wakit. Ha? Karun siya.
3: Uy, Niki, asa ka?
4: Uy, asam tong uyab ni mo, ha?
3: Ah, pasan dito siya, lo. Pas may na, nga musong sa itong silingan para na ito.
4: Sangan?
1: Ay la, padung man sa itong tugkaran ang langgam.
0: Unsa? Ni anisod sa itong teritorya?
1: Ola. Naas atong tukaran.
2: Hay, mga pobre!
0: Unsa ko na? Ngano ko na?
1: Mga pobre, kumunta la?
0: Uy, agoy! Gibikil ta. Ngano man nagpobre ta? Nagpangayok ba ta na nila? Bibigan nebe! Dakpunta ng langgama, apo ko!
1: Unsa la?
0: Pagkutan on na ito, magkutan sa itoyo.
1: Unsa itoyo mo, langgama periko!
3: Kaya na ni mo, Niki. Sige. Sungog ka ng kaliwata.
4: Apo ko, tingaling ko sa ulit lang ipang ugenis, Niki.
3: Pasang nilo. Gusto kong bahiblan sa kalagot ng ato mga silingan. Pinagi kang Niki.
1: O sa ito yun ni mo, ay! Amerikanang hilaw!
2: Di! Di ko ba na namo ang among koral?
1: O sa lagot na mo? Bahala mo, kayin nyo man ang koral!
2: O ya, kay sugda naman na mo pag-construct ang bago na mong koral, iniguman o gubaan ni Be!
3: Niki,

0: Uminawa.
1: Uminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dalit ka rin nyo sa Sed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Jesse Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ika na itong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observer and like, maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dawin ang mutukor. Tagaan ko, ano yung kaming isakapad niya panyawan. Kung na-upi ba yung akong dibakti? Kung may ito mag-inom, ray, upi ka nila ako, ay, piti ko, ray. Ika itong nakainom ko. Pagka sa baro, ito, ika itong paglabay. Nang laban, pero nabunong niya isa kapaskin ko ng kayo.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ang hindi ka matak, hindi maaaring pagkatapos na mauling na sakit. No approved 30 claims.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kamarin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website. www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: bangi mo kidis o bilabios tanan, makontrol ni ini ang imo nga diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imo ang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imo ang junior.
0: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag-inom gyud og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako sab si Dok Ramil oy sing maayong lawas ampingan.
1: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 98.1 Radio.
7: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
8: 90s, 80s, and now,
9: the home of real music.
8: 98.1
6: DT Radio.

0: si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon. Sige na ko padayon yung inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya 145. Karo gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Alam niato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o okay, ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewals sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
4: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals
5: og antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: og di sugared sugar cane,
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500 sa mga
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Ang kasing ala na to, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa, Monchita?
9: Monching.
8: Oh, Monching yung mga. Imamunsing, itangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
8: Kaysa mo na kapuyon, day ka?
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
9: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Amtik na akong lawas.
8: Kaway na rin mong lawas na eh, ma'am?
9: Kaway na.
8: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
9: Monching.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
11: 80s, and now. The home of real music.
12: 98.1 BT Radio.

Kumusta yung radyo di wala maguba? Hoy, ang alas sa inyo ang mga mensahe di ay sandali sa toang comment section. Naka-live ta ha, karoon sa toang Facebook sa DYPSB to Radio 98.1. Tagay ko direk problema. Asa ba ay? Tagay ko direk topic. Bito nga itong topic din na, so kalimta na itong topic kay Moni maghatag sa toang program nga kung ano na ay tumung, no? Chikahan man eh, biti mo sikahan mo sika chikahan. Pachika-chika to din na pita. Walay topic, walay chika, diba? Sige na lang, greetings ani, wail na me. Show kita ay. Pero para inta diri sa tuang topic no. Unsang pinakawalay pulos nga talent nga naa ka diha? Pagawas niya mong talent sa GR. Ay na nag-appear mo sa sayo kay dako kay lang pulos. Maringaw may magtan-aw ni. Pero mas malagdag share sa itong Facebook ha, aron mas malingaw sa insurance o daghang mananaw. Aron daghan pong updated ha. Walang ulit ang follow sa itong Facebook page, DYPSB to Radio 98.1 FM. No, aron updated sa itong program din. Kaya dili lang kaya ako yung nag-program din ha. Daghan me. Kada adlaw. Natay entertainment, nasa tay drama, nasa tay balita. Na ay remix, na ay disco, mo na na. Naapoy balak. Sa pamanto, kanan naapoy, sa itawag ani, naapoy, wala kanta-kanta. Lesor, magugmukanta ta, kaya basi mablak, no? Puso kayo ni si Mita Mukwan, si Uncle Mets mablak. Ano, oil. Lensky de la Peña, may hapon din si Rans watching here in Ipil, Sambuanga, Cebu, guy. Yes, may hapon sa tanan niya. Managanahan ko karon kay medyo nakalusot-lusot ng gamay akong tingog, no? O, kumusta itong tingog niya, pare? Pre. Walang nag-update niya, kumusta itong tingog, wala na ba'y piyok? Pero musyagit ko na anger niya. Mapaminawan din na to, no? Kabantay mangga ko, kamo na baka? May pamang ubo mo kuan pa. Mula hotay pagdugay. Inyong gugma diha na, kumusta man diha. Uy di ay no sa mga nag birthday ka rin, John 30, 2026. Happy birthday. Yes, again happy birthday. Yes, sa mga nag mansarin diha, tunong kaay sa inapos nga buwan. Happy mansarin na lang. Oo. Murag nakakapyot. And sa mga nag-anniversary diya, happy anniversary. Mura man nagbayot akong tingog. Mayo hapon is runs. Shoutout kong Roel Fernandez nga ay crush sa usa ka doktor. Kisa mga doktor. Crush pa ni siya. Well, kumusta man to ang kuhan niya, ito ang promotion, no? O, nag-promote mo na siya kuhan ka ng Kojic Soap. Nandito siya kuhan ka ng... Kanusato siya nag-post ka ng Sir Aaron. Nag-post na siya itong aking si Mayna nga kuhan ko, no? Ugwa mo'y Kojic, wala mo'y puto sa to. Kung di mo magamit yung Kojic, di isad mo muputi. Usa, gamit na mo. Ako naman, promote ane. Well, ayaw to, kidilit. Well, murag kuhan nga ito ato ng may ganyo po nagpalit ba kay asa naman puti apo sa nag-endorse. Hamis king now, murag pink-pink. Pink-pink nga, kay may pagka-puti-puti. Yato tanawang sa personal, makita mo sa ginato, no?

Ibrahim, aku ning Aaron God. Aaron, guapo-guapo siya lang tanan ni ha. Shout out ni Kate Wine, nabakita. And also ni Cyrus. Usapay na adya. Oh, si Juan. Engineer Fernando Magubat Jr. Yeah, na yun. Good afternoon, these runs. Guapuhan siya ni magtingaw these runs. Maka-inlove siya ng tinguga. Grabe, maka-inlove. Magpapadlong di ko ano din. Di na lang ko mag di na lang ko mag take kong tambal. Kasi ko inom ubog na. Di ba nindi na lang tinguga si Bako ay taon. Pahit kayo kanang mo anak, kanang mo na mo tawag nga ako nga kanang amon tawagan na sa guard kay Wio. Na inigala ko wala game mulusot. Wala naging hoka na ko. Pahitan na yan eh. Ubo na eh. Ay, kumusta? Ano yung kuhan niya? Adlong, kuhan ng Martes, no? Adlong ni Martes. Grabe, sorry, Dijeran. Mga na ni, there's also shoutout ni, Shiar Bastatas, maraming hapuri sa shoutout ko sa kong Yuan Manoj Shari Malirong. Shoutout ko sa kong maguwang Dayna Bato, namin na rin niya sa Carmelo. Salamat sa Ubasa DJ. You're welcome. Again, napanag sa inyong mga greetings. Ito ba kung saan topic karong hapuin niya kinaadya sa caption sa mga bahin. And again, ang inyong music request. Okay, aron ato aking playlist ng program karon. Send a online request. Dedication ba, no? Pero na magkani mga nanon-on, diri walay partner, walay uyab. Pero kung kauban, diri wa pa man ni uyab.

0: Aizen DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na ng gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot guna na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba, Kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Kaya asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
5: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Philippine Standard Time, 39 minutes past the hour of 3 o'clock. Para ito sa itong programa, karoon BT Musika Musika Chikahan. Shoutout tayo sa itong mga viewers din natin na shoutout ni Grace Bersaro o Richard ang muang adlaw Rizarans kay Naaman Ka Tila Luha by East B19. Please, salamat DJ. Yes, standby mga kay nanay mo naka-standby ng mga request. And also, Ana Moral, may hapon Rizarans. Gwapo, pagaw lang kay hapon. Pagaw kaayo, ma'am. Murag, ato pa rin kuan gi ato ni aking si Mana pag wala pa fiesta. O nag-advise na si ma'am o kung sa'y angayong buhaton na ning ubo pagaw, no? Salamat kayo si mong kuan, ma'am. Nagamit biya gina ko, ma'am, Ana Moral. Oo, kanang kuan. Ang video ni kuan akong tingog. Inanay mo sagot ni kanang while nag kuan ko atong nag-apply ko atong imuhagi tambag sa inyo tamban inom tamban usay mo inom kog bugnaw no labi na kanang uhaw na kay ko niya bagay lang mainom agoy yan ay kulaman asa na ay soft drinks agoy sige mapunga na ba ni si Rans mo siguro ni request ko DJ One Moment in Time by Whitney Houston. Okay, send by naman tayo na ba status batu dili na kasayaw o mang onsan eh kasayaw o mangho DJ kay nasamad ay ano nasamad mo na haloy ng baby na ay ayun palabig sayo sayo ni aha oh kanang ay pagilabi sayo sayo ang pipil may karoon na yung Sir GR ba status malirong ha okay 14 minutes past the hour of 3 o'clock. Ato ning ipadayo na to ang mga song request, no? Kaya aron na pa'y makasunod. Isa pa'y mag-request diyan na pa'y taas ng oras, ha? Okay. 41 minutes past the hour of 3. There's a song, ma'am. Girlie Bersaro. Grace Bersaro, I mean. Tila Luha by SB19.

0: strong. Hold on.
1: Mindo sa Gantia, Barangay Mate, Kagua ay Surga del Tor. Ang ako nakuanan sa bitron syrup, nakatry na gayog ko, kungon kay, ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya, makatong na siya, gamay na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya muli.

0: Pagani.
1: Para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede rasad sa 0961-6322520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack ni kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Pirmig ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Og pagpamihi. Hilod sa mga tin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

right, the Balay Tenasa program got 49 minutes past the hour of 3. Yes, kumusta niya, Madam Michelle Ortiga Rico? Oh, at vlogger niya karon sa kuan the blue line. Maya po ni Jay Palhog, dag syagit! Dira! May na kay dili ka, ayo saba kay pagaw ka. Yo, ay, ako ihagit sige. Ay, pawahay ko na gamay mo ang kuan, kaya ito nang hunatan. Shoutout also ni Grace Barsaro. Thank you so much, DJ Rans. You're welcome, Ma'am Grace. Yeah, bawal mong gudabog na DJ, pero arang-arang naman, Paul. Oo, arang-arang na gitiintawan ako. Okay, baka syagit-syagit at tagamay. Ako pag ito'y syagit ron.

Request kong song, Paint My Love. Unsa man ni Michael Lewis? Paint My Love. Eh. Guya ni Sir GR. Sige, sir, stand by si mo request, sir. And also, ni Gwain. Again, shout out to Madam Michelle Ortega Rico. Ay, si katawa niya. Luwayo, eh. Katawa ilang ko, ha? Ay, nako. Di mas may man pong kanang voice out ko ni tanan kaya aron makuha ning kanang nabara ganis sa tuturnan. Iyo, kabito niya. Pastilan, oi. Sabi ba, nungon magkakay, ma'am, no? Ay, dapat. Ay, nako. Bayan, si Kuan. Dapat nag-request din si Kuan, eh. Okay, wala na. Tila luha, may na, dayon. One moment in time, okay? Sige, send by Diana Bastadas. But dapat with Kuan, ha? Matching sa imuhang sayo dia ang imuhang tukar. Ma'am music, ma'am. Oh, dapat mo sayaw ka ani kay Kwan. Kanang request man ni, eh. Ha? Balag smooth. Naminaw ka na, Kwan, kanay. Diana, request lang kong bulto rin siya. Sige, bultohon na rin siya. One moment in time. Bawit ni Houston niya. Shout out ni Madiha Kuhain. Diana, basta atas ba to?

oras guys, 4:06 na sa kahaponern. Sa kahapon ka muna po mina sa RYPS BT Radio 98.1 FM. Yeah, welcome sa kanuang oras no. Last and final hours sa itong program karain. Ang BT Musika, Musika at Chikahan. Alam sa inyo mga mensahe, greetings, dedication, public service announcement. Doon na tayo kuhain diha, no? Doon na tayo comment section diha. Sa ito live karoon, anahan nyo i-drop ang inyong comment. Araw ito pa sa akong sa on air. And palihog ko sa inyong mga tubag dili sa itong pangutahan na unsa ang pinakawalay pulos nga talent nga naa ka diha. Pagawas na. Grabe sa way pulos. Way pulos niya ko ang pagkakuhan. Why sa usayang o sa bani? Hindi ka mao. Salamat sa mga ladies rants. You're welcome. Nga-request lang kung multo hunta ni si mama rin. Then also, si Kuan Diana, salamat sa play. Hi DJ Charmin Martinez. May hapon ni Jay. Palautag syagit. Dira, okay man na. Nga yun. Okay, parahin na sa ito ang mga song request, no? Paint my love. Oh, sana oil. Dayon kuan oh saan ba yung ibang Michelle ha kaya di man siya mula kao naghimo raman na siya vlog di haroy oh tanawa niya ikuan na yung account di haroy bisitaan na di ba kuan naranay kuan di naranay content. Shout out ni Sir G.R. Bastatas Malone. Shout out na nandiyo ni Kuan. Namingaw naman si Kuan Nesel. Baka na durma lang. Asa si Ma'am Nesel? Busy sa trabaho? Ako gani busy kay Kustanan. Busy ko. Daghan kay Kuan. Gibuhi. Oh, napay hayop. Napay Kuan. Kapay kanang atong pamilya. Sana all. Pero yung dingog no kanang Kuan. Buot-buot mo na. Eh katogong akong tingong sa una mo nagtalignis ka ayaw sa una. Dahil mo nagganahat magko. Arlene Daloriga, shoutout mo na ma'am. Paint my love. It's us for you sir, G.R. Bastatas Malarong. Good afternoon.

Yes, that was Paint My Love sa inyo all. Paint My Love. Shoutout ni Antonieta Casas, hello Risha, may hapon. And also shoutout ni Arlinda Lorigas, good afternoon Risha. Shoutout day ko nila Mercy Lou, Ara Munares, Amelita Pota Nuvenes. The request ko song 25 minutes, thank you sa pagbasa. Uy! Dili na ni pwede na itong ibalik ni si Michael Learns to rag. Okay, na naman eh. Humana mag-kanta si Michael Learns ato sa pabahayon, ha? Kaya mga si Maparihan, DJ Rans. Pag-gawa nga kaya ni Arlinda! Mama Arlinda! Pag-gawa ni siguro, hindi mo mag-parihasan ko, ha? Mayaman ko, kaya pwede na kumuhagaw hao diri. Sabutan man mo, di ba? Pasti lang. Tarawa rin ang katawa. Sana man ni, oy. Uy, shoutout din ni Boss Kwan niya. Boss Marabel Norias Labrador. Mato pa niya sa iyang kwan. Grasso ni Boss Duta Jodog Tingog. Oy, mura o bago na soltero. So, sawa mo kay Bao. Gusto na yung soltero. Ang kanyang soltero mo ni siya ang kanang kuwani sila. Ito sa Negros. Kanang sito gani. Kanang... ulitaw! Oh, ulitaw na sila. Ulitaw na sila. Boss Maribel Lanores Labrador, shoutout in Tarandia sa Kuano, Sitio, Tugas, Barangay, Bagunborn, San Carlos, City, Negros, Occidental. Kaya yung mga anak mo nag-eskula, makasag-unos yung address. Punta na si Kuan. Sitio, Tugas, Barangay, Bagunbon, San Carlos, City, Negros, Occidental. Grabe. Sa asaan niyo, eh? Mayaman mo kay San Juan, Tuburan, Cebu. Ay, wala sitio, sitio, day. Sitio, Manga, San Juan, Tuburan, Cebu.

0: San Carlos City ni Cross Occidental. Ay, dili na kasaya si RD Chaykay. Nanotok, natunok sa bildo. Na, diin buka nila kukuy-ukuy. Ay, no cars, DJ Lance. Ito, kanang sir up, mean tao, sir. Hindi magkanang ukay, ha? Hindi magkanang ukoy-ukoy. Busti mo ko kalang tao sa nayon mo kay Dauto naman kaya akong Facebook. Ano na mo ng Facebook? Ano na Dauto naman yung Facebook niya? Pamilya lang sa radyo, boss. Niya, chat dress ako. Aha, okay. Nga, maapi, damay. Ultimo sa pagtanaw, Dauto. Sama na kita po, ale. Ikaw, no, para lang yun magkakuan ka na, nagkarason ka. Di, naging ka ganamutan na, oh. Ano ko sa taon itong dagwe di rin, no? No, ulit ako kay tingog ka. Patiguan kag na. Ay, nako. Kaya, siya na sa isang sulyap ng DJ Lance para dili mapagaw. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Lain ang katawan niya. Sityo, umipig, tas iniwa. Kawao po din si Michelle, ha? Ay, ako niya pagkatawa, pagayaw, okay. Medyo grabbing it. Kaon mo ko, eh. Yeah, sityo, umibig, tas iniwan. Nabitaw, sityo, hunob, barangay, bulo. Ay, nisamot, ne. Usama, ne, patasalay, tarik, address. Ayan siya, sityo, hunob, barangay, buluwangan. San Carlos, City, Negros, Occidental, Lijay. Mas taas ni siya gamay, no? Ato, ako niya ipon niya ang kwan, liter, ani, ha? Inamay, Buluwangan, barangay, sityo, hunob. Yeah, sityo, tugas, pinaka words. Langan, ginagsamot, ano yun? Uy, it's in a minutes past the hour of 4 o'clock. Ano sa ipasupot? Ipasupot ang atuan niya mga sponsor, ha? Sa YPS BT Radio. Ay, magbiya, diha, kayong balik pa ang BT mo si Gahan Gawa sa Regionals. At daras 5 sa kahapon nun.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief gid sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid ana ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
3: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiara, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services.

0: Max o ang G&D sa Rizal Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
2: Subok na.
3: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
9: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
8: Malunggay, paligon sa imong immune system.
9: Tubo, natural energy booster.
8: Ginger, panguntra sa inflammation.
9: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Lives for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
11: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your

Alright, ang saya-saya time check guys, 24 minutes past the hour of 4 o'clock. Yes, sa Gapol, Chris Richards, alam sa katong mga listeners and late viewers niya, ang nagtanang na po minaw karoon niya, niya. Alam sa inyo, mga mensahe di ay mga langga. Naapod tayo text line di ay, nalimot mong text line, oy. 09-30-290-4994, pwede niyo na surdlan o Gcash. Kasi makanti mo di ha. 0945-270-8573. Wow, wala. Discuss sit you o mibigtas anyone. Pero wala na ako na ihap, ma'am. Basin makaihap ka diha, no? Oh, 5 plus 9. Dayon. Tapos na pa'y buluwangan niya. Then San Carlos. Asay mo rin malangay tani sa mo.

Asin is like gamay grasya. Gamay is daw ba kuha. Ya, labi na kin sa mo silingan niya si Ate Jing Jing Oga Mane GC. Oo, shout out na tanan niya. Ah, niya. Dayon, si Kwan. Si Rewag Dadiri sa laing greetings sa si Kwan, Sir Jimmy Anosa and Margie Bagu Anosa. GC Anosa, no? Always na naka-turn in. Diyan sa Kwan. Asa to sila dapit sa Bukinda. Oh, Marlito Hinosa, Jennifer Nanghangyo, ito ni Great Tom Mister kay Kwan ka nung muna yung hindi ka text, di ko sa ka-text or ka-chat kay wala sila wifi, wala po yung Kwan ito na isura din nga ito, no? Wala signal, no? Oo. Unang magpag-greet lang in town. Salamat ka rin tanan niya Merlito Hinosa, Jennifer Hinosa, Rina Managaytay, Chujoy Hinosa, and also shout out ni Sir Boss Daki Aldrin Dakwa, and dayon si Cap Alexander Dakwa, og ni Ma'am Baby Burha Dakwa. Yeah, shout out also ni Kwan ni, ano, ni Ma'am Divina. Hello, shout out sa tanan niya. Yeah, sure, Sir Glenn Napahis. Hello, Sir Glenn. Shout out mo na, sir. May hapon na. Always na naka-tune in this at one program. Diya karon sa kuhay, nasa Munubulo. O, diya ko ato ni Aging Adlaw. Grabe, kakusog sa Bito Radio, oy. Kalimot ko kuha sa name, no? O, pwede palang suroy yun. Suroy yun yun ako. Ah, suroy naman ito pagkatuan, eh. O, samang kitinood, eh, sila. Ay, nasigla ngay-langay, di hati siya, pari. Napamunin ni Multo, di. Ay, shout out, Michelle Ortega Rico, di aray mo request. Multo, sorry. Cap of Joey, shout out, madam.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

saya-saya. Atong oras alas 4:37. Shout out to the boards, parente, parilya. Parente, insurance, wapo shout out to the father, Zachary, Zacharias, of father, Espirito, Torbs, Torre Villas, Adrian, Casabuena, Gitgit, Louis, Cinco, Walron, Nangi, Roger, Colemar, Choi, Carl, Steven, Navarro, Og, Brad, Patrick, Jacoba, Sir Richie, Sabio, of Clyde Sheen, Brigoli, Isabelo, Pepito, alias Biloy, of Kuya Ernie, Santiago, Choi, Boy, Toko, Javanti Lanterna, always gusto na naminaw, Nimo, diri sa Simbahan Public Church. Thank you, parente Rizrans Guapo. Amping Permi, kandunay muah. I love you, parente Rizrans Guapo. I love you, Subords. Din ako masiruhan na ni kada adlaw na anay magsulti na kong I love you. Ang usawa, di ba musulti ay na. Oh my, I love you every day. Eh. Kamudian, sige pa ba? Michelle! Atra pa katan ang special og na pa may I love you dihan ko ana pita kay tamo aming man. Imana siguro na susa ka tuig na ikaw sa. Kamo dihan na pa nag I love you ato na itapik og maha. Wala man ay I love you ni dinin pita. Pa man si boards diri kay na sige pag I love you. I love you to boards. Diri ra ko kilig-kilig na ning programa. Is Rans Guapo request kong song dadalhin by Red Shane at mapalinig yung nimo. Thank you parente, standby da parente. Dayon mayang kahapon DJ nagpamina ko ng permit dress sa Barangay 2 kusuga ay mong radio sa akong tindahan kagamay salamat sa kubasagi kani Evangeline Q Parilla. I'm not sure. Thank you DJ Michelle Ortiga. Okay, bitaw bagay ato mama assignment nito nimo ato to itapik kong mapuhon ha. Kiligon pa mabudihag, I love you. Ano na may kilig, eh? Gawas na siguro itong bago nag-uyab diha. Warang, I love you. Duta sa feeling sana, eh. Pero mawag lagi maabdan og lima katuig, wala. Sahay, kaon na yung mga. Naisudan diha. At sa kuhay ng lamisa, may sudan. Papilian diha. Shout out naman na kuhan. Kanang Boss Marabel. Sige man, katawa si Boss Marabel. Ay, nagproblema ko na siya sa Facebook. Kung saan man eh, problema sa mga Facebook ko nakachat, man ka. Aron, may problema. Delete na lang mag-Facebook, ha? Problema ko siya sa Facebook. Ako Facebook, tinsya naguba. Ay, ambot. Maguba din yung Facebook. Pastilan, Marabel. Marabel. Dainaro sa ot request kong since D1 Disranza. Ay, gahapon pa man iya request. Karo mo minakon basahan. Oh yeah. Ay, nasiklang ilang idea DJ. I-play na ko mo. Oh, manadi. Ay, hindi. Ay, kuyawan. Kuyawan magubasa mo. Comment ni Michelle. Oy, ang nga na sa bago pa pero kininaray anak di na importante buhi. Kuya Juan. Ang importante daw buhi. Sige, magpakabuhi. Bitaw no. Lagwa na gini ko ano anay kilig no. Oga. Minyo na mo. Na mag I love you mo. Ngilingig naman kay. Pero pamina na ko, feel na ko kanang di pa ingon nga guwang-guwang na yun kanang nana sa kwan, 40 kape, nana kanang mukaan kita nga kanang bata-bata pagalita pero sa words nga I love you kurag kwan man eh, gilas naman pamina iki tama na, sige, mag-inap yun. Pero kato pa, crush-crush pa, or kanang bago pang nag-uyab na, nabias paminaw eh. So, pwede na lang dili katog. Anto magbuntag eh. Sige, kinulot yun. Chat-chat, text-text. Text-text, mamantot, sekarang sa una kayo, wapay sir po. Wapay sir po, nga katong touchscreen. Pahid-pahid. Mag pa rin din insurance. Hindi na lang mag-Facebook para wala yung problema. Yes. Ang importante ay mahalaga. Sabay.
Ang importante ikaw buhi. Ano na si Michelle mo na ha? Importante buhi. Magsigigig silas niya. Rebel! Ay pa baka problema na imong Facebook niya. Kaya imong Facebook na araw na permanente ha? Pwede na ka magbuhat og lain, okay? Oh, dili magkilak-kilak. Kay labon akong kailak ko na nikong Facebook diri. 42 minutes past the hour of 4 o'clock. At alisunod ay pangayon ni Ma'am Arlene Dolorigas kay gikilig na po siya sa isang sulyap mo.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipil, akong asawa, panuhuton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutu-kutu, versay kabuyon. Ako nga, sulay, may ka-plus of taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuwan niya plus of, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Sherantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
6: Lami aoy.

Alright, ang saya-saya time check us 10 minutes before 5 o'clock. Natin 10 minutes ha sa itong program ka rin. Ito, shout out sa itong mga viewers nga nag-10 ano, labi na sa ito ang newest viewers diri. Shout out mo na Ma'am Rochelle Batuon. Shout out DJ watching from Manila. Yeah, shout out ko sa kuang mama nga si Tarly nga naa sa Cugon. Thank you. You're welcome, ma'am, no? Pasisya kayo sa itong tingog karong hapon na kay medyo alam niyo na murag baka bang giluba, no? Sabi pagawa siya. Shoutout ba na Ma'am Rochelle? Oo, oh, may hapon na badabadam. Yeah, shoutout niyo yan. Mahina, shoutout doll watching. O oh, sorry, why chicks diha? Lai dahan chicks diri. Yuda lang, uban. We don't know, Loy, kanang dipinti yung naay mo kuhan niya, mutokob. Kasi pangitaon na chicks karon nga tarong, di ba? Kay ingon pa ni Michelle, ang ending magbuwag ra. Mga babae karon. Ito ay delete na na. Joke ra to, habis yung mutuo buga. Yan, mahinay! Matuol ra ng chicks niya. Niya samot na nga pisoy, gwapo, ambungan, nasa pa ka nang may baruga. What na, mga babae ni magkuhain. Hapit malargo na. Hapit malahos. Bye-bye na din siya. Ito na siya. Madali na rin mo mangluod. Kuhain, ganyan. Si pangatan ni Ana Moral. Shout out to the ma'am. Ano man sa ito ang topic kumapuhon ha at ang inaboy kay lain na pong topic ato ang pag-aisgutan diri sa ito ang program. Okay? So, ano tayo kong oras ako na rin ng ibinit ng song na kisa po ito yung nangayo diri ng request. Ay, pwede kita maka-request ang song diri napita ha. Nga, ano magka-awaw din sa pag-send, i-send sa itong comment section. Then, ugma na lang po natin i-continue ang ito ang mga song request kay wala tayo kong oras. Kuto brutala 5 but napatay black time no nga i-play karon nga mga nasa so last na naning kuan last na naning song atong i-play karon. Shout out imo dia kuan isa man tay nangayo diri sa iyang song. Manaman ang sa isang solyap mo then Sir GR, humana. Bida rin siya tinood na laki ang baba parihas ra. Babae, lalaki parihas ra na. Ito ay. Sigay, ato na ko. Salamat guys. Ato na i-play ang song ni Boards, Ako Lights, Parilia, Pariente. Yan ang song request, Pariente. Dadalhin. By Regine Velasquez. Anyways, no, ato na ko. Salamat guys sa iyong pagpaminaw. And sa ngalas ng station manager, Inter Fernando Magubat Jr. And sa our program director, she is also a radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sintiente Baha. Shout out also ni Ma'am Cancel at Thelma na late. Yeah, ato na ko. Bye-bye. Thank you so much all. Peace, SD Gerards. Signing off.

0: and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ang mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoboran, Cebu. 98.1 FM. 98.1.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: balo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning linog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kay balo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang, o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: And now, back to...

0: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Aduna usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinyon o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster prepared services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
3: Ginagamit natin ang madalas simula pa ng Spanish era.
2: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
3: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
2: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
3: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi na titik.

0: pangan sa original Hagunoy Kapsul.
1: Kasi nga lang na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Usa na siya katinood?
2: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi ako nakapuyon, day ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Kapsul?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
2: Okay na.
1: Sige, salamat. Ito nga lang. Usap mo, ma'am. Monching?
2: Monching.
3: And now, back

0: maiinit na balita sa Ulat Bayan. Dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila, inanunsyo na ng Department of Labor and Employment kung magkano yan. Alamin! Philippine National Police, mahigpit na nakabantay sa sitwasyon sa EDSA kasunod ng ikinasang kilos protesta ng isang religious group. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agad na ipinag-utos ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa mga otoridad habang patuloy na nakatutok sa sitwasyon. Bagong marine cleanup vessel na pinasinayaan ngayong araw, inaasahang magpapanakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay. Programang mas nagpapaigting sa healthcare access ng mga OFW at kanilang pamilya, umarangkada na sa Quezon City. At sinong Filipino TV host and singer ang itinanghal na kampiyon sa isang talent competition sa France?
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magandang balita po ang humabol sa huling araw ng buwan para sa ating mga manggagawang Pilipino dahil 85 piso na dagdag sahod ang inanunsyo ng Labor Department para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
2: Hahatiin sa dalawang bugso ang aumento sa July 19, 2026 at January 20, 2027 kung saan mahigit 1 milyong minimum wage earners ang inaasahang makikinabang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: 2 taon ng security guard si Marian at minimum wage lang ang kinikita. Kaya naman mas naghihigpit siya ng sinturon pagdating sa pagkain.
4: Ibis na parang yung kakainin mo, may gulay na lang yung o-orderin mo.
3: May magandang balita para sa mga tulad ni Marian na nagtatrabaho sa Metro Manila dahil magkakaroon na ng 85 pisong pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging 780 pesos na ang magiging arawang sahod ng mga manggagawang nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos, habang ang mga manggagawang nasa agriculture, retail at manufacturing lima ang empleyado ay magiging 743 pesos na ang magiging daily minimum wage mula sa dating 658 pesos. Hahatiin sa dalawang tranche ang magiging aumento sa sahod kung saan ang unang bahagi ay 60 pesos ang magiging pagtaas simula July.

0: balanseng mga patakaran para sa dignidad sa trabaho.
1: Nang matanong naman sa timing ng pagkakalabas ng wage order sa isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ang tugon ng palasyo,
2: huwag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
3: Samantala, apektado hindi lang ang mga motorista, maging ordinaryong Pilipino at ilang sektor, kasunod ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
4: Nahirapang kontrolin ang sitwasyon sa kalsada ng traffic enforcer na si Mary Grace. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga sasakyan kaya lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko. Bukod dito, nakita rin niya ang hirap na dinanas ng mga commuter at iba pang motoristang naipit sa mahabang pila ng mga sasakyan.
5: Kasi hindi naman dapat sobrang. Kasi di ba, abala lang yan sa mga tao dito sa lugar natin, yung traffic.
4: Hindi rin nakaligtas sa matinding traffic ang mamimiling si Jason. Balak lamang sana niyang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit sa halip na mabilis na makauwi ay naipit din siya sa sobrang traffic. Dahil dito, naantala ang iba niya pang mga plano.
6: Naipit ko ang talaga, sobrang traffic ka rin. Hi son, pero magaling ako ng pag sa doon lang sa bahay namin. Tapos may kalating oras ako bago nakarating oras na sobrang traffic.
4: Magkaiba man ang dahilan ng paglabas ng bahay ni Mary Grace at Jason, pareho silang naapektuhan ng matinding traffic na idinulot ng rally. Hindi naman sila tumututol sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit mas mabuti sana kung maisasagawa ito ng hindi nakaaapekto at nakapagdudulot ng malaking abala sa mga ordinaryong mamamayan. Jana Madrid, para sa bayan.
3: Nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya kaugnay ng kilos protesta ng isang grupo sa EDSA para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang mga akbang ng PNP sa isinagawang kilos protesta sa ulat ni Ryan Lasigas live. Ryan.
7: Dayan, halos naging makulimlim yung buong maghapon at kung minsan ay bumubuhos pa nga yung malakas na ulan, pero hindi nagpatinag dyan ang ilang miyembro ng religious group na nagsagawangan ng kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Simula yan kaninang alas 4 ng madaling araw at hanggang sa mga oras nito dayan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang miyembro ng grupong yan. Ang Philippine National Police tiniyak na on top of the situation sa nangyayari on the ground. Katunayan dayan, bago magtanghali ngayong araw, itinas na sa full alert status ang alerto ng PNP sa buong bansa.
8: Malamig ang panahon pero tila wala itong epekto sa mga nag-iisa sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sa gitna kasi ng kanilang isinasagawang programa, nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista kung saan tatlo ang inaresto ng mga otoridad. Sasampahan ng mga ito ng direct assault.
9: Isa pong naaresto natin ay driver ng bus. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus, ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, na nabangga, nauntog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan.
8: Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na mananagot sa batas ang nasa likod ng ikinasang rally. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, walang permit para magsagawa ng kilos protesta ang grupo.
9: Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC and yun nga po. To be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron ba pong liable dito sa nangyari na ito.
8: Dahil sa kilos protesta, itinaas sa full alert status ang tatlong rehiyon sa bansa, kabilang na ang NCRPO, PRO3 at PRO4A. Pero bago magtanghali, itinaas na rin sa full alert status ang alerto sa buong bansa. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko.
9: Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kaakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong

0: ano dyan, palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagala ang karapatan ng bawat isa po sa atin.
1: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Narratatis Jr. tiniyak na on top of the situation sa nangyayari. Real-time monitoring ang kanyang ginagawa mula sa kanilang PNP Command Center. Dumepensa naman ang PNP matapos sabihin ng iilan na malamya ang kanilang tugon sa isinasagawang kilos protesta.
0: Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihin malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
1: Ang Department of the Interior and Local Government o DILG inatasan ng PNP na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Bilin ng DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance at ipatupad ang naaayon na security at traffic management. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas. Dayan, as of 5 PM, batay sa datos ng Quezon City Police District ay nasa 14,100 na yung mga nakikisa sa isinasagawang kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Nasa 6,500 mahigit naman ng mga pulis ang nakakalat dyan para matiyak ang kaligtasan nga ng bawat isa. At sinimulan na rin ng Philippine National Police na makipag-usap sa pamunuan ng religious group para kausapin sila na kusa na lamang mag-disperse dahil nga nakakasikip na sa daloy ng trapiko at naapektuhan na yung ilang motorista. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw kung kusang mag-disperse ang religious group na yan at kung kailan sila magtatagal sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Dayan.
2: Maraming salamat, Ryan Lasigas. Kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga kinaukulang ahensya para maibsan ang pabigat ng trapiko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
3: Pasado alas 3 kaninang madaling araw, nag-umpisang magtipon-tipo ng mga rallyista sa May People Power Monument sa EDSA. Hindi ito inaasahan ng MMDA at ayon sa ilang sumama sa kilos protesta, galing pa sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kusang loob nila ang kanilang pakikisa para labanan ang korupsyon.
4: Kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD dahil sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So agad naman pong pinuntahan ng QCPD yung mga release at itapis po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po diyan sa People Power Monuments.
3: Napuno rin ang mga sasakyan mula sa kanilang grupo ang kahabaan ng EDSA White Plains dahil dito nabigla ang mga motorista sa matinding traffic. Agad namang umaksyon ng MMDA at Quezon City Police District kung saan kinlear ang kalsada bilang proteksyon sa ating mga kababayang gumagamit ng kalsada.
4: Nag-coordinate na po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itotoo po lahat po ng mga nakahambalang na illegally park. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan ng hindi naman po napuperwisyo.
3: Binigyang diin naman ni Chairman Artes na apektado ang mga arawan ng sweldo at maaring mabawasan dahil sa pagka-late o absent dulot ng traffic. Samantala, sinimula na rin ng MMDA ang adjustment sa mga barriers sa EDSA bus carousel para makadaan ng mga pribadong sasakyan na tulong din para makabawas sa bigat ng trapiko.
4: So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instructions naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan na rin.
3: Panawagan naman ng MMDA ang kooperasyon ng mga nagrarally na maging maayos at payapa ang isinasagawang kilos protesta.
4: Kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay.
3: Hinihikayat din ng MMDA na dumaan na lamang sa alternatibong ruta ang mga motorista para maiwasan ang trapiko. Patuloy namang nakaantabay ang MMDA para mag-abiso sa publiko sa mga kalsadang pwedeng madaanan ng mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning selective justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusubo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
5: Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumayang flood control projects. Giit yan ang Malacanang sa harap ng Batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula nang birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-apat na State of the Nation address na karaang taon.
6: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po naman nasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis.
5: Naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap na mga flood control project. Kabilang ang ilang kawaninang DPWH, Senador Junggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng presidente na karang 2025 elections. Patunay anya na walang basihan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon.
6: Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan.
5: Inalagan din ng Malacanang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa alegasyon ng korupsyon at pang-abuso ng Malacanang.
6: Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente. Dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga.
5: Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacanang na ipatupad yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos.
6: So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan.
5: Clazel Pardilla, para sa Bayan.
2: Samantala, matutugunan na ang problema sa basura at maigtingin pa ang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Dahil sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura, nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay,
2: 1, 2, 3!
7: formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na isang limang taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito.
8: The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring.
7: Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay.
9: Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So, yun, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos inaakit po do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, se-separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na hukunin, kaya po isakay doon.
7: Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saang disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay.
9: We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection.
7: Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Ngayon ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinalalakas ng Office of Civil Defense kasama mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga programa at kampanya para maihanda ang mga komunidad sa iba't ibang uri ng kalamidad, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga kabang science-based hazard mapping, paggamit ng Hazard Hunter PH, earthquake type drills, simulation exercises, at paghanda ng mga kailangang kagamitan bago pa man ang sakuna. Hinikayat din ng OCD ang mga pamilyang Pilipino na maghanda ng sariling go bag, alamin ang mga posibleng peligro sa kanilang lugar, at makilahok sa mga pagsasanay para maging handa, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang bawat tahanan.
10: Marami na po na tayong ginagawa, no? Kaya dapat po, no? Dahil exposed na tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no? Ay...

LPE, partikular sa Mindoro Island, Palawan, Aklan, Romblon, Batangas, Marinduque at sa Quezon. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali ayon sa heavy rainfall outlook na inilabas ng PAGASA. Kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha at lalo na sa mabababang lugar at posibleng

0: pagguho ng lupa. Ang low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Ayon po sa PAGASA, bukas o sa Miyerkules, kapag nasa West Philippine Sea na ang LPA, magiging ganap na bagyo yan at tatawagan itong Bagyong Henry. Magtataas na rin ang wind signal warnings bukas. Nakikitang lalabas din kaagad ng Philippine Area of Responsibility ang potential bagyo na yan bukas o sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy din nagpapaulan sa bansa ang hanging habagat. Patuloy na makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa Provinces at sa Bicol Region. Makararanas din ng localized thunderstorms o yung mga biglang boost na ulan na nagtatagal ng isa o dalawang oras sa nalalabing bahagi ng Luzon. Abot din sa Visayas ang pag-ulan na dala ng LPA. Magpapatuloy ang cloudy to rainy weather sa Kabisayaan. Samantala, ang habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Uli po, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagwo ng lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
1: At susunod, panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng kabataang Pilipino isinusulong ngayon sa Kamara.
0: At Billy Crawford, itinanghal na grand champion sa isang talent competition sa France. Yan at ipabang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
0: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
2: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Babalik ang ulat bayan. Hindi sagot ang pag-rally. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa gitna ng EDSA White Plains Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sa kilos protesta maabsuelto si Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nahaharap sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Ikinatataka ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikinasang surprise rally sa EDSA ng isang religious group na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang rally nag-ugat dahil sa napipinto umanong pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa tinanggap nitong 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang bilang senador. Punto ng palasyo, hindi sagot dito ang pagsasagawa ng kilos protesta.
2: Pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally.
1: Gayunman, binigyang diin ng Malacanang na iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang freedom of expression at assembly ng mga rallyista at iginiit na kaisa nila ang Pangulo sa pagtataguyod ng transparency at accountability. Pero ibang usapan na kung may pang-aabuso at karahasan.
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
1: Hindi rin nakitaan ng palasyo ng anumang banta sa Pangulo ang naturang kilos protesta. Pero ipinunto ni Castro na maraming ordinaryong individual ang apektado bunsod ng surprise rally na wala namang kaukulang permit. Gayunman, maximum tolerance ang iniatas ng Pangulo sa mga otoridad sa pagtugon. Paiimbestigahan naman anya ang mga mapatutunayang umabuso sa naturang rally.
2: Kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung iba mga sasakyan? So, alam na lang po natin.
1: Tanong pa ng palasyo sa mga nagsasagawa ng rally.
2: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ng batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi limitado sa public funds ang kasong plunder kasabay ng isa ng pangreklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyang din ni Clavano na lahat ng mapatutunayang sangkot ay mananagot sa batas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Pareho lang ang ipinaglalaban, ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ito ang binigyang diin ng Office of the Ombudsman kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito'y kaugnay na nakatakdang pagsasampa ng kaso ng ahensya ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y natanggap nitong milyon-milyong pisong donasyon.
4: Lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, we understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things.
3: Paliwanag ni Clavano sa ilalim ng batas kaugnay ng kasong plunder, hindi to limitado sa public funds.
4: Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift. Commission, percentage, kickback. Ang definition po ng plunder also includes private funds.
3: Ani Clavano, umabot sa 75 million pesos ang kabuwang natanggap ni Marcoleta na naibigay ng tatlong tranches. Dagdag pa rito, ito'y inamin umano na rin mismo ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon. Ayon kay Clavano, bawal tumanggap ng ganito kalaking halagang pera bilang general rule, maliban na lang kung ito ay donasyon para sa kampanya. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umano na tanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Tugon naman ni Clavano sa payag ni Marcoleta na may kinalaman ito sa pagiging dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at ang isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami anya silang inihahain na kaso at politika ang kadalasang nirarason ng mga ito. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Nasa final stage na anya ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Sa pagpuna naman ni Marcoleta sa aksyon pagdating sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Clavano, wala silang partikular na tinatarget.

0: yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
1: Pagdating naman sa tanong kung magkakaroon ba ng restitution o pagbabalik ng pera si Bonoan, ayon kay Clavano, lagi itong kinukonsidera at kung sakaling magkano ang ibabalik, ito ay nakadepende sa desisyon ng korte. Rod Lagusad para sa Bayan.
2: Nakalatag na sa plenaryo ng Senado ang magiging

0: Pura ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang defense at prosecution panel na magkomento sa nilabas ng korte na pre-trial order. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plenary hall ng Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayos na maupuan ng mga center judges, gayon din na maupuan ng prosecution at defense panel. Inilagay na rin ang witness stand. May 150 upuan naman sa gallery ang inilaan para sa publiko.
2: Meron tayong yung visitor management system, so doon sila magre-register.
3: Pero not all can be accommodated.
2: Not all can be accommodated. First come, first serve tayo.
1: Nananatili rin ang mahigpit na seguridad sa Senado.
2: We downgraded by allowing the visitors to come in. So pwede na yung visitors to come in.
3: Pero heightened security.
2: Heightened pa rin yung, heightened pa rin on the part of the OSAA and also the mga counterparts natin.
1: Samantala, binigyan ng impeachment court ang prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento sa pre-trial order. Ayon sa order of presentation of evidence, mauunang talakayin ang Article 4 na tumutukoy sa assassination plot, grave threats, at inciting to sedition against the government. Nakatakdang tumagal ito ng 11 trial dates. Susundan ito ng Article 1 o misuse and misappropriation of confidential funds na may nakalaang 31 trial dates at Article 3 o bribery and corruption na may 8 trial dates. Huling didinggin ang Article 2 o unexplained wealth na may nakalaang 12 trial dates. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting mga wika sa paglilitis. Nakalista ang 57 witnesses para sa prosecution panel at 45 naman para sa defense panel. Nakatakdang magsimula paglilitis sa July 6, alas 2 ng hapon. Gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos ito, ipagpapatuloy ang mga paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes, alas 3 ng hapon hanggang matapos ang impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Dumaluman o hindi sa paglilitis ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Shua, hindi na ito makakaapekto sa kaso. Sapat na ani ang video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Waldes bilang mahalagang ebidensya. Dagdag pa ni Chua, ang posibleng testimonya ng dating sheriff ay magpapatibay na lang sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution panel. Noong 19th Congress pa lang ay iniharap na sa House Committee on Justice ang marami sa kanilang mga ebidensya. Kaya kumpiyansa silang handa na sila sa pag-umpisa ng impeachment trial sa July 6.
4: Well, whether naman nandoon no, si sheriff or wala, ako naniniwala ako the video itself is enough no to prove and yung mga pronouncement niya before. Kaya tingin ko naman, ito naman pampatibay lamang.
0: Makalipas ang isang dekada, katotohanan at hustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Isang araw bago ang 10th anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
6: Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po ano, ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan.
5: Tukol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres.
6: May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, eh kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan ano, sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po, yun po yung ginawa ng prosecution. Kaya kung ibase ko lang po sa final po ng prosecution, ang paniniwala po nila ay makakatulong yun sa investigasyon.
5: Sa usapin naman na i-freeze ang anumang perang kasama sa mga bagay na nakuha mula sa dating Pangulo, nilinaw din ni Andres na hindi ito automatic freeze order sa bank accounts ni Duterte.
6: Sa filing po ng defense noong June 26, 2026, ano, na public redacted version sa paragraph 3 po, the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Oh. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po.
5: Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant.
6: Dahil gustugin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant, na meron nga siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sekreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno.
5: RR Tubise, para sa bayan.
0: Ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad. Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin Anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon.
7: Sa panahon natin ngayon, marami ng mga pababa na pababa yung mga gumagawa ng krimen.
0: Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget. Kaya kung may isusulong lang Anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito.
7: Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya na meron akong anak na ano pa, na iba yung epekto sa bata ng social media. Sobrang nakakatakot.
0: Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya,
8: pabor ako doon na 13 above. Yun ang pangintulutan na maglaro ng kumawak ng mga gadget para po sa kapakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi karapat-dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga 13 to above na gumamit ng gadget kasi nagagamit din po sa school gaya ng yung online class. Kailangan din po talaga po nila.
0: Isinusulong ngayon ni House Speaker Faustino Boggi D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang proposed Children's Social Media Safety.

social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguard sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mga ngalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at

0: komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malakian niya ang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ng pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa, alinsunod pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Nakisa sa isang pagsasanay ang mahigit 100 guro at estudyante mula sa Northern Luzon na nakatuon sa mental health concern at komunikasyon ng mga kabataan. Ay sa kabila ng iba't ibang kinakaharap ng mga kabataan ngayon, inaulat ni Christine Bornolia ng PTV Cordillera.
2: Nagkaisang mga mag-aaral at mga guro mula Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region sa ginanap na pagsasanay kaugnay sa mental health concern na karaniwang kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ang aktibidad ay pinamagatang Peer Cada 5, Building Healthy Connections, Nurturing Inclusive and Supportive Environment. Pinangunahan ito ng Commission on Higher Education Cordillera kasama ang isang pribadong foundation na layong mapalakas ang building productive and law-abiding citizen sa mga kabataan.
3: Ang Peer Cada 5 po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship.
4: And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators as they become barkadas to the other students. They also become our agents in reaching out to them, in helping them.
2: Nakatutok ang aktibidad sa mental issues concern, effective communication skills at listening skills. Naituro sa mga learners ang dapat gawin kung mayroon silang mabigat na problema at kung sino-sinong mga individual ang dapat nilang lapitan. Mahigit 100 individual mula sa 50 higher education institution ang nakibahagi.
5: We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service.
2: Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
1: Namahagi ng iba't ibang relief assistance ang Ministry of Social Services and Development sa 500 pamilya sa Balot Island, Davao Occidental na isa sa lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
6: 500 pamilya sa Balot Island, Davao Occidental na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang tumanggap ng relief assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ng BARM. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng malakas na pagyanig.
7: Nagpunta po tayo sa munisipyo po ng Sarangani, but specifically yung Balot Island ng munisipyong yon. Ito po ay bahagi ng probinsya ng Davao Occidental. At the same time, ongoing po yung relief distribution natin sa General Santos City. Mm-hmm. So yun po yung dalawang lugar outside of the BARM na narespondihan po natin o nire-respondihan po natin.
6: Bawat pamilya ay tumanggap ng tig 25 kilong bigas, family food packs, dignity kits, cooking kits, mga trapal, water kits at infant kits. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Balot Island Mayor Adelan De Arce sa MSSD dahil sa paghahati ng tulong at tiniyak ang patuloy na koordinasyon ng LGU.
7: So bilang social welfare na ahensya po ng Bangsamoro Government, tayo po ay laging handa na matumulong lalo na sa mga panahon ng sakuna sa ating mga komunidad, no, dito sa loob po ng Bangsamoro Region. Pero even in outside of the Bangsamoro Region, maaari rin po tayong magpaabot ng tulong lalo na sa mga nahihirapan na makatanggap ka agad-agad ng tulong mula sa gobyerno at mga Bangsamoro communities din po sa labas ng ating rehiyon.
6: Ayon pa sa MSSD, alinsunod sa Bangsamoro Organic Law, hindi lamang sa mga nasasakupan ng BARM ang maaaring tulungan, kundi pati sa iba pang komunidad sa labas ng rehiyon. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
1: Pinalakas na healthcare access. Yan ang hangad ng dalawang araw ng Migrant Workers Health Summit na nilunsad ng DMW. Ilang mga bagong bayani ng bansa, kinilala ni DOH Secretary Ted Hermosa ang kahalagahan ng pagtataguyod ng kalusugan at kapakanan ng mga OFW. Pinangulat ni Gavin Liagas.
8: Sinimulan ngayong araw ng Department of Migrant Workers, Department of Health at Overseas Workers Welfare Administration ang dalawang araw na Migrant Workers Health Summit sa Quezon City. Layo ng aktibidad na palakasin ang healthcare access at itaguyod ang kalusugan at kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya. Iba't ibang mga serbisyong medikal ang handog ng nasabi summit para sa mga OFW tulad ng libreng dental consultation at libreng eye checkup. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaknak, hindi dapat maging pangalawa lamang sa mga OFW at kanilang pamilya ang kalusugan. Giit ng kalihim, dapat alagaan ng pamahalaan ang mga OFW hindi lamang sa usapin ng proteksyon sa kanilang trabaho alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Ang kalinga ng pamahalaan ay dapat nararamdaman ninyo at inyong mga anak sa bawat sandali.
8: Para naman kay Health Secretary Ted Hermosa, mahalagang component ng universal healthcare ang kalusugan ng mga migranteng manggagawa. Kinikilala rin ng kalihim ang mahalagang ambag ng mga OFW sa pag-unlad ng bansa.
10: Protecting the health of migrant workers is not only a health concern, it is also a development concern, a labor concern, and a shared national responsibility.
8: Samantala, lumagda rin ang DMW at DOH ng isang Memorandum of Understanding para sa interagency collaboration para sa pagkakaroon ng collaborative at responsive healthcare service sa mga OFW at kanilang pamilya. Para kay Mary Ann, malaking bagay ito para sa tulad niya na anak ng mga OFW.
11: Mahalaga po ang kalusugan ng OFW, syempre po para sa pamilya at para din po sa bansa natin. Yun po, at saka regular check-up po.
8: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Sa pagtatapos ng selebrasyon ng Pride Month, nagsagawa ng isang luncheon reception ng Special Committee on LGBTQIA+ Affairs at Office of the President, Office of the Social Secretary sa Foro de Intramuros ngayong hapon. Ditanungan nito ni First Lady Liza Arneta Marcos, Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan at mga LGBTQIA+ group mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging sentro ng pagtitipon ang pagpapalakas ng ugnayan ng pamahalaan at mga LGBTQIA+ organization sa bansa para sa pagkakaisa at pagpapalawig ng kanilang mga karapatan. Layon itong magtatag ng konsultatibong pamamahala. Ayon na rin sa mandato ng Special Committee on LGBTQIA+ Affairs

0: Samantala, aktor at TV host na si Billy Crawford, itinanghal na grand winner sa isang talent competition sa France. Narito ang ulat.
1: Nagugi na naman si Billy Crawford sa isang talent competition sa France. Yan pa lang dahilan kung bakit madagal siyang tahimik at wala sa bansa. Tinalo ni Billy ang nasa 22 iba pang lubahok sa Masked Singer France Season 9 na naganap noong June 27. Ang ilan sa mga inawit ng aktor sa bawat kabanata ng kompetisyon ay ang Let's Get It Started ng Black Eyed Peas, Despacito.

kilala na unang nagbuwagi din si Billy sa season 12 ng Dancing with the Stars ng France noong 2022. Naging host muna sa tatlong season ng Masked Singer Pilipinas si Billy hanggang 2025 bago siya lumahok bilang contestant sa France. Nagpasalamat si Billy Crawford sa kanyang tagumpay at sa mga sumuporta sa kanya. Maging ang kanyang TF1 family na anya kasama niyang isinikreto ang kanyang paglupo. Sobrang grateful ang aktres na si Angelica Panganiban sa natanggap nitong pagkilala sa 2026 Global OTT Awards sa Busan, South Korea. Pinarangalan ang TV series na kanyang pinagbibidahan na The Silent Noise bilang Best Asian Contents Award. Nominado din si Angelica bilang Best Lead Actress.

0: Anya, highlight of my year.
1: Sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yan pong may init na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.
3: Point one, BT Radio.

mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit.

0: Good evening, it's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kikag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Kuya.
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
5: Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Ito ay mahalaga kahit sa tag-ulan. Nakatutulong ito para mailabas ang mga toxins sa katawan. Ngunit, tiyaking malinis ang tubig na iinumin dahil maaari itong nakontamina ng mga kilalang diseases na tulad ng amebiasis at cholera. Upang masigurong malinis ang tubig na iinumin, pakuluan ito o kaya'y uminom na lamang ng purified water.
4: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven with 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: And now, back to

0: pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay. Yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol kasama ang DOST FEVOX.
1: And now, back to

0: Yes, yes, yes. So nga pala nga, nga naminaw niya sa Veteran YouTube Run mayong gabi eh. Nasabot sa mga palangga nga naminaw dito sa Siki Horn, mga kaki 5 FM. Ingon na si, nag-chat na ako pagkaga. Atong sa adlaw, si Bus Dodong nga siya. Grabe, kabisi na ako, boss. So, grabe, jaga Bus Dodong. Ay, hindi jaga mahatag o gamay lang. Kahit marag ka ng kanta, Bus Dodong ba nga? Diyan, ito sa Radyo Bisak. Kahit kunting liwanag ng iyong mukha.
1: Sana ako!
0: Happy na ko, Bus Dodong, kung ikaw ang makita. Grabe siya, ay, winanagin siya. Sorry, kaya yung jowl, kay di kay kumanagad ni mo, kay rich na magkukukaroon, ikaw pobre pa. Mayago di mo, Boss Dodong. Yan, sa tanan-tanan, nga naminaw pa lang ka, mayong gabiin niya tanan, BT Radio Tuburan, asa po niya sa Astig FM, sa kuhan ni Kuya Nald, mayong gabiin na si mo, Kuya Nald. Asapod sa tanan-tanan nga naminaw dari napita sa Siki Hoar sa tuang Radyo Bisdak diya sa Siki Hoar Radyo Bisdak, sorry Key 5 FM no, naman yun eh na-miss siya mga kadiyot bus dong pasayo, pasaylo, pasaylo adong, pasaylo adong DJ! Ay, Radyo Bisdak, Radyo Bisdak Key 5 FM diya sa Siki Hoar mga taga Negros Oriental nga naminaw dara live up hook up kuya Ijal kisa may nag hook up na koron si Bus Dodong. Bus Dodong mayang gabi ini mo dia boys dagang salamat ang kay naka chat na gyud ka boss nga live na ta nakapakita niyo ka sa liwanag Bus Dodong nga kanta bang kahit kunting liwanag ng iyong mukha basta ikaw Bus Dodong aking makikita. Ay, naku, balangga. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mga balangga, mga produkto nga mohatag o gabtik o galagsik sa tuwang panglawas kaning duha nato ka products. Naguna naman ni sa probinsya sa Siki Hoar, diya sa Negros Oriental, sa Metro Cebu, or Visayas ug Mindanao. Amigos Coffee, so gisugundaan karon sa atong Amigos Capsule. Atong Amigos Capsule ang gamot lang sa mga nanay diha nga kanunay magsakit ng buko-buko, ang kanang hawak or in English term. Na po in English term. In other words, kanang gitawag nilag lumbar pain. Go!
2: Yes, good morning, ma'am. Isa ganito yung pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo ka napit sa Balamban, ma'am?
3: RP

0: sa experience ni mo sa Amigos Capsule, Mamilsa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. O, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, gani na ako, sir, na ako panggipa mati, balinag yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir, niyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang gi agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang gihapon itong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka,

0: angel, no?
1: So nawala ang inyong ma'am, nawala ang lumbar pain niyo, ma'am, sa usa lang kapad, yes, na Amigos Capsule.
0: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa kapad. Usa kapad, sir,
1: na. Usa ka blister pa.
0: Oo, kanang na po ka-capsule gani, sir. Gisugod din ako. O, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan dyan naka-uyon po siya. Sumuot ko nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
1: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So kaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pong maka ang uba pud na napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, that, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po ngali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ako ng menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay nakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, inom Amigos Capsule na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So maubi daw tong
1: ang to angay naging magmenopausal, no?
0: Oo, sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po na menstruation. So maoto ako lang po nung giagwantang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So maoto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King try yun ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maog yun tong ako ang kanang lubot na padong dere sa lubot. Okay, naog sa, sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, karon yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manda madam, arita sa buta mo mga minyo. Kamusta, magka, kuha na, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, ka ng feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Mula po ako ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga, so, kuan na, kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: So dagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad gyud ko, sir, kay kapoy man nya bali na gyud ba yang sakita gyud nya ko ano, dry gyud siya, sir. Anyway, dry gyud siya.
1: Dry gyud siya. So karon nga naka Amigos Capsule, ma'am, nibalik og kuan dagayday.
0: Yes, sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani, sir, na improvement unya lubricant food, sir, honestly lang sa katong mga
1: friends
0: mo, sir, ba
1: nila
0: try lang gid mo, sir,
1: nila
0: ang kanang
1: nila ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes, sir.
1: Sama rin sa usay ka advice ni mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, anak ko kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati, nawala gyud, natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang Bisayaan so,
0: ang
1: Bisayaan ng lumbar pain, mamaon ay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir.

0: naagid sa kaliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balik yung sakita gid anak sir grabe gid ka sakit.
1: Okay, so daghan kay salamat mamilisa tagaasa ganita mamilisa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Milisa Abadinas Lumukso.
0: Ah yes sir.
1: Ah daghan kay salamat ma'am.
0: Daghan pod kay salamat sir Angel.
2: Yes, nagkanagang salamat mamilisa no ang mga kabisa mga ka K5 FM nga naminaw ni ha ano mga taga Siki Hoar ingon na si Bus ingon na si Bus kuani ingon na si Bus Dodong K5 lagi ko ya wala na tong usa sige lagi good sige na good pa sa iluwa good tapos Dodong ikaw ba Bus Dodong yan sa tanan-tanan nga naminaw palangga unsa pay gipaabot ninyo ha Amigos Capsule mapalit sa tanang butika o pharmacy nga naa karon na available niya atong Amigos Capsule mga palangga.
3: Kapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, ug mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients. Sama sa glutathione para mas glowing ug healthy skin. Collagen para mas ligon ug youthful ang panit. Vitamin C, pampalakas sa immune system. Ampalaya, tabang sa blood sugar control. L-carnitine para sa fat burning ug energy boost. Spirulina, superfood para sa overall wellness. Guyabano ug mangosteen, rich in antioxidants. Green tea, detox ug metabolism support. Psyllium husk para sa maayong digestion. Ginseng pampalakas sa stamina. Ug barley, natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog, healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na! Amigos Capsule! Palit na ug himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer. Tibuok Visayas, palit na!
2: Yes, ang sabay ipabot ha? Oh, palit na. Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika o pharmacy. Malay na kanindot sa itong Amigos Capsule, mga palangga, kay pwede ra palituan sa tanang butika o pharmacy sa inyong dapit. So, ang sabay ipabot, alang sa tanan, ingon si... ingon na si Kwan, ingon na si Kaning Kitchen. Ingon na ni si Boss Dodong Kuya Angel. Sa man boss. Ay nako, ampot ni mo niya Boss Dodong. 8.1 beats.

0: Darah-darah marag maon ni boss, kani boss.
1: Boss.
2: Unsa man?
1: Sure. Boss Kulas. Nakatry ba kay Amigos Coffee?
2: Ah, oh, syempre. Grabe ka ko ani, kini nga epektibo kayo.
1: Nganong epektibo man sa
2: kanang atong kanang ako ko sugar god, taas ko sugar.
1: Ah, okay. Umabito ano nang chat ka nako na sa una no?
2: Oo, ni tingi ko ko nimo. Dayon na ni sulay ko ani Amigos Coffee. Mula yung gimintin na ako kada kuan, kada kining every morning o every evening karon na bago pa kong nahuman o kining inom o Amigos Coffee.
1: Okay. So, yeah, kamusta yung mga sugar yung bay?
2: Nakabantay ko sa una, kining pagpangihin ako, wala siya kining, wala ko kining ginom o Amigos Coffee sa una. Pag karon na nga ginom ako, medyo inigpangihin ako, naibaho ba? Murag na-release ang ihang kuan? O?
1: Oh. Anya?
2: O, niya. Sa una nga, wala pa ko ino mo Amigos Coffee. Magpalaban ko ko, kuan, kini nga, kini power-power ba sa kuan?
1: Ay, ano na ito. Ay, ano ito. Power-power.
2: So, sige. Ngayon, sa una to. Pero kini nga, naka-Amigos Coffee na ko. Oh. Wala na. Ni-normal siya.
1: Niya, ang baho si Mungihi, naunsa naman to.
2: Kining nawala na sa kadugay mga 3 months kung gain

0: Good Amigos Coffee.
1: Pero dugay, makatala sa kumbos ko, Las. Dugay na to ni mo nga, kada pangihini mo nga na ibaho.
0: Kanang nga, nagsugod ako ino mo Amigos Coffee. Ah, mga 3 months yan na ibaho.
1: Ah, hindi mo siya na-release,
0: na-release oo. Oh.
1: Okay.
0: Pero wala na, hindi nga. Normal lang akong, kanyang mamukaw, nagkadlaon ba?
1: Ah, sa una dahil nga, pag naginaw mo kami gusto.
0: Hindi mamukaw, kadlaon eh.
1: Tulog yun, tulog.
0: Tulog eh.
1: Muna giingon nila nga, nagdungan na oh. Katao, pero una siya namatay.
0: Una siya namatay.
1: Okay, si Manoy. Wala nga.
0: Wala nga
1: ba ni... Siguro tungkol sa imo ang kuan. Pila may sugar ni mo?
0: Sintos to itong niyagi.
1: Kapag yeah,
0: kuan to, kapag. Karoon na, niubos agad siya ni 120, ana.
1: Oh, okay. Ubus, okay. Ubus, okay. At least, okay na siya. Di ba po pwede nga less kahit ang sugar niya. Magluya mapalagi.
0: Well, nakabantay ko sa una nga, dili mo mukha gadlawan karoon. Mangita na niya. Layo mo tagasawa dire.
1: Ah.
0: Oo. Oh.
1: Si Idol Marso na lang.
0: Ha? Ayaw to ganito yung apam?
1: Lahat yung apam. Uy, nagyan mo sa mga apam diyan nga girl.
0: Ha? Daghan na, karoon na. Passenger season man, daghan ng kuhaan kining ano nga rin direk.
1: So, puno kayo rin yan?
0: Puno. Firming nga kuhaan, firming fully book ng kuhaan. Mga pasayero direk.
1: Mga pasayero, okay. Pero balik na sa Amigos Boss, wala sa so effective yun alang ni mo sa mga naminaw ron kay on-air Mantadiha, on-air sa Tadiri sa Cebu City, sa mga manoy nga unang matulog o di na mumata, epektibo po na itong Amigos Coffee.
0: Akong kining naminaw na ito, mga 5 kaprobinsya man niya itong madungog ng Radyo Bistak, no? Kining try mo tuhuin ninyo ni Amigos Coffee kay grabe ni kay Pito. Especially itong mga lalaki, ha?
1: Yes.
0: Nga taga sil sugar.
1: Oo.
0: Oh, karon din ako mabiyag Amigos Coffee. Amigos Coffee na kukit mo eh.
1: Amigos Coffee na yun, dinig matas buntan Amigos ko tao.
0: Oh, kaduharam ko inumog kapi sa isa ka kuhan, kining adlaw. So, morning o kanang evening humang lupa ni hapon. Timing yun yung programa.
1: So, mga tanan ako boss ko la sa. Ay, ingon ko nila good. Kung minom ka kapi, magabi, di ka katuhog. How about sa Amigos Coffee kay after man ka mag-dinner o human magkagpanihapon mag-inom mag Amigos Coffee, kamusta imong pagkatog?
0: Ay, puting lami agayo. Ah, okay. Labi kayo pag matani mo ka ng di ka stress ba nga pag matani mo? Relax kayo imong pagmata.
1: Ah, so katog ra ka na yun?
0: Oo, kanang ubang nga, may nga minog ko, Amigos, kining ubang kape nga, di sila katog, kanang Amigos Coffee. Tuhuin ninyo na mga kabistak, no? Kaya, kaning kapihan eh dilig yun nga di ka katawag yun ka
1: proven attested yun
0: oy siyempre
1: ah proven attested yun ah okay ikaw
0: sugod na nakailat ano dihan ako naka kaning kuna-una ba nga biktibo man yun imong kwan kaning
1: nakailat abos ko last pero pagkita nakita no
0: wala pa
1: si Mendez sa ringgara yung makita
0: oh si Renz man siguro to.
1: Ah, si Renz, si Kuya Rizawan. Wapo to sila ako, kaya nilasay kong naong.
0: Well, so, kini nga, padayo na nga yung imong Amigos Coffee nga kuan, kini nga, produkto, kaya, dagang kayo nga, atong nga akong amigo nga kuan po, kini nga, isurahan ako, polis na siya, din na ako, isurahan ang pangalan, isuray po siya kay, sa una nga, magpalpitit siya, uminom siya o kuan,
1: kape.
0: So, niyon lang siya mga, 3 years siya ni undang kining Amigos Coffee. Ah, kining ni undang painom og kape. Pag-abot niya dire, ayaw siyang gitudusan. Og kining kape nga kining Amigos. Niangay man siya. So karon, mga kape na siya.
1: Yes, so nibalik
0: na. Pagpitit man siya, oh. Nibalik ang iyang katong iyang daily routine niya.
1: Dihan mo ma-prove buskulas na nga itong Amigos Coffee. Less siya o kuan, wala siya ay less siya o caffeine.
0: Oo, kay, ito siya, sensitive guys ito siya kay, kininga, siya pamilya na naman siya, kininga, history sa mga heart attack na. Kay, muna mahadlok siya, may namog, kape. So, akong gi-introduce niya, pag-assign niya si Gihor, lagsugo na sa ito. Okay. Karun, minti na, amigos.
1: Okay, sa dagang kayo talamat, Boss Colas, ha? Atong station manager diya sa Siki Huar Radio.
0: Thank you so much for that.
1: May gabiin mo niya. Dita maglangan, Boss Colas. Andam ka mo dawat sa Pinaskuhan sa Amigos Coffee.
0: Purti ang dama kayo.
2: Sige. Yes, tagan kay salamat po Kulas no sa atong interview sa atong Amigos Coffee no usa sa mga dili mahilig og kape no nga hilig og power. Karon wala nang power si Boss Kulas. Naginom nang Amigos Coffee no? Sa mga ka K5 FM nga naminaw. Unsa pay gipabot niyo palangga? Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit, palit na og Amigos Coffee. Yes, alang og alang sa tanang, maminatag laing testimonya ng Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mga produkto ha, mga produkto nga makahatag og tabang sa ikaayong panglawas na tong tanan. Amigos Coffee Plus. O kung mag-inom kag Amigos Coffee, parisi og Amigos Capsule. Munang Amigos Coffee Plus, Amigos Capsule.
1: Hello, good morning. Yes.
3: Good morning, Kuya.
1: Yes, mayong buntag, DJ Pearl, mayong buntag ni Muday.
3: Yes, mayong buntag, Kuya.
1: Na-surprise, usan ka, DJ Pearl, no?
3: Suno, Kuya, once kung kinsa yung nanawag,
1: ay, Kuya, diyan, ay kayo na may nakabalita ko na ako, DJ Pearl, nga... Mm-hmm. Super ko anak ko no karon, super flawless na ko no ka. Ya nakainom og Amigos Capsule, bibi. Tagain ni si naminaw karon nga si papaay ko dito sa Nabalbiliran. Eh sa tinuod gina ko yung injal nga epektibo ni DJ Burl ang Amigos Capsule. Bi ikaw kuno ipasabot na mo bi kung epektibo ba din ang Amigos Capsule nga imong giinom DJ Burl.
3: Yes, Kuya, say para na ho no kay bag-o pa man pud ni ang Amigos Capsule so last April, na-start ko og inom until now. So, usahay mag-inom ko og morning or gabi anang kakapit yung mga trabaho. Murag dili yung kabation, sukad nga inom na kong Amigos Coffee. And of course, kay di may glow sweet sa gani po ko.
1: Ayay! May glow sweet na ka, Lizzie Burr, nga nag-inom kag Amigos Capsule. So, April pa mata nagsugod sa Amigos Capsule. Pag sugod ni mo inom sa Amigos Capsule o sa experience ni mo sa imong panglawas in labor?
3: Para na ako kuya kay gaan akong lawas sa nang oh, di samot kong kahinga tulgon.
1: Agkay, di samot kong kahinga tulgon. Ano, basta everyday magkakapoy day, no? Okay, dayon.
3: Mm-hmm. Then, ang ako pong nabantayan is parang mag-take ko morning sa dili pa ko mukaon gani kay dili ko batiun ubutom dili na ko kabantay sa oras gala nakalimot tali kong pamahal.

0: consume unlike before na grabe arise.
1: Sa imong ipaminaw sa imong panglawas na yun, sa imong tanaw, sa imong sa mga experience o so, bugaan ang lawas, nindot ang katulog, so mayon
0: niya. Ang lawas, kablong din. Yeah.
1: Nakaunsa, makaunsa din?
0: Makablooming.
1: Ayay! Makablooming! So, pag inom ni mo sa amigo sa
0: doctor,
1: ni blooming ka dito, bro. So, kamusta ni mo? Tutminto siya ka itong panit mo nga medyo kaspanggas ko ang gamay. Wala na ko, ano na. Nagsinaw-sinaw na dahil.
0: Yes, makita na yun ang kaaniyag, kuya.
1: Agoy! Makita na yun ang kaaniyag, no? Mga nag ipaabot ni Koani, ni idol ko ani papaay ko sa nabalbiliran kung makikita bagyo makita bagyo ko no ang kaanyag kung mainom og amigos capsule. So sa alang sa tanan di Jupiter, so makaana jud nga effective ang atong amigos capsule.
0: Yeah, kuya, makainom jud ko sa tanan nga naminaw karon mo naka-try, dapat mo try mo sa atong amigos capsule. So dili ra pud ako ang gana inom og capsule, kuya, no. Ako akong parents pod kay nakaingon gid po sila nga lahi ra gid daw kay syempre nasa bukid daghang buhat ton, mas tapoy gid po ang ilang talaad daw. So kan pud try sila ang amigos capsule, napamatud-an gid nila nga gaan ang panglawas everyday.
1: Ah, okay, so imong mama o imong papa nag-inom po ng Amigos Capsule
0: Digital? Amigos Capsule user yun po.
1: Okay, on sa experience nila, on sa experience nila.

0: daan ang ilahang panglawas kaya nang bitin ganig daghan daw silang trabaho maghapon. Daan na ilang panglawas din sila bati yung kakapoy.
1: Okay, so perfect ni or maayo din niya itong amigos capsule di Jibril sa kanang mga tao nga gikan sa buntag, no? Gikan alas 8 sa buntag. Hangtod alas 5 nga naa trabaho. So okay kayo gamitin ng atong capsule.
0: Yes, and ano po i-share kay ang mama kay si Tessa na mong good food.
1: Sila pala yun.
0: Kanya, when siya 63.
1: 63, oh, sige.
0: Then, yes, kanya, ana siya sa una daw, kay maglito daw siya katuog daw, kay siyempre, nana siya sa inga na nga edad, pero suka daw nag-take na siya capsule is, dabuyon daw siya katulog.
1: Ano sa'yo dabuyon?
0: And ang batiun na siya duka gani makatug na din siya kanang sayo.
1: So sayo na
0: batu. Yung na-experience.
1: Oh, so alang sa mga nanay ni Jibber, say panawag nimo kanang mga lula karon nga naminaw sa program. So maka-prove ka nga epektibo kay na experience man sa imong nanay, no?
0: Yes, kuya.
1: Ya, katong mga mansinitas ni mo sa una, di Jibber, nga nakapayas sa atin ko. Kamusta man? Okay lang yan.
0: Oh, parang.
1: Ha?
0: Okay lang kay Kuya Ray.
1: Epektibo at ang amigo.
0: Lahirag yun. Lahirag yun. Nga nakakapsule ka everyday.
1: Okay. So, panapos di Jibber, alam sa mga naminaw. Kumating yun.
0: Yes, kumbati kayo sa tanan na itong mga listeners karon ron, maut ni nga ito ang testimony o sa wala try, ado nag-ibambati sa kalawasan, hindi mo na maingon ng effect, basta framing o daod na pugo nga gaing everyday. So dapat nga itong suwaya ng itong amigos couple para mabatian na ito unsa ka-efektibo. Makatabang sa strong ipambati sa kalawasan. Dapat amigos capsule users ka na o amigos coffee users.
1: Okay, so nagang salamat DJ Burn. Nagasakaroon, ikinakaroon diyan sa kuhan DJ Burn, no? Tubigon buhol, no?
0: Yes, kuya na po tubigon sa Roman.
1: Okay, nagang salamat DJ Burn.
2: Yes, nagang salamat DJ Burn. Osaka DJ sa Hot FM, tubigon buhol. Namatuod sa ka-epektibo, nagpamatuod sa ka-epektibo sa amigos capsule. Ah, tara, unsa pa ipaabot, no? Amigos Capsule, Amigos Coffee. Mga produkto nga mohatag og tabang sa atong ikaayong panglawas. Kanyang atong Amigos Capsule and Amigos Coffee, mapalit ra pod ha, sa mga suking butika ug pharmacy diya sa inyong dapit man nga ay naglangan-langan. Adto na sa pinakaduol ninyo nga butika og pharmacy.
3: Okay, dagang salamat og maayong adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon ning ato nga lungsod sa Tuboran din do na tay mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuboran. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit. So na sa taas-taas sa sab nga panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taon siya. So sir, mayong adlaw.
4: Mayong adlaw, sir.
3: Kumusta? Unsa may epekto sa atong amigos coffee nga sa imong gihambing nga sakit?
4: Actually, ang amigos coffee sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga uy, katamis ba ni? Dili mayo, kaya di man mayan ako ang tamis. Pero mayroon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, o sa'yo mo 400 gani. Pero, within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko niinom sa Amigos Cafe, ang akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukib down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, bitas-tas o balik. Pero kung sige yung inom, ang akong sugar is ng Down yun. Down. Down yun kaya kung sugar. Kung sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuha na lang, kanang 160.
5: Mm-hmm.
4: So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na nga, mo na na akong gigamit ton.
3: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
4: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape, ako ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa ako, wala ko magayang ipikto. So mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang isuporta sa amigos kape o lato pagsulti amigos user sa Jugoron.
3: Sige, salamat kayo. Yung rabati mga kaitsulan si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa itong amigos sa 51
6: skin. Hello, yes ma'am. Kita ganit ni mong name ma'am?
7: Sharon Catalan, sir.
6: Sharon Catalan. Taga-asa ka ma'am Sharon?
7: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madarien.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa amigos ma'am, no?
7: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
6: Ilan nakatabuhan na gamit o amigos coffee, ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
6: November last year. So, hapin na ka mag-one year that came sa amigos.
7: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
6: Ay, nagkalain-lain sakit na ganit.
7: Oo. Ma'am. Dakasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, sir. Dakan kayo kong sakit.
6: Pila edad ni mo, ma'am?
7: 90 city, sir. 90 city.
6: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa itong, ma'am, sa itong kalawasan?
7: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
6: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog
7: nagka edema ko nang hupong ako ang palapalapa kadung sa kong tuhod ng hupong.
6: Kusay siya edema mama mo kuya idea da
7: edema is kanang manghupong sir kanang mutangbok siya.
6: Bali oh dayon din na siya ko sa so, kidney problem ma'am like that.
7: Mogi na siya sir kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute kidney.

0: plastic, isa lang ka sa shay. Mo na mabisa mo, dirig, sakit na ba mo? Tanggi na ako, nag-introduce ako ang nga.
1: Kinamay mo ko sa kasya, si ining samot siya sakit.
0: Oo, hindi mo nagi. Oo, hindi sakit siya ba mag-ing.
1: Hing hatag siya reaksyon.
0: Oo, oo, mura gibaldado ko sa akong lawas ba. Ang ako sa nipalpitit at nidughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, mura bisamot, magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman eh, akong giinom ako.
1: Ah, okay, di ko na ni.
0: Oo, oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa ning klaseng kape ha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya kay mo na siyang reaction. Nagkuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ang iyong reaction.
1: Taas-taas nag-reaction siya mula ako, no?
0: Taas-taas kay siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawas.
1: Kung sa mga sakit yung gawas atong ipaya, nakupong ka.
0: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disease na kidney. Naasan ko ka ng ulcer, gastritis po. Masa na pos na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, oh, ulcer
1: na,
0: niya.
1: Sa day kay Olmam.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karo ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
0: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung

0: monthly period compensation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kinag nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga nagkasakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugoy nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Nasa ko'y migraine.
0: Migraine.
1: Migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
0: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ito before, nga nang hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon. Magyoko-yoko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murahog lula ba? Murahog kuba? Pero karon ni, balik na ko sa point.
1: Ayan, eh, balik na sa point.
0: Minyo, balik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Dain.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, yung reaction primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, take advice ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
0: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Siya bisag ano siya makaana tag mahal-mahal di, tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisagay to imong name one again si ma'am, si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nini. Diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gini siya.
3: Arthritis, Kuya Rolly?
2: Yes.
3: Niya. Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pinang edad ni mo Kuya Rolly marayan?
2: 57 na ako edad karon.
3: Oh, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
2: Yes, oh, Asturias, sige, Cebu.
3: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
2: Yes, oh, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud hangtod karon. Gikan mga duha na ka tuig hapit na mutulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag musuol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit ako, magbarog ko, o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil, ang duha.
3: Wow.
2: Ika sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
3: Kung sa kayo mong kidney problem, ato kaya rulin marayan?
2: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Unya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema, gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
3: So, proven at this said yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
3: Ay, so, para.
2: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ko. Kaya yun yung katulog sa kin ko mo inom aning Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabiin na pwede ka mo inom kay nindot kay mo kong pagkatulog.
3: So, balik ko kaya, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapaya?
2: Oo, oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil pagkakadlawan, mukat-kat na sa pag-usap.
3: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
2: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
3: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga paminas ni mo, pangigaroon, 55, no, 55. Okay, John, yes. Dito na nga, Amigos Coffee.
2: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad iran. Dila na mo ingon nga tiguan kaysa kita itong hawak, no? Mga edad iran, diya. 50 edad pataas ang Amigos Coffee na approved na yun. Nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
3: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nagaanak ko siya, wow! Proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinuod yun. Dili ni Ambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
3: Okay, so dagay kay salamat kay Rolly Marayan, ha?
2: Yes, daghang salamat o may gabi sa tanan.
0: Ibon, poblasyon.
3: Poblasyon sa talikon. Kisa'y pangalan to, ma'am?
0: Nelly Gulyudo Bulato.
3: Tagadiha, good to, ma'am, tagadiha, good.
0: Oo, dito siya ko. Nabi ko mong residence dili. Napo ko yung tindahan nga gamay.
3: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am? Kamusta man ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
0: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
3: Ah, katawa ko na
0: nagamit. Ito tiil nga magbinhod.
3: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
0: Oo, oh, nawa. Oo,
3: oh, may nawa, ma'am. Ang tiil o ang binhod?
0: Binhod, hindi ka lang, ka na bang ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
3: Okay, sa pag-inom lang, eh, pila mga kaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
0: Almost 1 week.
3: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kwanang sa imuhang paglawan.
0: Oo, nana. Yan, nanumal po gatong ihi dito, sir.
3: Ah, okay nga naman.
0: Pangihi.
3: O, sarili tayo mong pagpangihi sa una, ma'am.
0: Tapos, sige, bato rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
3: Ah, so, ato na yung mga pagka nag-amigos, ma'am. Sumsum ka, mangihi ka na gabi.
0: Oo. Mas hindi lang kung hapit mo yun na magtubig, isa po'y batod.
3: Disturbo kay Mano. Sa inyong nagkakamigod copy, na-control lang yung upang ihihig ka na gabi.
0: Oo, na-control lang. Oo. Murag na-normal na ba?
3: Na-normal na siya. Pila ka ni edad na to, Ma'am Nelly?
0: 58
3: years old. Okay. O niya, ma'am, basta pa ilang ina itong ikasyer sa aming good copy. Ako balita niyo, ma'am, ilang sindira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
0: Oo, kani ako tibirahid na dyan, ako din si Giging na suway lang dyan, ani, wing kay, basin pa di ay, di na ka mag-maintain kung tambal, kay kwan, kanang dyan labad, sige labad siya, ang oo. Narang-arang man ko, no?
3: Narang-arang.
0: Ako, sir, pasultihan, sir.
3: Ah, sige, ma'am, palihog ko nung hashtag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
0: Hello, sir?
3: Ah, yes, my
0: good morning.
3: Sito'y pangalaman.

0: katawa pa ka good coffee.
1: Daghan sir oy, kanang high blood ko, agani ko ma vaccine kay tungod sa katasang dugo.
0: May rasa pa ito niya.
1: Ja pag ka pagabot ning umi amigos coffee, gipakon kong ate.
0: Gipainom ta ma'am.
1: Oh, ja mga 3 days pa sir. Sukat pag-inom na ho.
0: 3 days pa sukat pag-inom nimo.
1: Oh, ja kalis kino na tingako primero kay ang ini ba kanang yellow.
0: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas ma'am, okay?
1: Ya, oh, mo ja.
0: Ah, sige, ikay sa lifetime, ma'am. Sige, go.
1: Kanang, buta ha, do, dawa na, gawa ka tubon, kanang murag film kong kapoy ba?
0: Okay. Ay, ay mong blood pressure, ma'am, tapos naman.
1: Oh, mau na, sir. Ningos ko dyan akong BP.
0: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
1: Na, mabot mong 200, sir, over 118.
0: 200 over 118? Ano ba naman ito yung naglaban ni mong ulo?
1: Oh, labad kayong ulo, sir. Anang, basta lain, magsuka-suka ako. Kanunay ko ka-absent, dire?
0: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
1: 160, sir. Over 90 na la.
0: Wow! Congratulations, ha?
1: Oh, kalis gino.
0: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas.

0: Okay, so, usay ka sultini mo sa Amigos Coffee, ma'am. Makatabang kita to ang paglawas. Anang sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. Sa tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am. Tunggan ka nila. Nga exclusive ra bagini sa telepon kay Nania sa inyo nga live sad ka karon ma'am sa Hot FM to Bicol Bohol. So unsa ikaw sulti ni ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan karon?
1: Ah, gahaw lang ikaw sulti sa inyo nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
0: Okay, no. So nakatabang jud ma'am sa tanan ni mo gipaminaw sa imong panglawas.
1: Oo.
0: Ay, daghan kay salamat ma'am Rowena nga palihog ko ni ma'am Nelly ma'am. Hello, Ma'am Nelly. Hello, Ma'am.
2: Hello.
0: Ay, is the kind
2: of yes, good morning.
0: Ha, so, mga ina ko ni mo kwa, unay ikasulti ni mo, Ma'am, sa kinasibukan na ninaw rin sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikasulti ni mo, about
2: sa Amigos Coffee. Ito ang kanila nga maggamit din sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na ning ako, ah.
0: Ay, nagasalamat. So, karon mama, nakanindot, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
2: Oo, oh, oo. Oh. Sino, okay, sir. Nagkwanto po sa akong mga brothers and sisters, nga, ako gusto sila papalitin. Ako sila ang istorya, nga, akong mga isuunto sa Cebu, akong gipahibaw, nga, mauna, kaya diabetic, mato sila, nga, arthritis. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
0: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, dagay kayo. Salamat. Okay. Okay. Dagay kayo. Salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibon.
2: Sige, sir.
0: Salamat, Ma'am.
3: Yes, nagandang salamat sa tong testimonya sa tong Amigos Coffee mga palangga. So, sa paigi paabot alang sa tanan adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong dapit.

Palit na Amigos Coffee and Amigos Capsule. Tara, ang gamit ako. Ang gamit ang gamay nga. Atong oras nga palangga atong gamiton sa atong gamay nga kuan kaning sa tawag ani. Tukar-tukar. The Lady and Red. Ano kita? Ano din akong paborito ni Kuya Rolly, oh. Arita, just minuto sa dili pa mag-alas 9 p.m. Lady and Red. Ay. Ito si Lady and Red na to. Manto na paong itong amigos. Tara. Amigos Coffee and Amigos Capsule, mga palangga, mga produkto nga. Mohatag na to, Gabtik o Galagsik sa taong panglawas. Dera ang paborito ni, kinsa ni, Kaamigas Vlog. Dera Kaamigas Vlog. Yes, congratulations no, sa itong winner sa itong kwan. Winner sa ito ang Pahula Gcash.

pa mga palaga, 1,500 pesos na nga itong pahula. Ha? Sige. Sa makahula, wow, 1,500 pesos. Ug maabangan, ha? Amigas vlog, ha? Itong pahula, 1,500 pesos.

Carlo, kasalanan! Chilling time mga balangad, 3 minutos or 2 minutos, kasalanan! By Orient Pearl. Mga tukar bitaw, boss ko last nga angay ng kalimtan, pero kung imong balikan, makahupay sa imong doghan. Yee! Nakupa!

0: Yes, one day kong oras ng Kapalanga. Pagsubok ang nagtapos sa kapalaran. Kaya salamat mga Amigos Coffee o Amigos Capsule. Hindi lang ikaw nagtutok. Abangan ugma ha, doon na tayo pahula 1,500 pesos nga chikas. Kaya salamat ugma, ayong gabi sa tanan.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga. Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ko, nawala atong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.

0: berries, purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energized every day,
0: tumar na sa original Hagune Capsule.
2: This for life.

0: PL Getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon day ka?
4: Oo, oh, kapuyon to.
3: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
4: Monching.